0: Pinagmal. Nakita na ko nga, anong mukuyog man ka, usa ka grupo, nga way klarong direksyon.
1: Grabe yung kay ka makadumot tayo ba? Kanang, akong di gagahan ka ng grabe kay makadumot kay Bagong Lingkod 2019. Dayon. Pagka December, kanay lagi ang mansanas-mansanas ba? Hatag mansanas-mansanas. Unya, ang activity kay Christmas Kwan, tapok-tapok is the entire barangay imbitaron, barangay officials, ingana. So, kung ingon ana, ang pagpakaon, ingana. So, kay naman na, himuan na itong training design, kay part naman na sa mga team building, activity, baka activity sa gobyerno. So, mugasto ang gobyerno. Karon, kay dili man siya gusto ni si Victor nga paapilon ang kadtong mga dili amo ang kauban, atong kauban nga kapitan. Unya, wala man gyud ko nagpadala na kay murag lain man gyud kaayo nga this is an official activity, unya
0: pilion.
1: Pilion nimo. So gi-invite ginako tanan ma na nimbutar na mug sa wala, nang kuyog atong 2019 ug sa wala. Tanan gi-invite. Nagtapad man mi ato sa table, sige dyan siya yaw-yaw na ako. And siya nga, Charlotte, ikaw ragyan sa tanang mayor, ikaw ragyan ang imbitar o gatong kontra. Anong naamin ni Drisibili Puerto? Oh? Yaya ito doon na. Anong naamin sa kuna? Makadawat ni sa tong mansana, sa tong
0: kuna. Maulagin na. Maulagin na ito ba?
1: Wala, sige, kahako gani ang mansanas. Uy, namin dyan kayo inong nga dadaan. Balik ni mo mansanas?
0: Listen kayo, mayor, nga ang ato ang naglingkod nga gitanaw na itong aman sa probinsya. Wala gitanaw kung dili kung saan po pamuliti ka ang programa ng serbisyo. Pero, yeah. Gusto nung tatang mo pa na yun, apa na nga tong oras, Mayor, apiki naman.
1: Apiki na gida eh. No?
2: Alang sa dungag pang pahibalo o mga impormasyon, atangi ang amuang umabot balik ng programa sa sunod higayon. Diri lang mikutob, kiniang usa sa inyong mga angkor, Tyron Singo, nagaingon maasensong kabuntagon ka natong tanan sa Buanga del Sur, o ang Ginoo magapanalangin ka natong tanan.
1: Okay tayo. Masinsong Sumbunga del Sur, salamat kayo sa ato ang mga suking nagsunod anino. So far, sa ato ang nahibawaan, taas ang engagement sa ato ang programa sa kasika sa Sumbunga del Sur. So sa sunod na pod nga higayon, magkita na pod kita. Masinsong Sumbunga del Sur, og mayong adlaw kanatong tanan. Daghang salamat.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: Radyo Magbating. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Nandangay.
6: Puyatay?
5: Mindoro. Puy nun na eh, ano, may saan sakit ko nun na hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-tis ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung akon sa radyo. Eh, sabi ko doon sa anak ko, eh, bilan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
6: Oo.
5: Abay, nung nakaapat na kauno ako, eh, nakalakad ako.
6: Wow! Apat na kahon ng ating...
5: Rice coffee ko.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Ako si Eli Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glenong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila-Bila Coffee. Masig maulian ka. Ay no, ano na may... Basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
7: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: September is Blood Cancer Awareness Month. Madalas ka bang pagod? Madali bang magkapasa o magdugo? Madalas bang nilalagnat o nagkakasakit? Huwag basta baliwalain. Ngayong Blood Cancer Awareness Month, alamin natin ang tungkol sa cancer sa dugo tulad ng leukemia at lymphoma. Kabilang sa mga posibleng senyales nito ang mga matinding pagkapagod, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, madalas na pagkakasakit, lagnat, pamamaga ng kulani at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nararanasan ang mga ito, huwag mag-self-diagnose, magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider para sa tamang impormasyon at pagsusuri.
10: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
11: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
12: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: Good morning sa tanan nga mga member consumer owners. Kumusta naman mo din ha? Hinawatunta nga namos may panglawas na inangutana nato diri ay ingon siya nga bagits. Pwede pa ba mabayad sa samsuri ko o no? Bisan gahapon akong Judith? Pwede man, wala may problema. O karon po ang imon Judith, wala na lagi kay discount po. Kay mao man na sa lagda ko din ha, nakabutang man na nga mahatagan mo discount kung sa'yo mo mabayad. Pero og dugay-dugay po mo mabayad, napod mo'y penalty. So, atong balikon ha, ayaw mo gani sa samsuri ko uno o ganang lapas na sa alas 5. Nga naman, kay dili na mo makasulod, dili na pud mo dawat ang tilir, ana. Kay ang serbisyuhan niya, katong naa sa sulod nga namayad. Labi na nga, kinibitang mag-abot mangod ni, kanang katapusan nga simana sa bulan o pirmirong simana sa bulan, mag-abot yun na siya ang kanang mga Judith ni ana. Mauna nga, kagahapong adlaw, pertindaghan ng tao. O niya, dito po sa mga bayad center, ato pong naobserbaran, pertindaghan ng tao. Manay, sa maglibog ta, labi na o kanabitong, kanang katapusan na bitaw sa bulan, kanang Judith, kay wala kaayoy na mayad. Unsa man na siya, unsa may butpasabot na, nagtuo ba mo nga, kanang Sabadong Domingo sirado ang kaning samsuri ko, no? Atong balik-balikon og istorya, Sabado og Domingo na ay tilir ang samsuri ko, no? So, gibalik-balik yung nagpasabot. So, kamo diha, tambong mo og magma, labi na nga, ugmang adlawa, mag-abot na pod mo sa Gipos. Diha, sa Gipos, Jim, dito ang magma. So, congrats sa tanan nga, mitambong sa magma, taga San Pablo, kagahapong adlaw. Kagahapong adlaw katupit sa dos. Kay daghan sila nga nanambong. Muna nga, tambong mog sayo kay aron masayo mog human. Ang gusto magod ni GM Sanil, ang magma pag iyong alas 8, makasugod og sayo. Ngano man, gusto ni GM nga dili mo malangan, ha? Kay kanagong uban, wa ta masayod ba? Napay mga anak nga pakanon, napay mga kanang ilang ginikanan nga mga idaran na yun kaayo nga pakanon. Muna nga, ang uban na na, paghuman sa magma, human sa raffles, dali-dali na mo, hapit sa merkado, magpalit og sudan, magpalit og isda. Muna, pag-uli na, hapito na lang puntong ipantugway nga mga kahiupan para dili kayo tantong mainitan. Kay basin o mukalit o bundak ang ulan. Looy kay mga kahiupan. Kay kanagong mga kahiupan, kauban na maguna sa pamilya sa mga mag-uuma. Kisa guywa kasabot, ana. Ha? Mauna si GM, gusto ni GM sa Neil, tambong mo alas 8, sugod na yun. Kay kuwa pa alas 8, si partner Libby may mag-istorya, pareha karon. Doon na may RMC diri sa pagadian, samsuri ko. Nagsugod na sila, kay aron sa umahuman. O sa mga ilanganan ni upundo ninyo di human nag-explain? Dili man na ingon na nga patyon yun ang oras nga maabot yung alas 12 kay aron nga dili tamaynusan sa DTR? Wala mag-eskwilahan. Kay ang mga magtuturlo, bisag human nag-klase. Wapay alas 12, 10 minutes before 10, before 12, human ang klase. Pero mamuhi po siya sa'yo, ma-undertime man siya. Mauna nga himoon, Abisa kung saan lang himuon niya nga, pag-abot o bagting alas 12, usapan niya buhian ang klase. Dili yun na ang magma. Ang gusto ni GM, gikan pa na sa unag yun nga, sayo mong tambong, kay aron sayo mong muhuman. Si GM Saniel, nakasabot na unsay trabaho sa mga mag-uuma. Ha? Kay ang iyang amahan, si Board Member Roger Saniel, usapon na siya ka mag-uuma. Naapo na siya daghang kahayupan nga, bantayanan kayo nga, dili maulanan, dili mainitan, maura po na ang kining trabaho sa mga mag-uuma sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar, parehato San Pablo. O niya, ugmang adlawa, September 4, alas 8 sa buntag, sa Gipos na pod. Ay, ginmaglangan-langan taga-Gipos, kay sayo magsugod, ha? Aron nga, sayo po mo mahuman. So, September 4, ha? Ugma ning adlawa, alas 8 sa buntag. So, mauna siya. O niya, dito sa magma, ang ato mga board of directors, naamagin eh, si Director Edmundo Dondale Jr., presidente, naa. Ang vice president, si Francisco Gumban, taga-Dumingag ni ha? Pero naa sa magma. Ang sekretary, si Director Nimpasakala, taga-Tabina, naagihapon. Si Director Anisita Kimno, treasurer man niya, taga-Tambulig, naagihapon. Ang auditor ni si Director Rogelio Rugi Lucias, taga San Miguel, naagihapon. Naagan ni po si Director Armando Damas nga taga Suminot. Pwede layo na. Laliman ka ha? Ha? Dumingag o Suminot. Unya, maabot o San Pablo, pwede layo na. Ha? Kaya ang Suminot, sudlunon mo na. Pagawas ni sa highway, na niya ang Dumingag po. Sudlunon to, pero agianan man na highway. Muna nga, lagyo ning uban ng mga director. Wa nata ni sila labot din ng dapita, pero pagkangalan ba nga director ni sa Samsurico Uno, wa naman na siya magtanaw o kanilagyod ako ang distrito o akong atimanon, dili man na ana. So, pag kinatibukan ang ilan trabaho, mauna nga, sa magma, makita ni mo ni mga tawhana. Muna makaingon ta ba nga, pagkaswerte sa mga MCO nga nagpili ninyo nga mga klase nga mga direktor, mga kugihan. Oh, kay laliman ka kalayo anak. Ah, Suminot, then apa sa Dumingag, napos Tambulig. Perting layo ah. Muna diha sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga lugar. So, hinaot mga MCO, taga Dinha, ramig mo, taga Gipos, ramig mo. Ug mga adlaw tambong mo alas 8 sumagsugod unya mga alas 11 humanang magma. Ang trabaho ana ni GM Manggod, maghatag siya report ninyo. Aron masayod mo nga unsa na may kahimtang sa atong electric cooperative? Ning mahal ra ba ang kaning gasolina? Ning mahal ang petroleum products, ang krudo nga mo'y gigamit og tubil sa mga sakyanan? Makadagan pa baka ning mga sakyanan sa Samsurico Uno? Ha? Makarespondi papakahani o dunay mga problema sa lagyo nga lugar. Ha? Maunay gihimo nga ang kining magma kaniadto ra unta na Marso, Abril ana. So sumana unta ni. Pero pagmando sa Department of Energy nga di kita magpatakag gamit aning petroleum products kay perting mahala na. Ang National Electrification Administration nag-ingon po nga tanan nga mga electric cooperatives magdaginot mo kay kanang budget revenues gasolina gihimo na katong miagin tuig basig di mo maabtan og December di na mudaga na inyong sakyanan o di ba maabtan December nagsige na mo pangutang sa mga gasoline station, ha? Doon na shortfall sa inyong budget. So mo na nga gihimo pundusa wala say magma. Pero karon nalipay na po si James Anil nga, doon na na-clearance dito sa National Electrification Administration. Medyo os-os naman gamay ang krudo, os-os naman gamay ang gasolina, pwede na mo maghimo sa inyong naandan ng mga kalihukan. So, mauna siya. O niya, ang magma, mauna gusto ni GM. Para katong tinuod nga wagyod masayod sa mga pangutan na kalibog siyang huna-huna sa usa ka member consumer owners, mapadayag niya dito sa magma. Gawas na mga ginagmay ha, atong balikon. Kana mga ginagmay niyong problema sa inyong billing, pwede ra na ninyo dito na sulbaron og asa mon dapita nga opisina sa Samsurico no nagbayad. Pananglitan, diha mo ang nga opisina nagbayad, diha ninyo ipadayag inyong problema anang billing. Kaya uban mangod, mingon nga, maglagot ko ani bagits, kaning ako ang billing, oy, dili man ko makadawat, ambot na unsan intig reading. So, kanantig reading, kada bulan man na, istorya, hey, direkta nga istorya. Brad, ikaw mangyitig reading, amin ni amulugar. Lugar. Kanang ako ang bill sa Samsurico, no, ayaw ihatag ng tindahan, desunahan, kay kontra mi ana. O, nga nung kontra man, kay posible wa mo bayad og utang. O, labi na og bugas, kinsagoy, wa mangutang. Good nga, kami wa man may magsalig og sweldo, nagsalig may pangutang. Pero nag sweldo po, bayad yung kasi mga utang. Kaya aron nga, mungisi pa ng tindira, diya, pautangon pa ka. Ha? Iwino ni mo ng tigreding. Brad, kana akong bill ba? Di mang juku makadawat. Ay, hatag ng tindahan na. Kay, kana tindahan na, kontra mi. O, di, katong nag-reading na po, asa man na ito ni butang sir. Ingon ka nga, dinhi sa ako ang balay, magbutang ko dili og kaning, ang sa tawag ani, kaning Caltex. O, magbutang ko dili kanang sudlanan sa mineral water. Akong ibutang din niya, na taklob-taklob, dito isulod sir din, taklob yun lang kayo, basin ang mutaligsik mo ulan, dili po mabasa, ito mabasa pa nako. So, ano mo na sabot ng tarong? So, katong mag-reading si Mumbalay, pag-reading niya, kahinumdum na siya nga dito ibutang. Dili na na kinahalang istorya pas magma. Listen po, mga dito nga sa magma nga GM, ako ang bill ba, di ko makadawat kay anti-reading amot, ugasan niya gihatag. Ginagmay na nga problema nga, pwede na na ninyo istoryahan sa nag-reading. Gawas lang ha, kung inig-istorya ni Mus Gariding, mangisog ng Gariding, iya kang awayon, ay sumbong na ni J.M. Saniel. Pero nasayod ta, nga walay meeting reader, nga ina nagkinaiya. Kaya kanisya, kada Lunes naman sila eh, kanang kalihukan diha nga mandebriefing. O niya apil na na siya, gani sa anibersary sa Samsurico ono, katong na ay misa di, gistorya mangina ni J.M., nga ang mga trabahante sa Samsurico ono mahimo untang instrumento aron makahatag og nindot nga serbisyo ngadto sa mga member consumer owners. Oh, kana landa ang istorya, bugat na siya. Disod pud kaayo kanang meter reader magsupak-supak diha. Inig mangutan na ka sir meter reader. Ayaw lang ihatag ng akong billing dito nya. Singhagan ka, ano magbawot man ka? O dili na mao. Munay angayan nimo itugan ni GM. Pero gani, og wa pa na nimo maestoryahe, kamunay magsulba din ha. Mas na may tuyo ani, nganong di naman na angayan ipaabot dito sa magma. Aron dili malangan ang inyong magma. Kaya ka na uban yan, naglagot na og mag-inana, kaginagmay problema, ah, ginagmay problema, pwede naman na sulbaron ninyo sa meter reader. O kontra na yung meter reader, masumbong ka dito sa opisina, o asa ka tigbayan. Ilis din ang meter reader na ko dito, kay kontra mi ana. Kay basig, mag-away mi dito, unsan na lang mahitabo na mo. O pwede na ka mo request ana dito. Pero ka na mga ginagmay problema, dili na na ang ipaabot sa magma. Aka itong mga dinag kong problema. Panalitan, mayingon ka nga GM, nag-explain mong kaganina GM sa imong topic. Dayon katong nga portion, wala dyan ko kasabot GM. Palihog GM may otroha daw kay, waman ko kasabot. Aka na si GM sa Niel Dili na masuko ana. Listen po doog di sa mo explain nga, tinuod man yun nga wa ka nakasabot. Gawas lang ang mga tao nga, mutambong og magma, bisag way unod ang pangutana, magsigilan dyan og pangutana para mailhan, atong pahinomdom nga, dili na meeting sa PTA. Ha? Kaya kanang meeting sa PTA, bisag wagi unod, hala, sigilan yung istorya, kada diyo istorya niya, muingon para ba ng istorya nga, sa una manggod, nakapuyo ko og Cotabato, nakapuyo ko og Dabaw, nakapuyo kong Cagayan, nakapuyo kong Bagyo, nakapuyo kong Manila, hambog naman na, oy, makalanga na. O kanang mga nanambong niya, pwede ka labayon o kamatis, labayon na kang kamatis. Unsa man ang tawhan nga open forum, iistorya man og asa sa nakapuyo, hinambog no mana. So, dili inana ha. Pangutana diretso. Oh, ay na pag-ingon na nga, JM, salamat kayo nga nakatambong na yung kusmagma. Gwapo man yun ay katinoo, JM. No, ay nag-istorya na. Kay, nasayon na ang mga tao na nga gwapo na si JM. Kanang yun sa imong pangutana. Ayaw kalimot nga dili mo mga abogado nga sa dili pa mangutana ang abogado na pa'y paliko-liko din nga istorya palami-lami. Oh, na pa'y primis. Umanas mga abogado, palami-lamian kang istorya para malipat ang katong pangutanon. Dayon, pangutanon na yung kanya. Dili inana, magmagani, disoon sa pangutana ni mo. Pero, maminaw juga sa explanation ni JM. Kaya basag imuha ang pangutana, humana niya explain, magbalik-balik. O niya, paminaw pod sa imong mga kauban ng mga member consumer owners nga dunay pangutana. Basig ang iyang pangutana, gibalik ni mo pangutana. Di mga tawa na siya, samtuhan, ani nga, galangan-langan, humanag pangutana, di pangutana na pagbalik, o saan ni nagdamgo ni tawhana? O ano ba? Maglagot ng naminaw, ana. Kita gani, mismo mo nga nag-explain na dali, mo inom mga nitag tubig, aron nga, ma, kuha niya itong tutunlan, inom tabi. Hmm. Ora pag na-sounds gamay. Kaya pag sa drama sa lida ba? A drama sa radyo. Muinom kong tubig. Patingog-tingogon po na ng baso. Patingog-tingogon po na ipadoos mic. Then labok-labok po siya. Patingog-tingogon po. Inana ng drama sa radyo. So, ato balik ta. Maunay gikinahanglan sa open forum. Muna nga, ang mga member consumer owners, kanang mga ginagmay problema, ayaw na ipaabot sa magma. Og unsa imong problema nga masulbad na dito sa opisina og asa ka nagbayad dito na. Panitan, mga tanan ka nga, sir, unsa may gikinahanglan nga aron ma-transfer nako ning ako ang ngalan sa kurente sa balay. Dili magud nakapangalan sa kuha kay basin og naay raffle sa sayo mo bayad. Dili ako ngalan mabutang dito nya, di ko kabantay klimon sa tagian ng balay. Oh, kanang problema ha, masulbad na dito sa opisina sa Samsuri Kono, og asa ka nagbayad. O muna siya. Unya, kanang hotline number sa Samsuri Kono. Gasigi na tagbalik-balik og basa. Gasigi na tagbalik-balik og istorya. O magtanaw mo sa live garon sa FB. Ha, magtanaw mo sa FB. Makita man na ninyo. Ha, Radyo Kidlat Pagadian ng EpiPids. Naana siya. Media Link Pagadian, naana siya. Sa Musur News Channel, naana siya. Sa G Channel, naana siya. RCA nga EpiPids, naana siya. Naa dito ang number sa hotline number sa Samsuri Kono. Naa kay mga pangutana, pwede na nimo dito itawag. I-save yun ning mga nambira kay importante ni. Ayaw og sibo sa lang kanambir. Kay og kamuntanan, pulo mo pananglitan. Inig-istorya na ko sa number. Isa na po kanambir inyong siguro og lista. O niya pariha mo tanan pulo. Inigtawag din yung tanan, magdungan mong tawag ka mong pulo. O niya doon ay nakauna o gamay. Kato nakauna mo ay makasulod. Kamong siyam, suko na mo. May nga nga, saan niya sa bagit sa hatag o number, tili man matawagan. Sa pagtawag na nga, may manaw ka ng over-over, ka ng BSF radio transceiver, ka ng over-over bitaw, maglumba mag istorya diha, o pareha mag signal, magdungan pun mag yaw-yaw, maglibog o tubag ng kuhan diha. Sige, kuha mag bullpen, lapis o papel. Kaya atong ibalik-balik na po ng istorya, kini mga hotline number sa suri ko, no, kay ubho na lang tag istorya kamudya wa mo mag-save nya mayo day ka nga bakit sa taas mago ka nang i-grouping nato pag kuan ay dali ra man na Samsuri ko uno pritin taas na pila na ka litra pero gusto kag abbreviation Z 1 Di samsuri ko one.
4: Oh.
5: Sige. Tuduan tamo ha. Ipon book, kuha, lapis, bulpin o papel. Sa papel sa lista. Z1 space then may kag hotline number taas man. Himo na tong lima ka number ha. Line 1. Oh, pila ka litra ra? 5 og dunay duha, 7 ra. Pakapin sa space, 8. Sibo ra. Sibo bisag keypad nga number, sibo. Oh, sige. Balik ta. Z1 space line 1. Oh, pwede po i-shortcut mo, L1. Oh, ah, namin na mo ni ang number. 0932-876-4031. Save na po taglayin. Z1 space line 2 or L2. Sa pasabot na, line 2. Aron mag-grouping ba, matapok na mo ang pag-save mo sa number. So, Z1 space line 2. 0917-721-2635. Pila na, duha na ito na save. Napa. Lista. Z1 space line 3 or ibubagi mo na Z1 space L3. Line 3 na siya. O, sige. Muni number. 0999-884-0609. Di, pila na. Tulo na. Napagila yung number. Z1 space line 4. Upat na ha. So, upat. 1621. Upat na ka number. 1621. So, dugagan pa na to. Oh, Z1 space line 5. Kalima ni nga number ha. I-save yun yung tanan. Kaya aron nga inigtawag ni mo si Sabisi, ikaduha na pa, ikatulo na pa, ikaupat na pa, ikalima. So, Z1 space line 5. Oh. So, 062-925-0561. Mayroon ka nga, telepon mo na, bagits kayo na may 062. Ay, kabala ka. Kay, para ni siya sa PLDT. Pero, og, ang imuhang, si tawag na, imuhang load, unlimited text to all network, plus, 100 minutes nga pwede ka makatawag sa kaning telepon, pwede ka katawag ani. Pero naa kay PLDT nga telepon, pwede po ka katawag ani. So, option ani. Or, i-save lang ni appeal. Kay basig, huwag na problema ni Antonio mo sa balay si mong amigo na ay kanang PLDT nga telepon, makatawag lang gayapon ka. O niya, ayaw po doon pagdinalo. I-share ni si mong parente. Ihatag ni si mong parente. Nga naman, kay panahon nga nilakaw ka, nag-drive kag motor, na ay problema sa ilang lugar, o di ba sa inyong lugar, kanilakaw man ka, dili sila katawag sa suri ko, ano? Kay, ikaw ra may number. Wara kag hari-hari ba nga, ikaw ra yun, masayon na ninabira. Ayaw. Ihatag na si mong paparente. Kay og panalita na ligo kag dagat. Inigligo kag dagat, disipon na dada kag silpon. Bili ni mo silpon dito. Gipalong ni mo, so di mo sumumbag. Na problema dito inyong lugar, dili sila katawag. Nga naman, pa man ni mo tagaes number. So tagaan ni mo siya sa number. Maunay pinakanindot. So, paghatag ni mo sa number niya, screenshot ni mo, ihatag ni mo nila, panahon sa emergency, makatawag sila. O, muna yung pinakanindot diha. So, atong balikon ha, ugmang adlaw September 4, alas 8 sa buntag, ang magma diha sa Gipos. Mag-abot mo sa Gipos Gym. September 8, alas 8 sa buntag sa Tukuran, mag-abot mo sa Tukuran Gym. September 8 gyapon, alauna sa hapon, dias labangan, ang main venue, Lantian Covered Court. So, hinaot mo doon ta nga, inyo nang timanan, kay nindot manggod kaayo nga makatambong mog magma. Tumasahon ning na yung mga chat din niya kay basig importante ni. Ha? Basig importante di ay ni. Importante manggod nga kanang masayod ta ba nga unsa man day mga hotline number. So karon pa sa tres naging ondre ay ha. Sa bagits na minaw minimo usahay lagi inigtawag na mo sa kanang mga number nga imong gihatag busy man. Oh, kadugay na nana kung hinatag ani. Doon na gyud tendency nga mo busy ni. Og sa usa ka lugar landaan pananglitan ha. kini barangay ah. Barangay Malambuon. Ang tanan tao nag-save ani nga number. Pagkapalaw sa suganda gitab noon diha, maglumba na sila og tawag sa Samsurico Ono nga call center. Oh, di ba daghan ang tao na nawag? Kay dugay nagog hinatag ani. Mao na nga doon ay tendency nga BBC. Ayaw gyud diha sa kanang Facebook nga taka kag post din na sa Facebook nga maingon din ka nga ana palo ang suganda gitab noon ri. Wa may ning anhi. Dili man naman nanagna ng taga-Samsurico God. Oh, kinahanglan istorya ni mo. Istorya ni mo, ahan napita ang naay problema. Aron masulbad. Dili kay, dili ni mo istorya. So, aron masulbad na siya, istorya ninyo, nga maunin lugar ang naay problema. Sa ina, na may mag-text na ko, de. Insya, bagits na palong among kurintian ni lugar. Dili ko mabalos, ana, kaya di mo kumananaga. Nga nung anhiman ako mo text ni nga, di man ko mananag, patagdaan pa niya, aha ilahang balay, aha ilahang barangay, dito sa hotline, kay muna niya ang sige na ko balik-balik. Di ba? O, oh, hinaot mo dun ta, nga yun ang timanan, hotline number yun. Okay. Muta na ka na kong, bagis na palong lagi suga, dre. Ah, primero niya text, muta na po ko nga, kinsa ni palihog ug ahan dapita maingon din sa nga imugong amigo god dinhi sa puro kwaling-waling barangay Malambuon bisko traguning aham ni dapita ning waling-waling Malambuon. Mutex na pugo balik ikaduha na siya ning text ha basa nito gan siya pangalan text na pugo nga aham man na nga sakop unsa na sa Pagadian City na sa Dumalinaw ahan na dapita. Mutix na po siya nga, dirigod sa Pagadian, di, balos na siya, katulo na. Mubalos na po ko nga, unsang oras na napalong o kinsay nag-complain. Istorya kay akong i-forward yung text dito sa hotline, sa call center. Balos na po siya. Dugay mahuman ang among pag-text-text o niya o na-drive kong motor. Dili na nako na ati manon makalangan na og naka sa highway magdrive muhunong pa day ka og naka sa traffic lights nagdrive nagdagan ninggo muhunong pa day ka na singgitan kasi imong nagsunod nimo sama na text text na nga drive ana kasaban ta si LTO ana imbarguhan tag lisensya dili gid maayo mo na nga og magtext ka kumpletuha ang ngalan. Good morning ma'am. Sir, si Tampulano ini, Juan de la Cruz ni, dinhi nagpuyo sa purok Kagingking, Barangay Malambuon sa Pagadian City. Napalong ang sumang sugan na gitab nun diri, wa may suga, wa may kurinte. Estimated aning oras sa alas 9. So alas 9:01 naman. So maka-estimate na dito. Manawag din siya sa naka-duty nga lineman. Kaya ang duty sa lineman, tulong nag-shifting. Lain ang mag-duty sa 8 ka oras, ikaduha pod nga 8 ka oras o ikatulo nga 8 ka oras para makumpleto nga

0: Oh, inya na lang ni. Oh, Fernandez Optical Clinic, libre nga check-up sa mata na sa third floor sa Quezano Mall. Barato ang antipara. Mga senior citizen, gitaga ang discount. Ing na lang nga naminaw ka sa Samsuri ko nga programa. Libre ang check-up sa mata dito. Fernandez Optical Clinic, third floor sa Quezano Mall. Katong nangutana na ako nga, bagis na namiligya kag herbal. Wala ko na maligyag herbal, oy. Ah, o problema ninyo panalitan na inyong tutunlan, na inyong ilong, inyong pagdungog, pakikita ni Dr. Daryl Gaban, kay espesyalista na siya nga doktor, na nangupulin niya hospital, God. Inalang nga naminaw ka sa programa sa Samsuriko, dre. O, wala, may problema na si Dr. Daryl Gaban, espesyalista na nga doktor. Ang RGB Electronics, sir, magtawag niya ko ni Monia kay pa-cleaning ta si aircon karong Sabado, kay wala man may activity sa Suriko, no? Naapog ko, maka palit po kong snack sa ininyong mga sakop. RGB Electronics, so problema kag aircon TV o grip, tawag ni Sir Peter Mutya. Nanay sa Sun 7 ha, Sunrise Tiguma. Ang cell number ni Sir Peter Mutya, 0918-731-6481. Salamat po ta sa Pilias Print Shop. Na ay proposal din he, nga ayuhon tong tower dito sa Radyo Kidlat. Akong gipaputo copy, gipasirox ba? Dito sa Pilias Print Shop at mga ni St. Columban College, dula na na butika. Kita po mi ni Ma'am Ina Pilias. Wala pa na imubalik ang IPM Bagets. Iko na ay proposal ni mo ni Xerox na ko kay hatag na ako ni Sir Jalbin para may mo ang PR o PO na dayon kay naadri tanan.
1: 106.3 Mayong buntag, ganinyong tanan.
2: BBC.lit.lit Balita, balita.
3: Radio, bag, bag, ting, ting.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Alas 9:07 na sa buntag.
2: Radyo Bagting.

It's already 9:08. Hello to everyone. Good morning. Happy Saturday. Welcome at the radio show Tunog Pinoy. Today is September 5, 2026. Saturday. Sandang nga nagpaminaw ni CBN sa 106.3 Bell FM and also DXB Z756 Radyo Bagting. Good morning. Ang nag-iisang koy sa balad ng radyo, yung koy si Jay sa Kahanginan. Banigunin niyo hangtod alas 11 sa buntag sa programang Tunog Pinoy. Kamusta mos mga amigos and mga amigas? Hopefully, hama na mo kaon, hama na mo pamahaw ka ng mga orasa. If ever wala pa man galing nakapamahaw, hala sige. Paspasin na jota yung inyuhang tagsatagsag ka mga gipangluto dihang dapita. Aron usab nga makapamahaw na mo, no? Kaya dapat nakapamahaw na mo 7:30 or 8. Pag mulapas na ganyan ang orasa, nag-aapiki na nga ito ang panlawas, no? Sa itong kanunay, ang mga ginang karon nga nagpaminaw o sa kamayang buntag ganin yung tanay sa mga negosyante usab sa mga bao-bao drivers dili sa syudad sa Pagilian or else sa matag kalungsuran nga nagpaminaw karon. Good morning! And also sa itong mga negosyante, kumusta po? Kumusta ang income matag-adlaw? Laban lang tayo, ha? Dili magpakawala sa paglaom coins. It's already 9:10 in the morning, 0938-2077-614. Again, I repeat sa atong text line, 0938-2077-614. And also 0954-286-3758. That's our text line number. Hala na itong gusto nga mo tawag or diba ka ha? Gusto nga mo padangat sa inyo hanga mga mensahe sa programang Tunog Pinoy. Again ha, 0938-2077-614 and also 0954-286-3758. Tawag or text lang po kayo. Ako na hong bahala sa mga mensahe ninyo. Good morning to G.R. Kundala from Ginikulalay, Dina, Zamboanga del Sur. Good morning to you. And good morning also to Miss May Ann sa Tomera Digulasyon. Or Diholasyon. Good morning po. Hello to sa inyong friends si Aljan Mugadkat from Cebu. Hello to you. Thank you for your time. Thank you for listening. This is a program ang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting. Anyway, it's already 9:11 in the morning, guys. Sinugatang dalit lingaw, walang kaninyong tanan this morning sa atong programa ng Tunog Pinoy. How are you? And good morning. Hopefully that kanunay mo naging I love you sa inyong mga mahal sa kinabuhi. Anyway, every day I love you po.

0: Radio Bug.
1: It's already 9:15 in the morning. Ayan ho, every day I love you. Sanan nga mga tamis padihag, mga pagbati karon hala sige. Hopefully nga kanunay mo nga happy. Hopefully nga kanunay ninyo hang giingnan yung mga mahal sa kinabuhi. I love you. Dili kay ayha na mo pabati sa inyo hang gugma kung kanon saan ning taliwa na yung mga mahal sa kinabuhi. Ha? Sayop gid nang kuan kana nga mga prinsipyo kabag tigabulkadas. Anyway, caller from the line tayo. Hello, it's you 487. Good morning. Kasi ni Palihog ato ang caller karong buntaga.
2: Hello, Coach G. Siya Katarina Bidig ni Coach G.
1: Oy, good morning, Katarina. Kumusta ang kabuntagon?
2: Coach G.
1: Okay, sige. Go ahead sa mga mensahe, Katarina.
2: Okay, magpatunog Pinoy ko. Una-una ni mo, Coach G. Mayong buntag. Huwag sa ako ang pinalangkong friends nga si Aisha Maghanoy. Hi lang ga. Mayong buntag. Huwag sa ako ang pag-umangkong nga si Jubil Alinsag. Huwag sa ako ang manghod nga si Marilyn Bidig. Huwag ni Aljo na Mukatsat. Huwag ni Katukali. Huwag ni Maureen Buwan. Huwag ni Brian Undong. Huwag ni Aldrin Undong. Huwag mo request ko, Coach G.
1: Sir, request ni mo?
2: Kaibigan lang pala.
1: Kaibigan lang pala. Sige, pabuta lang ha.
2: Okay, salamat, Coach G.
1: Okay, bye-bye. Salamat. Goodbye. It's already 9:16 in the morning, Coach. Dari pag-ihapon na. Sa ito nga pag-panaguban sa programa Tunog Pinoy. Another nga ito pag-abasahon ng mensahe. Good morning, D.I. Hello to you. Good morning. Maing buntag ni Nori Amor. Request lang na usan siya. Coach J, good morning. Amanin mo i-play akong request ni aging Tunog Pinoy. Masay mo hang kuan ni aging program. Magpatunog Pinoy lang na siyang friends. Especially to Jing Jing Heroyla. Alarasan, Inting Carpio, sa tanan na nalang nagpatunog Pinoy, si Lady Heart Amor. Good morning po. Lower, pasigna-signa. Hello to you. Good morning. Good morning, Chris J. Magpatunog Pinoy lang sa kong Papa Felix and also si Mama Idibiliang. Og, sa iyo daw anak. Good morning to Ruel Jr. Si Eric, si Gerald, diya sa San Isidro Dina sa Buangid del Sur. Ang nagpatunog Pinoy, si Ruel Pasigna-Signa, diri sa Taguig City. Request kong Always by Bon Jovi. Salamat kayo sa pagpaminaw. Hello to you. Okay, another one. Ito ba sahon nga mensahe? Diri pag-ihapon sa itong pagpanaguban ha. 0938207-7614. And also 0954-286-3758. Good morning po. Yes, good morning. Magpatunog Pinoy lang. Sa tanan nga namina sa mga program ko, SJ, request ko Dream About You. Thank you. Salamat po sa pagpaminaw. 616. Hello. Good morning. It's already 9:18 ng umaga po. Break muna tayo. I'll be back after this short break. Ito pa rin ho sa programang Tunog Pinoy.
3: Set Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayo masayang matris.
4: Kung tiyang mani sakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangi pa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayo manyak. Iingnang kong upirahan.
3: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
4: Nag-inom ko kaning red panyawan capsule, mangustin, ng garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman kong mabalik kung pa-check up. Kaya nakaoyo naman ko sigig tumar sa panyawan coffee o kaning mga capsule ninyo.
3: Living Testimonies. Pagmatuod nga buhi og tinuod hatod ka nato sa SED Marketing. Tatak! Magaling!
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Sana all.
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sabli mong ipasakapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck o duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
6: Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
7: Radio Bagbag. Ding, ding, ding, ding.

0: Radio Bagbag.
1: It's already 9:28 in the morning. Ayan, Bajaya, hanggang dito na lang. Dito na lang wagid mo ko to. Ha? Di na wagid pwede ma-extend pa ang inyohang panag-uban. Or else, di nag-yod pwede ipadayon kay nakapasakit na kasiyahag tama. Nagingan halang sige. Ang may desisyon na sa usa, kinahanglan respetuon. Dili kinahanglan nga pugson. Ha? Kinahanglan nga respetuhon. Naroon nga magpabilin paghihapon ang dili mauputol ang inyohang maayong kabubutuan. Sana all. It's already 9:29. Once again, hello to you. Good morning. Sa itong mga listeners karong buntaga. Dagang salamat sa inyohang pagpaminaw. Okay. Padayon to sa paghatag pagtagan sa inyo mga mensahe. Pwede mo message ha sa akong Facebook account, ang KoysaJ, KoysaJhay, if ever gusto mo nga mapadangat sa inyo mga mensahe through my Facebook account. Kaya online mo karon, pero wala mo ipan-text and also wala po mo ipan-tawag. But you can message me na through my Facebook account, KoysaJ, KoysaJhay. Yung profile pic dyan na may hinahawakang tatak na radyo bagting. That's me. Okay, padayon to sa paghatag pagtagad sa mga mensaheng. Ipadangat diri sa tuluman sa kahanginan once again. Matod pa sa text, diri koy. Sa matod pa niya, good morning. Magpatunog Pinoy lang nila ni Aljon and also to Aneth, Aiza, Katarina, si Maureen, Aldrin, og ni MJ Carpio, Diaz, sa Cotabato. From Nestor Kancha Sumahayag. Hello to you, Nestor. Good morning. Hello, Kois J. Good morning. Yes, good morning. Also, 502. How was your day? Another one. Good morning, Kois J. Mamahaw ta. Okay, pinarito daw walang sudan. O saan nga pinarito? Pinaritong isda, pinaritong bulan, pinaritong ginamos. Sa pamangyuhan. Piniritong uyak. Daka klase nga pinirito ko. Munang i-specific if onsa nga pinirito ang inyo ang sudan, ha? Okay, lisod na kayo. Pinirito nga talong, ha? The best thing in my life. Hanap pa sa kanta. Another one. Hello, Kois J. Good morning. Laag diri sa amuan. Ah, mandapit inyo, ha? Okay, atong gahinan og uras. Bitaw ay. Nagingon nga, sa mga god, tapulan kikumulaag. Akong ilaag, ako na lang ikatulog. Eh. Oh, pamawi iba sa mga adlaw nga matawag tag kuan. Matawag tag kulang sa tulog, kulang sa aruga. It's already 9:31 in the morning, Kois. Hello, Kois J. May buntag, patunog Pinoy lang. Dari sa may Alegria, Pagadian City. Oy, good morning, people of Alegria. Kumusta po? Salamat kayo sa pagpaminaw. Okay, next caller from the line tayo, 625. Hello to you. Good morning, Aljon.
2: Good morning, Kois J.
1: Oh, good morning, John. Sige, go ahead sa mga mensahe, John.
2: Ah, patunog Pinoy lang ko, Kois J. Sa kung mga suot niya higala na sina John Mark Manisan, Marie J. Diaz, o Kang Iskangay Chavez. O sa ako po mga friend like MJ Carpio, Inting Carpio, Lonely Girl, and to Love You Joy. And to Sir Mr. Candy Ay, sa maghanoy, Katarina Bidik, Alfred, and Brian Ondong, Maureen Buwan, o Kang May Di Mayo. O ni, kuan po na ino ni Hana Tantana, Kang Rianjid, sa may magsisemisemis oriental, o Kang Mian, Solotera Begulasyon, o Kang Lady Heart Amor, Kang Jingjing Hiroy Lalarasan, o Kang kuan po na ito is Jay, nga naminaw po taron, nga si Juni Baco Buendia, o ba si asawa nga si Julieta Baco Buendia, Kang Jory Escalante, Jade Escalante, Joy Sano, Grace Runio, Anit Rehidor, og Alma C.I. Manilin Amihan, og Grace J. Kiwan. Og sa mga Tagalugod, Tagayon, og Pagalaran Family. Mo request ko sa Kois J.
1: So request ni mo?
2: Dito ka lang, by Moira de la Torre.
1: Ah, sige, pabuta lang ha.
2: Salamat kayo daan, Kois J. Ang nagpatunog Pinoy, gika ni Aljo na mukha at panuka din sa may barangay Santa Maria, Pagadian City. Salamat, Kois J, and bye-bye.
1: Okay, salamat kayo sa pagpaminaw. Okay, guys. Hala, sige. Good morning. Padayon to sa tuwang kining pagpaminaw. Another one, hello Quiz J, may buntag si Muha, Patulog Pinoy. Sa tanan nga mga Hinobio family, and good morning po daw. Ibanez family, good morning sa inyuhang tanan. It's already 9:34 ng umaga, guys. So, dahil pa ito pa na yun, sa to ang pagpanaguban sa programang Tunog Pinoy. Ato sa nga palutson, nakining pipila ka mga pahinomdom, dari pagihapon sa to ang pagpanaguban sa kahanginan. Stand by! I'll be back after the short break.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad Kogon, Herbal Capsule, Basta Kogon, Lawas Bas Kogon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila Pila Herbal Oil.
7: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila Pila Herbal Oil?
8: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
6: Sa Paragis Pila Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Bagbag. Ding, ding, ding, ding.

0: Radio Bagbag. Are you planning
1: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
2: Hardware. Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: It's already 9:47. Balik ta sa pagtulmanon sa programa Agdurog Pinoy. Dari pag-ihapon sa Sibian sa 106.3 Bell FM. Og sa DXBZ 756 Radyo Bagting. Good morning! Patunog Pinoy po daw kay Ati Gaga Vatal, Joy Vatal, good morning. Lover Boys, Giselle Macam, Julibert Bunsalaw, Mike Andales, Marian Rabanuel, Ramiel Lapinoso, gikan paghihapon ni Aljun na Mukatka, tagasalamat Aljun. Juan Ilga, good morning. Patunog Pinoy, diya sa Barangay Kalasan, good morning po. Taga Barangay Kalasan, Canales Family, Asibo Family, Urong Family, Nagpatunog Pinoy, diri sa Puguan, Mahayag, Zamboanga del Sur, gikan ni Juan Elga. Magpatunog Pinoy lang ko ni Aljo na Makakatkat, Nestor Candia, Petronio Tubiclas, Advance Happy Birthday para Ugma, Genobli, Sibella Carrerido, kanalang ko si Jay, request kong habang ako'y nabubuhay. Nagpatunog Pinoy, gikan ni Lady Heart Amor and Ivan Doong. Salamat sa inyo nga pagpaminaw, mga pinangga na muntik paminaw. There is a programang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting. Okay po. Another one, atuang pagbabasahon, mga pinangga na muntik paminaw. Dari paghihapon sa to, nga tulumanon sa kahanginan. Again ha, sa gusto nga mutawag, pwede ra kayo ninimong, pwede ra kayo mutawag. 0938-2077-614 and also 0954-286-3758. Good morning, Kuis Jay. Hello do sa iyahang matanang iyahang maginikanan. Si Mama Vicky, Papa Nick, sa Ati Vance, Ati Cheng, Katarina. Mga ikog number ni Mulangga. Request do siya og Love You Langga. Og Unta Karong Pasko from Aisa. Good morning. It's already 9:49 ang umaga, Kuis. May buntag kanimo, Kuis Jay. Yes, good morning po. Magpatunog Pinoy lang sa Tanang Antipuesto, Antiga Family, and also Dao de la Cruz, De La Serna Family. Ikan kan J4, De La Serna, good morning. It's already 9:49. Sa programa Tunog Pinoy 756 Radyo Bagting, good morning!

0: Radio Bambini.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook.

0: sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
1: Nagpaminaw ka mo sa Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ, 755 kHz sa inyong mga radyo. Nagsipya, nindakbayan.

0: Kapag di kabalikadaan, yan ang BBC Daklit Balita Alas Jess. Ang sabihan sa Radyo Bagtingo sa Bell FM. Lauman ang bagong pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo sunod simana. Sa pagbanabana sa Department of Energy, gilauman nga mukabat sa 4 ngadto na sa 4.50 centavos sa ang pagsaka sa diesel. Samtang musaka usab bagikan sa 3.50 ngadto na sa 4 pesos ang matag litro sa gasolina. Samtang kerosene, mukabat usab sa 5.5 centavos sa ang pagsaka sa matag litro. Ano sa pagsaka, giingong gumikan sa bagong pag-atake sa US sa Iran. Iyon nabati ang BBC Daklit Balita Alas Jess. Ako si Bagting 17 Florence sa FEMA Maayong Buntag.
1: BBC Daklit Daklit Balita Balita
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bambini.
1: It's already 9:10 Tuyog ng orasan. Hala, sige, padayon ta diretso ang pagpanaguban, guys. Sa programa Paghihapong Tunog Pinoy. Once again, good morning paghihapon sa itong mga viewers and also sa itong mga listeners karong buntaga diri sa Sibian. Padayon lang sa pag-text sa 0938-207-7614 and also 0954-286-3758. Good morning, magpatunog Pinoy lang ko sa akong mama and ama, sa akong mama, sa may or mga family siguro ni, or mama family yung sabani. May buntag, request na lang daw siya og to love somebody, gikan ni John John. Salamat sa pagbasa, salamat pa sa pagpaminaw. Good morning, yes, good morning po, magpatunog Pinoy lang. Sa ihalong mga best friends, sa likes si Lady Heart Amor, si Rosa Ordinisa, Secret Girl, Lonely Girl, Christine Tata Solovero, salut to you, good morning. Virginia Benting Carol, good morning also. Or Carol Dulutalias, anyway. Si Cora Angot, and good Angkot rather. Carmine Samlea. Si Betty Maitong, good morning. Lilian Generali, Lily Akaak, si Bita, and also Nestor Akaak, Ming Buntag. Binawa, Ramila Pinoso, Dudong Mighinay, Jomar Dalugdog, Petronio Tomiklas. Nestor Kanja, aso na makatkat, ano sa batig, ika ni Marian Rabanuel sa SND. Maing buntag, request na siya tanging sa iyo. Another nga pagkabasahon nga mensahe, good morning sa tanan nga mga De Los Trico family and also Scalante family, maing buntag daw. Good morning ko, SJ. Yes, good morning. Laminaw din karon nimo sa Poblasyon Tigbao. Ay, good morning, taga-Poblasyon Tigbao. Kumusta ang kabuntagon? Kumusta kanimong tanan? Amping mo sa kanunay. Has itong mga wala gipang ampingan dihang dapita, amping mo. Kaya ba sino niya og magmahay mo? Caller from the line tayo, 487. Hello to you. Good morning. Kasi ni Palihog.
2: Hello, thank you. May balik ako tawa.
1: Ay, si Katarina. Ang sa imuhang?
2: Oo, greet lang na ako. Si Nestor Candia, may yung udto ni mo diha, Nestor. Og si Aisa Maghanoy, nangayap maghakas ako ang number. Kasi, ikaw nila yung earnest. Niya ko siya.
1: Ikaw na on air. Go ahead. Ginanawag naman ka.
2: Ikaw ra.
1: Ikaw na. Pagdali.
2: Dilo. Ikaw na lagi.
1: Ikaw ra lagi. Sige na. Basahan na yung number dahil napita.
2: Wala na ko tumakain mo rin sa akong number. Ikaw na lang. Kailangan naman na dihat imo.
1: Na. Wamanin na siya kami mo rin sa iyang number. Sige, Aiza. Iyang number 0955-385-4487. Again, Aiza, ang number niya 0955-385-4487.
2: Si Imran ni Coach G.
1: Ah, sige, salamat sa pagtawag.
2: Salamat, Coach G.
1: Okay, goodbye. Radio. Ding, ding, ding. It's already 10:30 ng umaga, guys. Ang atong programa, Tunog Pinoy. May gani, kanyang nidere si Chirel. Hatod ka na to sa Jomai Ventures Corporation. Nga nahimutang sa Poblasyon Dumingag atubangan sa night market stage. Nagbaligya kini, no? Nagbaligya kini kabagdag-balkada sa mga feeds. O sila usab distributor sa Richmade Feeds o Golden Harvesta Feeds. Dealer sa Bimeg, Ultrapack, Pilmico, Pigrulac, Uno, Deringuma, nasa Laybugas. Or bugas ni nga brand sa kuan kining tawag ani sa feeds, I don't know, basta kay bugas to ni Drion. Veterinary products, yung klase-klase nga lawog sa manok pang sabong og accessories sa manok pang tari ug uban pa. Muhatag sab sila og wholesale price sa gusto nga mag-dealer, ingumad na sila libre nga technician. Ayaw kalimot ha. Sa tanang taga Poblasyon Dumingag, Zamboanga del Sur, taga Dumingag mismo, kasikbit ng mga barangay or kidibaka ha sa mga lungsod. Kung makaagi mo sa Poblasyon Dumingag, diri mo palit sa Jomai Ventures Corporation. Nahimutang atubangan sa night market stage kabagtig-balkades. Pagkaon sa manok, pagkaon sa inyuhang mga binuhing baboy, pato or dibaka ha, sa padihang klase ng mga mananap ng inyong gipang buhi. Oh, dito na palit sa Jomai Ventures Corporation. And then another one. Hato dosip ka na ito, kabag di kabalgada. So, alang na itong, saan siya nga pahibalo? Oh, public service request. So, ang Department of Social Welfare, Brigadier General Lucio Java Street, Katipunan, Labangon, Cebu City. Nanawagan sa publiko sa pagpangita sa amahan o mga kapariyantihan sa batang lalaki nga si Francis Savi Zanoria, 7 katuig na ang pangindaron sa pagkakaroon. Si Francis Savi Zanoria, gitugyan nga ito sa magtiayon nga sila si Marciano Masangkay o si Mary Hill or Mary Jill Masangkay. Sayang inahan nga mao si Judith Zanoria. Kini nahitabo mga alas sa 9 sa buntag na itong December 4, 2018 sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur din isa pa kaadlaw ang bata atong higayuna. Ang biological nga mahan sa bata wala mailhi apan human sa hingpit nga pagsusi ug pagpangutana na diskubrihan nga si Judith Zanoria na minyo kang Oliver Estrada niadtong October 18, 2002. Sumala sa Family Code of the Philippines, si Oliver D. Estrada mao ang gituhang legal nga mahan sa bata o adunay legal nga parental authority. Ibabaw sa minor de edad. Apan ang iyahang kasamtangang nahimutangan wala matino or masuta sa kaniyatong December 2014. O ang uwahing address na hibawaan na sa Tikwas, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. So, sa kinsa man ang adunay kasayuran sa amahan or pariente ng bataa, palihog pagkikita sa social welfare o social worker nga si Miss Elena May Malata, RSW sa Department of Social Welfare Services, Lucio Java Street, Labangon, Cebu City, or pwede mo tawag sa phone number nga 0921-849-3654 sa labing daling panahon. Og walay mutungha sulod sa kabulan ang bata ipaubos sa proseso sa legal abandonment pinagi sa National Authority of Child Care og siya maisyuhan og certificate as legally available for adoption base sa Republic Act 11642. No, so ang nagpahibaw niini kabagdig kabalkadas is kisa nagpahibaw niini. Mhm. Oh, ang nagpahibalo niini kay ang buhatan mismo sa Department of Social Welfare and Development, no? Or so Department of Social Welfare Services rather, nahimutang sa Brigadier General Lucio Java Street, Katipunan, Labangon, Cebu. Or kinsa man ang amahan or inahan ni tawag ani, kisa nakaila ni Judith Zanoria og Oliver Estrada. Mao matud pa kini ang biological father. Oh. Taga-Tikwas, Dumalinaw, kisa nakailan ani palihog lagsulti, no? Nga ang iyang anak nga si Francis Savi Zanoria. So, salamat kayo sa pagpaminaw o pagsalig diri sa Radyo Bagding. Anyway, padayon ta sa ito ang tulumanon mga kabagding.

0: Sa gani siya. Siya, og mawala ang iya CP Kois, dili na jud makit-an, kay wala man na kami muray siya nga number. Unsa siya, Kois, single mom, kay ganahan kog single mom. Hoy! O single mom ba daw ka, Katarina? Nainangutan na lang eh, kay ganahan daw siya og single mom, kay experienciado. Kasi pag usa kada ko ang problema, dili matayog kay taas na og kasinatian. Unang ganahan siya og single mom. Bitaw, oy! It's already 10:18 in the morning, guys. Dari paghapon, tulman nun sa programang Tunog Pinoy. I'll be back after this short break. Okay, dari paghapon sa tuwang pagpanaguban sa programang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting with your Kois Jay sa kahanginan. Alas 10:19 na itong oras sa Kabagting o Kabalgadas. I'll be back after this short break. 106.3 BLFM and sa Radyo Bagting.
1: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanay himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Bambang.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Bambang.

0: Radyo Bagbag. Ding!
1: It's already 10:38 in the morning. Baliktas sa tungong tulumanon ng Tunog Pinoy. Dari pag-ihapos sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ 756 Radyo Bagting. Again na, 0938-207-7614 and also 0954-286-3758. Sa gusto nga mong tawag or mong text, pwede pa mong padangat. Caller from the line tayo. Hello, 553. Good morning. Kisa ni Palihog.
2: Good morning.
1: Yes, good morning. Kisa ni Palihog.
2: Arayan.
1: Taga-asa.
2: Sa Dumingag, DJ.
1: Dumingag. Sige, guwahe sa mong Patunog Pinoy.
2: Patunog Pinoy lang ko, DJ. Una-una ni mo, good morning. Sa imong kaubana, Horot. Dayon, sa akong mama po, good morning. Dayon, sa akong mga isuon tanan, Horot. Dayon, ni Elibert Bingsalo, good morning. Dayon, maurang to, DJ.
1: Mm-hmm.
2: Salamat sa pagtumag.
1: Salamat sa pagtawag.
2: Okay, bye-bye.
1: Goodbye. It's already 9:39 aho ng umaga, guys. Mayang buntag taga Dumingag, Zamboanga del Sur. Good morning po diha dapit sa may Suminot. Hello po sa inyong tanan. Another one, mayang buntag, pwede mangutana ang sa title si mong background. Kine? If I Ever Fall in Love Again, Sweet Notes. Mani ang gakanta. Hello guys, may buntag si Muha, Patunog Pinoy, sa tanan nga namino karon diri sa muang balay. O dira sa may Don Jose Dinas, good morning. Gikan kang Grace. Pero good morning guys, Jay, maniod to. Okay, maniod to, nagyod. Sure, nagyining paniod to diring napita. Let's just pa man. 10:40 pa o. Oh. Later na pa siguro maniod to ay. Eh. Sa'yo ha, ba pa kayo? Sa'yo pa siguro na inamahaw mo ni sa'yo, gigutom. Hello guys, Jay, may buntag, Patunog Pinoy, sa tanan nga mga Oberes family and also daw good morning sa tanan nga mga sa Holga family sa may Bigong Tibao. Good morning sa Holga family. Good morning di ay ni former kapitan no? Desa kining Bigong si Boy sa Holga. Hello po, may buntag. Former kapitan man na siya dati. Oh, dati na siyang kapitan. Si Boy sa Holga. Nahim po na siyang barangay kagawad. Before nahim mong barangay kapitan, correct me if I'm wrong. Hello sa tanan dihan taga Bigong Tigbaw, Zamboanga del Sur. May buntag po Amba family. Good morning. Oga ingon man. Sa tanan-tanan na lang, wala ko ma-mention nga nagpawinaw karon. Hello sa inyo ha dihan. Hello to Auntie Porin, Ripoponyo, or Oberes Ripoponyo, Ang Kulayme, si Maymay. O, gingon man, good morning po sa Lagchana family. Dara sa may Bigong Tigbaw, Zamboanga del Sur. Si Madam Lidia Dalid, good morning. And also good morning to former Tigbaw Mayor Danilo Dani Dalid. Hello sir, may buntag po. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw dihang napita. And good morning to Jundel Manasyo. Ayan, good morning, Jundel. Jundel. Kanimal katangganay, katubang ang kuan ni Laila Dilima, di ba? Kasi, asaw ang pagtawag niya sa imo, ha? Jundel. Di ba? Nakaremember pa mo ang driver ni Laila Dilima sa una. Oh. Ito, good morning sa inyo, ang tanan diha. It's already 10:42 na ho ng umaga, guys. Dari pag-ihapon sa itong tulumanon, si Kahanginan, mayang buntag. Mangutan na lang ko kung open ba ang samsuri ko. Dari sa pagadian para magbayad og bill sa kuryente. Open man. Open sila, wala sila problema. Open gani sila holiday. Gani pa magkaha nga Sabado. Naramang gihapon sila ikuan. Naramang kapimudawat o gakuan kining alang na itong mubayad og kuryente, ha? O, open pag-ihapon sila. I think gani, Apil Sunday, kay open po ni sila, no? Ang samsuri ko. If correct me if I'm wrong, ha? Wala ni sila'y holiday, wala po ni sila'y matawag na tunini o Saturday o Sunday. Nga, kinibitang off. Na, pwede ni silang on, maragwa maguli sila. Kining rotational ang duty ba, no? So, muna akong nakuha na, nasayran. I don't know kung kuan. Doon na ba'y changes ang ilahang duty? Anyway, guys, it's already 10:43 ng umaga. Another one, Maing Buntag. Good morning po, daw sa Tanang Taga. Ni Dapita. O, Purok Nagmahal, dao Pagadian City. Good morning po sa Tanang Purok Nagmahal. Nagmahal, nasaktan, iniwan. Kung may nagmahal, may nasaktan, meron ding iniwan. Ganun. Kisa man ang mga, kisa man ang Purok dang iniwan, maandam ba mo magpa-member sa Purok nga iniwan? Maandam mo ba mo sa magpa-member sa Purok na nasaktan? O dito rin mo sa Purok Nagmahal? Daay. Dumadra ba sa pagmahal na ngadaot ng uban? Daghanan na nga guba ang pamilya dahil minahal kita. It's already 10:44 in the morning, guys. Dari pagnihapo sa itong tulumanon sa kahanginan, ang programang Tunog Pinoy sa Radyo Bagting. Ayan na po. Dugang lingaw lang ganin yung tanan. Mga pinangga namong tigpaminaw sa kahanginan. Good morning sa makausap pa. Yan. Minahal kita gyan.

0: Radyo Bagbag.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Bagbag.
3: It's already 10:55 in the morning. Salamat kasi sa pagpakiguban ganago ko sa programang Tunog Pinoy. Hangtod na lamang sa sunod sa Badupon. Sa programa dere sa Radyo Bagbag Civil FM, God bless ka rin yung tanan. Amping sa kanunay, mga pinanggadawong tigpaminaw. Happy weekend ka rin yung tanan.

0: Rádio Barbarim.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbago-bago na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11. Radyo Bagting. Oras, hatod ni City.

0: kita kung adunay tinuod nga pagsaka o pagkunhod sa usa ka krimen. BBC Daklat Balita, alas 11, Bagting 17 Flores sa FEMA, maayong buntag.
1: BBC Daklat, Daklat Balita, Balita.
2: Radio Magbating.
3: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radio Magbating.

0: Bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Prosos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Ang hinoon na may... Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Zen Living Testimonies.
3: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Zed Liniment Oil.
4: Tinood yun ang Zed Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Zed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
3: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdanin ini.
4: Eric Ko, kambasarang gani.
2: Living Testimonies.
5: Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos makaangkon na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagi pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District ning siyudad. Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Your vision is our passion.
6: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
7: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
8: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo ako lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na...

0: 九万万定定。
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Magbang.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
5: Ay, welcome na usap sa itong programang Hudya ka sa kahanginan. Ah, sa itong mga listener, sa mga riding in tandem, mga kapaminaw sa itong programang Hudya ka sa kahanginan. Mga kahanginon na itong ginigilin. Oh, pero ay mo kabala ka kaya kaning kahanginon, oxygen maniha, di mani carbon dioxide. O monoxide nga manimaho. Balik ko ninyo mga kaudiyaka. Ang programang gilikay-likaya ninyo pero musunod-sunod ninyo. Mora kining programahan mga kaudiyaka nga wagid na ako gipugos ang inyong mga kaugalingon nga maminaw sa itong programa. Pero ipaagi yun ako sa mga damgo ang tanan. Ay, shoutout sa tuang mga kasilinganan diha. Gaasa man ko madungog karon. Madungog man ko kay ang uban dito mahingon ginato mga nanay mga tatay nga Antonia. Madungog be ka namo sa radyo. Ewa mo kabalo na ulay na mos balita nga bisan sa rice cooker karon og air fryer madunggan ko. Apil sa kuan ka ng vacuum cleaner wagin mo kabalo ana no. Na! Kuyaw ka niya akong programang Hudyakas Kahanginan. Okay, sa refrigerator, sa washing, vacuum cleaner, piano. Bisa nasa kung makadungog, basta kayo connected to the Bluetooth speaker. Pairing device is ready to pair. Kuyaw na magod, grabe na kahite karon mga kaudyaka ba? Oh, perting Haiti ka karong mga panahon na. Oy, kay ultimo kutsara na to, pwede na i-Bluetooth speaker. Oh, muna kayo mo kumpiyansa tungkol sa Haitex panahon karon. Nawa ka kabalo mga kaudyaka ka nang ipangsuot ninyo dyan na CCTV camera sa imong asawa. Ah, kay kuyaw na raba kay karon mga kaudyaka, di na ta kumpiyansahan, di na yun. Kita ang di kumpiyansahan, o ikaw ang di mo kumpiyansa. Oh, sa Haitex panahon karon, naman kay mga kamera mga kaudyaka nga naras batonis ni Pilit, wata kabalo nga na video na data. Wata kabalo ay tanawag ay na imong kuan diha, imong gipalit nga tamban basi na ni Pilit kamera diha. Ay shout out ya kaninyong tanan labi na gid ning mga ngalan nga ako nang ka-memorize. Bisan pag piyungan ako ninyong ngalan memorize na. Kung na lagi ayuda unya, ingnon ko nga Tonya, pag butang direg 100 ka attendance bina dinagid ko mag house to house ba kay kaning inyong mga ngalan gyud ako ipanglista dak memorize to. Ay lingaw-lingaw ra ni atong programa ha ay kay mo ka stress mga kaudyaka unay mga panahon mga kaudyaka nga stress kay ta bisan wa gani tay wa tay problema pero dagway nimo stress na daan. Ah, dapat natay outlet sa atong pagadlaw-adlaw nga buluhaton. Okay, di man sa tanang panahon mga kaudyaka, muoyon ang panahon. Muoyon ang batasan sa atuang gikatagbo. O kita ba ang batasan muoyon sa uban? Pero mura gina akong ikatel sa inyo mga kaudyaka, ha? Ayaw, giyon. Sayang-sayang eh. Ang adlaw mga kaudyaka nga di ka maka... Kasi makapangutang, grabe. Di maka-smile. Buka ng pangutang.
6: Kasaway to.
5: Ah, balikon na ako ha. Pwede kay ninyo ipadangat inyong pa-joke time o pa-udyaka na mantay numero 0997-765-9923. Ay, sa mga nagbiyahe karon. Murag ka ni mga driver ba? Shout out sa itong mga drivers ha. Oh, murag ginahinay ra man tag ila dani nga ni baba ang presyo, pero buto na naon ni dako. Mao ra man kog gihapon wit taas magihapon presyo sa gasolina. Di pwede mga kadyakang ako ra paniguro niya kamo diha gatanga mo diha dapat. Oh, pag tukar ako sunata automatic tindog na din mo diha kay manayaw ta. Ay sa kay nangita pa ko mga kadyaka. Asa man yung gusto nga sunata mga kadyaka. Okay. Ang uban manggod kay Antonia, gusto mi atong sunata Antonia nga muramig nakapamahaw. Ay kabalo nako, unsa nga sunata? Kalang sayo pas buntag, himo na mo alarm clock. Mo balik ka boss lady Antonia.

0: hay pan de sal. Ay, malonga hay pan de sal. Ah, perfect kayo sa iyos buntag, mga kaudyaka, ba? Pwede mo mag-comment diyan, mga kaudyaka, sa inyohang gusto i-avail nga produkto o gunya asa mga lugar. Ah, sama aning Nature's Gift Vision Pro Capsule. Ah, usa ka advanced eye health supplement nga espesyal. Nagihimo aron makatabang sa pag-atiman sa himsog nga pananaw. Punos essential vitamins, antioxidants, o carefully selected nutrients nga makatabang sa pagsuporta sa himsog nga pananaw. O papakunod ka kapoy sa inyong mga mata. Kapoy, oy, magatubang bitaw mo kuan mga kardiyaka. Ah, magatubang mo og unsay tawag ana mga kardiyaka? Computer bitaw perme. Oh, kung magatubang mo computer perme mga kardiyaka, nagay mga panahon nga kuan ka na bitong hapdos na imong mata ba? Diba, kabantay mo? Oh, dili lang kay gumikan sa tong edad. Tungod lang kay kwanta ka na bitong tawag ana, exposed ta sa radiation. Agoy, di ginamayo munang protection na inyong mata gamit ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Ay, shout out dia sa etuwa ha, sa mga kamulog, digamos ilang pampainit, pampabugna. Maglibog ba kayo ng ubang tao mga kardiyaka kung magpabukal gid sa ininitubig kay mo inom og kape. Unya ikay pabukal og ayo kasab-an pang anak kung wa may bukal. Lain ba nang kabantay mo nang initubig mga kardiyaka nga wa ni bukal, di ba mo? Imo nang pugson nga imo nang butang og kape, di ba mo bula man na? Kasab-an oh sabi day wa pa gani ni bukal gihaon naman imo. Oh, unya pag timpla ni mo kape, imo din pabugnawon kay imnon. Makaingon kini mo anak. Wa man klaro si papa oy. Ipabukalan ang ininit. Unya karon dili imnon kay pabugnaw pang kape. Oy, speaking of kape mga kaudyaka ha, puslan man ang ngapi mo ba? Kana inyong kape diha wa mo ko na ingon nga ilisi na ninyo pero murang inana na gyud akong giingon ilisi na lang na ninyo. Ay na ni muton niya. Pero lamang kita yung mga taste mga kaudyaka no nga kanang paborta ani nga taste na moingon ka nga hoy lami kani nga kape moingon po di mong kaoban hoy wa mali lami hoy lay-lay magutag taste wa mo po kunaingon mga kaudyaka nga biyaan na ginani mo yung naandan nga kape pero tastingi o gamit ang Nature's Gift Purple Corn Coffee ngalan pala niya daan mga kaudyaka Nature's Gift gasa gikan kinaiyahan. Taasa rin ka kung bisayon ba? Nature, kinaiyahan. Gift, gasa. Kinaiyahang gasa. Ay, anak rin ito. Ilison-lison, tapagiday mo ba? Gasa, gikans, kinaiyahan. Kinaiyahang gasa. Unya mo ingon kag purple corn, kaklaro ana mga kaudyaka, ba? Kung unsay mga benepisyo ana, unya gihimo siyang kape, muna siyang gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Oh, nindot kay siya ng mga kaudyaka. Alam niya, isa siya kay Stevia ang gigamit niya pampanamis. Tamis siya, pero di musaka imong blood sugar. Na din mo ingon, Antonia, wala ginisakang blood sugar. Nisaka man po na akong BP. Kay mahalan makog 35 pesos. Una naon na, alang gunang 35 pesos ni mo per sasing. Sa pag-inom ni mo, grabe mga benepisyo. Oh, makasuporta, mangun siya mga kaudyaka. Kaya ang kaning Nature's Gift Purple Corn Coffee, taas man siyang antioxidants. Oh, maprotektahan ang imuhang lawas gikan sa mga free radicals. Oh, suportas kasing-kasing, atay, kidney, og nerves. Oh, munang ilisin na imong kape nga kapalpitit ka, murag taga-taon-taon kagalakgon sa imong giutangan. Malunggang kuson man nimo imong kape nga taga taud-taud mura kag kulbaan makakita lang kag anino.
1: Ay sus ay sus gino Mario se bay kadok kadok kadok. Waka ka ay kapadul kapadul.
0: Imong gikadlukan imong kaugalingong anino. Ana kadlok lang taga tubang nimo sa amin makuratan ka.
1: Ay taon kisa maning tagwanya. Ay ako man dai ne.
0: Inana ka. Oh, grabe, oy. Mubitaw na ako. Tarantada, magyapong kay ko. Oy, Antonia, ilisin na yung kape. Grabe, mamukay ka katarantada. Muna siyang namugna ni Nature's Gift Purple Corn Coffee. Oh, gimugna ni siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. Para po mahatag sa inyo ha ang dekalidad nga produkto. Napag yun siya Oh, kung makadungog mo, ang kaning mangustin, grabe benig kuan mga kardiyaka, benepisyo. Oh, natural benig siya nga anti-inflammatory, makapaminos, kasakit, o gubag sa mulawas. Nindot pa gid sa imong immune system, o pamanit. Namagay siya yung barley grass nga source of fiber, labi na pamaayos imong tiyan, labi na tong kusog kay mo, pasulot sa tiyan mga pagkaon, way hilis-hilis. Oh, napagin siya yung psyllium husk, natural fiber benig. Oh, makapromote sa regular bowel movement. Oh, kaya nguban, tang isa kasi mana, ayak mo Bangladesh, de. Inana kanindyot ning na Nature's Gay Purple Corn Coffee, hatag pila, 35 per sachet. Ikaw, idara naman ka. Basta ako lang gi-promote sa inyo ning produkto, ha? Para makita po ninyo ba, para napon mo'y kapilian, mabitaw ng na-i-word nga advertise, mga kaudyaka, advertisement. Di man mo makabalo kung di ninyo madungog sa radyo. Di man mo makabalo kung di ninyo makita sa TV. Di man kayo kung ninyo mailhan kung wako sa radyo. Diba? Number one source sa advertisement, through media man. Muna siya nga, di na mo matingala nga, Antonia, sige manintawag yaw-yaw. Oy, mura manig taga barangay PTPWWWW. Antonia, asa man ang barangay PTWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW diverte cure capsule la. Ay sa katong mga kanabitan kakalipong diya mga kaudyaka. Oh, feeling niya gatuyok ang kalibutan unya usahay kay siya mo tuyok sa kalibutan laliman kag nigawas niya sa outer space. Laliman kag igud. Laliman kag moingon ka nga Antonia, mura lag feeling lagi nako kag gituyokan akong kalibutan. Lopig ba ni mong astronaut nga bag-o ba nagkuha na tong karon na tong bulan mga kaudyaka bang itong na mga astronaut bang ni landing diya sa kuan sa gilive mag ito nila grabe na kay kahite karon oi eh. Oh nangandoy ba mo mga kaudyaka nga kuan oh nangandoy ba mo mga kaudyaka nga makaadto sa gawa sa earth ha maka wala bi gravity dito mo nang lutaw-lutaw bitaw ka mga kaudyaka ganahan ka anak. Pwede sa ta mag-isgot ana diri na ta sa earth kay natay asikasuhon nga vertigo. Natay Verticure Capsule Violeta ang Oga. Shoutout ya kanimo. Shoutout diay Randy Santesas Renz Caballero. Kaning Verticure Capsule makatabang sa papakunod sintomas vertigo. Oh, apektado ba gid ang ato ang muna gini akong gimension kay mo magidpod ni mga kaudyaka ang kanang rason ba usahay baka muna siya epekto kung naa kay vertigo. Apektado imong pag-adlaw-adlaw nga buluhaton. Mao magid na muna gina-insist gid ta mo nga kung na galipong-lipong manggaling mo diha ayaw ipagwalang bahala. Mamahala magud ay epekto man ni sa kuan init magud kayo. Pagkaugma nalipong na buka ay epekto man ni wamong mamahaw. Pagkaugma nalipong na buka ay bahog ilok akong tapad. Daghan kay kag rason. Kasagaran magud kaning vertigo mga kaudyaka. Ang kasagaran cause aning vertigo problems within the inner ear. Oh, sulod imong dalungan gawas kung wa kay dalungan murag wa siguro kay vertigo. Makadayag ang espesyalista nga mo diagnose oh sa vertigo mao ang ENT. Sa may meaning sa ENT Lady Antonia. Kamo na po research diya. Oy murag nag-abusar naman mo ako na lang may permit direk top lock direk Google ane. Oh unsa may in medical term ang meaning ana ear, nose og throat. Oh. Una say meaning. Oh, kung in medical term mga kaudyaka nga kanang specialty ni sila mga kaudyaka sa magdeal sa disorder related sa atuang organ sa atuang dalungan. Guniti ra imong dalungan makadungog pa ba? Kadungog pa? Ba makamarites pa gani ba? Kana gani na ka sa opisina kay type ka sa imong kuan pero kung na magchismis imong dalungan tuwa dito sa ila ba? Apil na magpalit ka. Ayo, magpalit ko. Na nagchismis tindahan. Asa ima? Dugay kay kakatubag kay gipaminaw pa nimong chismis inyong silingan. ENT ear, nose og throat. Apil si imong tutunlan. Muna gamit mo gitawag nga Verticure Capsule ha. Tagpila man ni Antonia, gusto ko mo palit ana Antonia kay di na ni maayo ni akong lipong-lipong. Wara bagay mo salo. Ah, tagpila maning vertical capsule. Ay sus ka kuan ra siya 18 per capsule ra siya mga kaudyaka. Okay mo kalimot Memo Smart Sira para sa inyo mga chikiting diha. Oh nga sige lag yaw-yaw sa barangay piti-piti-piti-piti-piti-wi-wi-wi-wi-wi-wi-wi-wi-wi-wi-wi-wi-wi. Tagaan na itong trisyon ng atong anak. Labi na gid silang pangutok mga kaudyak. Natay Verticure Capsule. Tabang ay Verticure Capsule. Memo Smart Syrup. Namo ko yung nangutaan na diri sa itong giminsyon ganina sa vertigo. Verticure Capsule para sa vertigo. Ang Memo Smart Syrup para sa memorya, pagpaligon, konsentrasyon sa inyong mga anak. Oh, labi na gitong nag-edad 1 to 12 years old. Oh, the best kay niha, tagpila man na 200 pesos per botelya mga kaudyaka. Ay mag-joke sa dahil ko, abin ako magyaw-yaw rataan ni Perme. Joke time! Gika ni... Wa siya nagpaila pero iyang giingon ay ang lugar. From Marapong, Cebu, Tad, Zamboanga del Norte. Ay, napakpak. Usa kuno kaadlaw ni ana mga kaudyaka. Si ay ede nagpaila dai siya. Si Kai Samson ni. Eh. Ah, si Kai. Mao ni akong joke to niya. Ipandam na sila ga. Kuan diha. Net bag kay kung di katawanan kuskuso na lang ilang ilok og lapalapa. Ah. Kani ko no murag unsa man ni? Una si murag na murag na text met ikuan pud kuyaw man ni gisugdan man ni mo dito og katawa oy. Na ko no mag text met unya first time nila magkita ay. Ingon din ang babae. Yes, babe. Magkita na gyud ta sa personal.
2: Yes, for the first time, magkita na gyud ta. Yes.
3: Okay, magkita ta sa mall. Ang akong suoton yellow. Yellow ang akong suoton nga blouse.
2: Ah, sige, sige. Ako po, para dali ni mo mailan, magsuot ko green.
0: Munang pila ra may pagkalirings mga oras mga kaudyaka. Ang babae ko lo magsuot og yellow para dali ra sila magkita ay. Unya ang lalaki magsuot og green. Munang adlaw sa eyeball. Pag adlaw sa eyeball mga kaudyaka.
2: May abot tong pangit kuno kayong babae dito sa lugar.
0: Grabe po ng pangit to eh. Grabe po. Dili kagandahan ng babae dito sa lugar. Unya, nainumduman to sa lalaki nga magsuot siya green. Unya, ang babae yellow. May abot man tong babae. Nangitaay ang babaeng naka-yellow.
3: Hala! Ay, ganina ramang ko din. Uy, wagi ko'y nakita. Lagi naka-green. Where is naka-green?
0: Nasa napansin nga lang yung lalaki nga gagunit-gunit purog cellphone nga murog napoy gipangita.
3: Ay, naka-green. Ah.
0: Tungod sa murag kakakuan na yun mga kaudyaka kakahaponan na. Katong babae nga di kay medyo kagwapahan nga naka-yelo. Iyang giduulan ang lalaki. Ang lalaki nga nakapula. Ingon siya sa lalaki.
3: Hello! Excuse me! Are you my textmate?
0: Ang lalaki kinakulbaan. Ingon lalaki.
2: Hoy! Kita ka, ane? Ha? Kita ka? Kita ka! Ang say color, ane akong sanina?
3: Red!
2: Oh, naka-green day ko! Ha? Naka-green ba ko? Pagtugan!
0: Nawaan ay bulabog, mga kuya! pero de kolong. Si Badek na minaw in town just aglaya na pili ang asawa ambot sa ngalan nila. Shout out ya kaninyo. Ay mo balik rapos Lady Antonio.

Ana, grabe po rin sonata ni Mantonya ang panahon pa manas diskuhan. Hoy, ano man di, ay! Kabalo ko dagan nalingaw gyapon, oy, kay mga, oh. Kadaghan ka paminaw sa kong programa, mga karaang tao. Dili kay, ang mga bata, mga kaudyaka, para po madunggan sa mga bata, abangan ay mga sounds ngayon ani sa unang panahon. Nagyawyo, rabay ang taon ng Tagatanggob City, kay sila rabay nag-request ani. Antonia, siya na ko sa kong banas, Rodel Navarez, sa kong anak, Mark Rafael o Riza May, inga man ni Rhea May. Shoutout ilang mama, Manila Navarez, Diris Tanggob. Oh, bitaw, oy, nakasayaw ko sila sa oho, oho, oho. O nindot, magod kay isayaw mga kaudyaka, labi nagkuhan. Dagan ka problema karon. Oh, oh, niya, ay na magreklamo niya, kinaraan niya atong tukar, kinaraan ba po niya atong nawong, itande po na to, ay. Sige, magrequest atong kuhan. Oh, mapahimungta na po dahil ning kuhan na po dahil yun. Oh, hawak mo ang bet, hawak mo ang gabi. Antonia, maluoy kay shoutout po rin taon me. Ako, mananatiling kalmado, bisan kasumbago, naging kaayo. Kahadlok po nimo, Brad. Ayaw, good Brad. Ayaw, good Brad. Pugnge, yun na imong kaugalingon. Sumbaga na lang na imong kaugalingon. Mananatiling kalmado, ba? Uy, dati tayo memo smart capsule. Oh, basi makalimot mo ba? Lamang ang may talino, lamang ang may alam. Lamang ang hindi makalimot. Ah. Kaning Memo Smart Capsule, makafocus ta sa atong trabaho. Pag Memo Smart Capsule mo kay makapakuno ni stress kanang kanabitong malimot ta. O nga dagan kay tag deadline nga pason. Unya, nindot kayo ni kay makainumdom yung kasi imo mga report sa imo mga obligasyon. Labi na gitong mga estudyante. O baka kanang mga professional gikinahanglan magtons daghang impormasyon kay ibala na pud kadto smart pohon. Oh, daghan kaayo mga kuan mga kaudyaka. Kana bitang buluhato nato mga kaudyaka nga kailangan nato og suporta sa atong panguna-una. Kung unsa magalang imong trabaho, uwa kay trabaho, dapat ga pangsyon imong utok. Okay, naman siya gutok ko, labakopa, muneri, ginkgo, biloba, omega-3, vitamins, and taurine. Inana kanindot ang atuang Memo Smart Capsule, mga kaigalaan, ha? Ay, shoutout, Lady Antonia! Shoutout, ya kanimo, Lady Antonia, ha? Ubay-ubay, minaminaw, dali sa imong programa. Shoutout, Milgris Ulob. Oh, email, shoutout sa iyong asawas, Mary Grace, Annie, Maricoro, shoutout niya kaninyo. Discaro Ferra, Sambuanga del Norte, Romulo Luwayan, yes, sa Bansalan, Davao del Sur. Shoutout niya, ingon mani, bro, Emmanuel Akaw, Akaw family, Sinanguyan, Don Carlos, lanog-lanog, kay imong tingog, there is amua, Lady Antonia. Shoutout niya kaninyo, ina lang kung ako kusog, kinaganan ko nagkapitan o kagawad niya, ha? Ay mo kalimot na po na itay gitawag mga kaudyaka nerve flex capsule. Para ni sa inyuha, labi nito nang haway ang mga kabukugan, ang mga kaugatan, wa na yun nagfunksyon mga kaudyaka. Nahimo na nagdekorasyon sa lawas ang imong ugat. Kuyaw sa mga kaudyaka ba? Makatabang sa pagpaligon sa nerves sa ugat, pagpakanoods, kasakit o discomfort, makaprotektar sa imong nervous system. Ang ugat sa itong lawas mo, nagkontrol sa itong lihok, reaksyon o pamati sa itong kamot o tiil. Kung permi makabati, kaghaway mga kaudyaka, binhod baka unsa pa imong kakabatian diha, gamit nas gitawag nga nerve flex capsule. Yes, tanan mga produkto, mapalit sa nagadaiyang mga farmasya, nga nadyas dool sa inyong mga lugar. Ay, salamat sa inyong pagpaminaw. Sa iluwa ko aning wa naging natagaag pagtagad. Oy. Kini nga oras, kini nga programa, giatod ka na mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, Nature's Gift Vision Pro Capsule, Nerflex Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Vertiger Capsule, Memo Smart Capsule, at Memo Smart Syrup. Kini sa Lady Antonia para sa programang Hodiaka sa Kahanginan!

0: 九万万定定。
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Rock, rock, radio, magbating, ting.

0: 99.9
1: Guess who? J to the low, F to the AB. Ho, yeah, ho, yeah, ho.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna na'y paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
2: Kapoy kaayo, sir, kanang magtrabaho ko. Hago ako ng trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko, anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko diha, may alsa-alsa bukat, na, dahil palingki.
3: Oo,
2: maligya ko diha.
3: Ano ang maligya naman ay?
2: Mais.
3: Yung kung bawal mo sa kanay sa naminaw ka ron ay sa yung isimula sa yung bat na mawala yung mga kapoy sa panawas ni sa itong doktor.
2: Katungwa pa makasulay ane, sulay mo di ba? Mawala yung mga kapoy. Ako bitong bata nga na ako nanguma. Hindi po diyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang ikasas sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makabuha, madyo ni kakapoy ma. Mo'y ganyan ang pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez. Madaom Dagom.
1: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Ano?
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
10: Seth Living Testimonies.
4: Taas ang sugar mao ngay bikil sa kidney. Nakaangko na siya og kidney stone.
11: Taas ko sugar og ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi na sakit ng kilid.
4: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Ugusap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
11: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas lagi tong bato.
10: Living Testimonies.
4: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
12: Ako po si Elvira sa Piliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: radyo magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa Cupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30. Radyo
2: Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: September is Childhood Cancer Awareness Month, isang paalala na ang maagang pagtuklas ng cancer sa mga bata ay mahalagang hakbanga upang mapabuti ang kanilang pagkakataong gumaling at magkaroon ng mas malusog na kinabukasan, maging mapagmatsyag sa mga posibleng senyales tulad ng matagal o pabalik-balik na lagnat, hindi may paliwanag na pamumutla, panghihina, pagbaba ng timbanga, madaling pagkakaroon ng pasa o bukol at pamamaga sa katawan. Kung may napapansing hindi pangkaraniwang sintomas, huwag mag-atubiling kumonsulta sa pinakamalapit na health center, rural health unit o health facility para sa tamang pagsusuri at payo. Sama-sama nating palakasin ang kamalayan at suporta para sa mga batang lumalaban sa cancer at kanilang mga pamilya. Magpatingin agad para sa mas ligtas, sa mas malusog na kinabukasan ng ating mga anak.
4: Radyo Bagting.

0: Bating.
1: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi pagkapuntag nagatindog nako. Tutong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: September is Generics Awareness Month. Alam mo ba na hindi kailangang mahal ang gamot para maging epektibo? Ang generic medicines ay may parehong aktibong sangkap at therapeutic effect gaya ng katumbas nitong branded medicine at maaari itong maging mas abot-kaya. Sa pagpili ng gamot, huwag pressure or brand name lamang ang tingnan. Alamin ang generic name at kumonsulta sa doctor o pharmacist upang matiyak na ang gamot ay angko para sa iyong kondisyon. Mahalaga ring sundin ang resita at tamang paraan ng pag-inom ng gamot. Huwag mag-self-medicate or basta-basta magpalit ng gamot nang walang payo ng health professional. Ngayong Generics Awareness Month, maging wise, responsable at mapanuri sa pag-inom ng gamot.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: Radyo Magbating.
1: Ang atong kahimsog mahinungdanon og ang ayang taga-agpagtagan maong ang Zed Marketing. Karon, magadalit ka ninyo niining talag sa ang tulumanon. Mga giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod ka ninyo sa Zed Liniment Oil, haplas sa kaupayan. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve. Tulumanong mga giya o magahatag o mga tambag aron ang lawas nato magpabiling himsog og luwas sa mga balatian. Pinaluyuhan kini sa haplas yung milagrosong mutabang ang Zed Liniment Oil nga gikan sa Zed Marketing Incorporated. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Ug karon aliana ang atong anchor woman Ma'am Michelle Miral Galve.
2: Kung makarelate na ka sa mga panuhot, sakit sa lawas, sakit sa likod, sakit sa ulo, sakit sa batang, sakit sa asamang sakit, mga kasama, sa imong lawas, kini nga impormasyon para pud nimo ni. Ale, dungan ta! Atong hisgutan ang usa sa mga pinaka-epektibo mga kasama nga produkto sa Seed Pharma, mao ang Zed Liniment. Ayan, irog-irog ta diri sa haplas. Kay lagi, kung magkaedad na mga kasama, manggawas na gyud ang mga sakit-sakit sa kalawasan. Mao nga may nalang yun na ay Zed Liniment mga kasama nga na pamatudaan na sa kadaghanan nga makaalibyo yun sa mga sakit sa lawas. Ako gihapon ni Radyoman Michelle Miral Galve. Ato daw ko nung hisgutan be, kay ninot manggid na og sakto ra magyud pod nga una ta mo gamit mga kasama og produkto ato ko sayron usa kung unsa yun para ato pod nga masuta nga okay di ay safe di ay maundi ay nga effective ni. Ingana ba mo? Kay ako ingana gid ko before ko mapalitan angon sa gid ako na ang iyahang mga formulation or mga sagol, mga sangkap. Ayha na ako mga kasama gamiton. Kung makita na ako niya with uban nga mga reviews kung maayo ba, so layan ako niya. Kung nindot ang ako experience, syempre ako good pod mga kasama nga ipahibalo sa uban. Nga ako pod, nindot good nakabinipisyo good ko ani nga matang sa produkto. So ako mismo, dili man good pod kumusulti ani kung ako nako na sulayan og haplas ang Zed Liniment. Kasama kay ako lagi, katinuon lang, no? Ganahan, gigay ko magpamassage mga kasama ka ng dalaga pa ko, mao gyud ako ang murag reward gyud ako ni sa akong kaugalingon. Dili gyud pwede nga dili ta makapamasahe og 1 to 2 hours sa usa ka bulan. Dili pwede jud, no, nga dili makapahilot mga kasama, no. Salamat kay sa akong mga masahista di as kuan na mong silingan beto. Gamit na ako ang Zed Liniment kasama. Ato hisgutan karon kining usa sa iyang formulation ba, kining menthol. Namang gud din siya tulo ka formulation or tulo ka sagol na ay methyl salicylate na ay camphor og dunay menthol. So ato namang nahisgutan ang methyl salicylate og ang camphor, karon hisgutan nato ang menthol. Ha, unsa man ang menthol, no? Kabalo ko, murag naa na mo yung idea. Ang menthol kasama bugnaw gini siya, no. So para ni sa mga sipon og barado nga ilong, makatabang ni sa pagpaluag sa atong paginhawa kasama. Unya ang menthol makatabang pud kanang naatay sakit sa ulo kay makahatag gyud ni siya kahupayan labi na kanang iyang kabugnaw, di ba? Mamana atong ganahan gyud nga manghaplas na yun ta labi na sakit ang atong ulo. Sakit ang unod, sakit ang lutahan, o nga dakong tabang ang menthol kasama, katul-katul sa panit o uban pa. Unsay effect sa menthol sa atong lawas? Makahatag kini og bugnaw nga paminaw, so cooling effect. Kung ang methyl salicylate nga naa sa Zed Liniment, makahatag og warming effect. Ang menthol makahatag og cooling effect or bugnaw nga paminaw. So imagine na good, init og bugnaw wa nagsagol siya nga. Imagine mo unsa, di ba? Imagine ako sa kanang kuan, kanindot sa paminaw nga bugnaw init nagilog plus humot pa gyud tapos panang murag na pagi pagka-relax sa imuhang ma-feel pag muhaplas ka. So mao nang effect kasama sa Zed Liniment kung kini ang imong gamiton nga haplas. So in short, nakatabang ni siya kasama sa pagpa-relax sa atong lawas. O di ba? Naka-relax na maka. Usahay no, kanang mga init ang ulo, inigulit sa balay, kay kapoy kay taglawas. Pero sulay ragod ninyo, panghaplas sa aragod mo og Zed Liniment. Di ba, maulian na pod baya mo, nga makaingon mo nga, saputon kay ko sa kong asawa, saputon kay ko sa kong bana og mga anak. Pero akinahanglan na day na ako, Zed Liniment. Relax, no? Relax na mo diha mga kasama, og panghaplas na gamit ang Zed Liniment.
1: Inyong nabati ang atong tulumanong giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod ka ninyo sa Zed Liniment Oil, hapla sa kahupayan. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa samantak na og samang sibyaan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
4: Kabagting o kabawkada ang maayong hapon kaninyong tanan aniya ng BBC Daklit Balita alauna. Nagpan sa kapulisan ang 30-anyos nga driver nga gila sa ngalang Larry atol sa bypass operation sa barangay Aper Inuman, Sindangan, Zamboanga del Norte. 4:30 sa hapon kagahapon, September 4, 2020, na-recover gikan sa suspect ang gibanaban ng 2.5 gramos nga ginudahang shabu, ang mukantidad o 17,000 kapesos. Ang suspect ranas kustodiya sa Sindangan Municipal Police Station alang sa tukmang disposisyon. Inyong nabati ang Daklit Balita alauna. Ako si Bagding 29, Cyril Uniot Liraza. Nagang salamat umayong hapon, ganinyong tanan.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Radyo Bagbag. Ting Ting.

0: Radio Magbanting.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa Cupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Ito kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na mag-silingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsol, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, gay kada gabi, magbikog akong batiis, mahaway, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, pag sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diya ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Sana
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo mga

0: batanong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash, sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
1: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City, o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Rock, rock, radio, bag, bag, ding, ding.

0: Radio Magbating.
1: First week of September is National Epilepsy Awareness Week. Ang epilepsy ay isang kondisyon kung saan maaaring makaranas ang isang tao ng paulit-ulit na seizure o convulsion. Maaari itong magdulot ng pangingisay, pagkawala ng malay o bigla ang pagkawala ng kontrol sa katawan. Tandaan, hindi nakakahawa ang epilepsy. Kung may taong nagsiseizure, ilagay siya sa ligtas na lugar. Alisin ang mga bagay na maaaring makasakit sa kanya at huwag maglagay ng kahit ano sa kanyang bibig. Kung ang seizure ay tumagal ng higit sa 5 minuto, humingi agad ng tulong sa pinakamalapit na healthcare facility sa inyong lugar.
2: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa, ampingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga anak. Sa Sed Panyawan, Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
3: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo!
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya!

0: naan sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, ania ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta ang tanan? Welcome sa programang Tudling sa Mga Garay. Kini atong programang Tudling sa Mga Garay, pasinsyahin ninyo, inyong Kuya Cardo, akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. No, para nga maghatag ninyo lingaw o ingon man mga informations regarding sa mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Ubay bi po na itong mga product no, sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Naghantang mga produkto. Ay, ubay-ubay, good boy. Kanang Wonder Herbal Oil, kanang Wonder Animal Vita, kanang Wonder Banaba Plus, kanang Vitron Drops, kanang Vitron Syrup, kanang Vitron Tablet, Wonder Cardio Care, Wonder Hemoaid, Wonder Herbal Coffee. Mga produkto ba? Ubay-ubay ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Napagantay Wonder C Plus, no? Oh, sabi, may isgutan na ito. Sabi, pwede po. Wonder C Plus. Nanay drop, syrup, o tablet. Ah, capsule. Kompleto na. Ato ning balakan, mga pinalanggang tigpaminaw!
4: Wala na ang panahon nga matingban sa akong mga paghandom. Wala na ang panahon nga nagdaha sa patong-patong kong paglaom. Paghandom o paglaom nga may hinungdan sa akong mga pahiyom. Apan karon ingon sa nagulat na lang ako nga muabot ang kilom-kilom. Wala ko'y gahom nga makapakgang sa mitulo kong mga luha. Igo na lang akong musunong sa luha agining akong mga mata. Luha nga inanay kining nagpanglugmaw. Timaan sa kaguol, kahingawa o kamingaw. Luha pa sa ilua nga hurot na kining akong mga kusog. Kusog aron makapahid na lang unta panwa na ako'y kaigso. Kusog nga mo'y makapakgang ning masakiton kong balatian. Paningon sa gisuyop sa kinakusgang hangin, di ka ning kinahilat man. Hinginlan ko man kining maong pagbangutan. Apan nganong manumbalik pa man agi sa akong handurawan. Bakutlo ko man ang mga panid sa akong kagahapon. Apan lisod na kining pagabalikon kung ugaling gimbutan kini sa panahon. Nisod ko ng pagasaysayon kung way sama kasakit ang sugilanon. Oo, nangandoy ako nga unta ang katamis mo balik na karon. Apan lisod kong pangandoy lang akong pagakabuton kay samang pulong kining luha sa gihapon patulohon. Binapos sa pagbati kining kinabuhi. Apan sa tinuod nga gugma buhi apan ikaw ang midumili. Muhilak man ako apan pasagdi kay nahimo mo nang gitapos ang tanan nga akong pagkaway bili. Masubay ko pa ang mga paghandom nga nang labay. Kung kanusa mo ako giit sa puwera o gisalikway. Dibati ko ang way sama kasakit o kamingaw. Kapait o kalaay. May miabot ka na ko ang bili maong mga adlaw. Pasagdan ko na lang magbakho kining dughan. Nabisag kapila ko naman pahiri apan sa mga luha ang ayan akong pagalumsan. Kinabuhi o baning pagbati ng andoy sa kamahugaway, kamugaway, panmiabot ang kasakit, kay kuno dili ako ang ayan nga malipay. Sa kudlitan sa dugo aron mo ay magsilbing timaan, ningugma ko kanimo walay kinutuban. Ukbon ko man ang tunob sa kasakit nga nang labay, aron kapulihan sa kalipay nga dugay ko na untang gipangitahay. Mahubas man ang tinubdan sa lunangan ng mga luha. Kining kasakit sa kinailadman magpabiling dili og dili mapala. Dawaton ko na lang kining maong kapakyasan. Dili ka na makahimo aron maangkon ang kalampusan. Oning luha mga pinalanggang tigpaminaw. Tudling sa mga garay.

0: Oy, kahit kunting pagtingin. Hatod sa pinakadabes nga haplas sa buong mundo ang Wonder Herbal Oil. Balo ba mo nga kanang atong haplas nga Wonder Herbal Oil day bisag ahar na naabot. Oh, naabot nag Australia, America, China, bisag ahar na lang yun. Naabot nang atong haplas nga Wonder Herbal Oil. Kay paborito kay gamiton sa tanan, haplas sa mga gipamaulan, gisakitagtian, mga mabdos. Gamit kay nang Wonder Herbal Oil. Paminawa, na testimony gagamit ni Wonder Herbal Oil.
1: Terminia olimba, maranding purok nangka. Nakoy hubagbas akong tiyan. Akong mga anak, gusto nila nga ipa-check up, kay kono lagi, nasa tiyan ang hubag yung nakabuto. Kung adili ako, akong sulayan aning hapla sa Wonder. Di akong isulayan, ma'am. Usag yun ka, garapa, kapin, gid ma'am, naayod yun ang ako ang hubag. Nagnana na sa ako ang puskong lapit. Nagkawala ang kagahi. Nabunig yun siya, ma'am. Nagpasalamat yun ko sa Wonder Oil.
0: Inana kanindot. Muna yung nakanindot sa ito ang produkto ng Wonder Herbal Oil, di ba? Kanang itong Wonder Animal Vita, may punas nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Okay, kinang lang mo nag-vitamins ng itong mga kahayupan. Kung ba siya katuong mong tao lang mag-vitamins, pati mga kahayupan, i-vitamins ta na. Ang pinakadabis ng vitamins, Wonder Animal Vita. Maminaw ito, testimonya man eh. Gagamit sa produkto ng Wonder Animal Vita. Kagi ang Animal Vita, si?
2: Yes, sir. Sa wala ko nagamit sa Animal Vita, kaya nag-anay man ko. Pero mayroong anak sa akong anay, pito. Sunod. Eight. Sarunda yun. Yung anak, dosi.
0: Uy, nagkadaghan.
2: Oo, labuyag ni ang baktin, sir, tar. Direda yun sa kusilingan, magulang sa kuang bana. Hindi ka buok yung anak.
0: Animal Vita, kaya po gamit ito.
2: Yes, sir.
0: Kanindot kayo na, si. Salamat, Ketsi. Oh, ingna ang uban, si. Magamit ito, Animal Vita.
2: Ako din yauhag ang tanan na naminaw karon sa so wala pa nakagamit sa Animal Vita. Pagsulay na mo, iligid mo magmahay. Kaya ka na pagabas yan sa ining pag-atiman sa atong mga kahayupan.
0: Ingon na, kanindo tagato ang produkto ng Wonder Animal Vita. Ato pong Wonder Banaba Plus. Nito po kayo. Baka magmahay na itong produktong Wonder Banaba Plus. Lison kag bawas, nakay bugon-bugon sa suso, nakay goiter, bukol-bukol sa matris. Kani, Wonder Banaba Plus ang gamiton. Kinani siya'y mangustin. Wonder Banaba Plus mangustin man eh. No? So, epektibo gini kayo. Paminawa, o, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
3: Ako dai si Amy Rose Dilialon, taga Dalungdong, Joaquin Macias, Sambuanga del Norte. Nakasulat ni Juan, aning Wonder Banaba Plus, Juan kog UTI, gihilampan biya ko ato ma'am, magtakig na, panugnaw na ba? Pero nakasulat sa Wonder Banaba Plus, na okay jud siya ma'am. Wala na jud ako ang kanang sakit sa kilid, usagi po ko nga nakagamit, nga epektibo gid siya.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Kita ko si Diwing Flores o Jan Itsuna. Yes, Tubigon San Roque. Salamat kaayo nimo Kuya Cards. Thank you so much. Garay ko ni Janissa Kate Kuya Cards, please. Naminaw siya sa imong programa karon nagpagaray si Vanessa Grace. Garay na ko si Jimenez alias Boy Purong-Purong. Salamat sa pagbasa. Garay ko nilang Maricel Tumindog, Maylin Abista, Rose Roa, Ilane Bernades, Rinlin Pajardo, Sami Kanyamo, Nilda Samuya, Mary Villarin, Liti Lidisma, Linda Montesilio, o Rosana sa Masbate City, ang nagpagaray si Luloy Anita sa Nahaon. Maramag, dagan salamat sa pagbasa. God bless. Pagaray na ko ang Rama Family sa Lower Lantingan, Pikit Cotabato. Pagaray si Inday Agnes Rama, Undoy, Pikit Cotabato. Salamat sa pagbasa ko yan. Kining nagamit og Vitron Drops o kanang mga bata bago na tao taman 1 year old. Ang pinakadabis sa gamitong vitamins na Vitron Drops. Para imong anak, dili magsigi og hilak magabii, unya dili magkinabog, unya imong anak, dili mahila, hilantan, sakit. Imo nang gamitan og Vitron Drops.
4: Kinsa ganini, ma'am?
5: Si Harabilia Maturan, sir.
4: Taga?
5: Taga Kalayagon, Buena Vista.
4: Buena Vista, Agusan.
5: Del Norte.
4: Agusan Del Norte. Okay, ama, ma, nakatext manggod ka nga nagpasalamat kag dako aning Vitron drops. Sulti daw mi, ma'am, unsa kadakong tabang kada nga Vitron drops diya sa inyo nga bata?
5: Aw, dako gyud siyang tabang, sir, kay atong pag-try manggod namo ni kasi gilagi namong paminaw aning kuan radyo niya. Mm-hmm. Daghan man lagi ning testimony nga maayo lagi ng Vitron. So, mm-hmm, ning try pud mi og kanang palit. So, okay ba ya di ay siya, tinuod gyud ay nang mga gipang ilang testimony kay pagtestay namo na anang Vitron drops ang bata. Pag inom niya mga kaupat man siguro, kaupat man ganado naman siya mukhaon niya. Ganahan siya matulog.
4: Mm-hmm.
5: So, eh, mag-lisod, di ami ani niya ani nga bata kay hilakon. Niya ka nang, digit siya ingong nahingaon ba. So, muna mm-hmm, nangitiste nga na mag-Vitron. So, sinuod, gidi ay nga, maayo po day ang Vitron.
4: Pila edad sa bata, ma'am?
5: Karon, mag-one year na siya hapit.
4: Mag-one year na. Karong
5: na pulis.
4: Niya, oh, okay na, ganado niya, na ang iyang pagkaon. Japon,
5: oo. Oh, oh, padayon gyapon yung Vitron.
4: Mm-hmm.
5: Wala na mo siya undangi. Makapagana gyud siya tao.
0: Ingon ana kanindot no mga pinalanggang tigpamina mga tong Vitron drops. Anang Vitron syrup maayo po na. Para po na sa mga duha ka tuig nga bata ta magdusi anyos. Ang anak pili ag pagkaon, bugo-bugo sa klase. Hindi ka maos klase ba? Oh, sige rang ogwan, sige na lang og hinukto kay di ka balo mo answer sa mga ansiranan sa klase mo ng mga panahon nga mugamit ka anang atong Vitron syrup. Ay, maminaw ko na, may testimonya na. Yan may nagamit og Vitron syrup, mo ay magpamatuod sa ka-epektibo sa Vitron syrup.
4: O sa imong na, so ayan, Vitron.
6: Hello, hello. Ay, akong ato, Vitron syrup na ko.
4: Vitron syrup.
6: Unya, okay man sila. May sa primero, duya ka nang magduyan, may magbinunugay sa kay duwe matulog. Palitan ako sila og Vitron syrup. Dalo sa kino, maayo naman nila ang tulog. Di na magay ko magduyan. Di na ako magtagig sa ila, makatulog na lang.
4: Sa una di ay?
6: Ay, magbinunalay sa aming kuya, ay. Matulog ko ni, hindi man matulog.
4: Di matulog ko niya. Karon, nakagamit og Vitron syrup.
6: Di Vitron syrup na ko sila. Kalo sa kino, ibutan na ko sila sa duyan. Ama, sila na lang makatulog na. Dili na mahurot akong kanta o kinanta. Mapagaw na lang to sa orang kinanta. Kay, di na di matulog.
4: Uh-huh. Pila edad sa imong mga apo?
6: Kuan, ang isang mag-lima na karon October.
4: Uh-huh.
6: Ang ikaduha, mag-upat po karon July.
4: Lima ka tuig o upat ka tuig?
6: Oo.
4: Okay, sige. Salamat kayo sa paggamit ng Vitron syrup. Okay, sige itong pangalan?
6: Rosalia Diam sa Sibugay, kuya.
0: Una na kanindot ng ato ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet, maayo po. Para po ni sa mga nag-edad ng 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula, si papa, si mama. Ato na ang gamitan ng Vitron tablet kay naanay vitamins, na po na iron. Testimonya, paminawan ng testimonya na gamit ng Vitron tablet.
4: Unsay atong experience?
7: Okay man, may mani mong kaon, may pwede mong tulog. Ang di ka ginahan mo kaon, itong di ka ginahan mo kaon, karon may na mo kaon.
4: Okay, dugay na ka nagamit ani kaning Vitron tablet.
7: Mga ano siguro mo upat na ka bulan?
4: Upat na ka bulan.
7: Oo.
4: Hantod karon nagamit paghihapon ka.
7: Oo.
4: Kay makapaganas pagkaon ya makapagana pud sa pagkatulog.
7: Oo. Mo na kuno nga nindot gyud.
4: Nindot gyud gamiton.
7: Oh, Vitron tablet mga kuno ko diri mga silingan, mo may lang gamit pud.
4: Ang Vitron tablet pud.
7: Oo.
4: Okay. Kinsa gani atong pangalan, sir?
7: Tani. Luloy.
4: Luloy.
7: Wason, taga Kabasalan, Sambuanga, Sibugay.
4: Okay, kabasalan sa buwang kasi bukas. Sige, salamat kayo sa paggamit aning Vitron tablet.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamina. Kuya Carl, si Dante ni nga taga-Tagum, pirmigyo ko maminaw sa imo kay lami kay kamudag balak. Pag-aray ko sa kong kaugalingon, kuya, salamat. Midri sa Hulsim Lugait, re sa Delta Earth Moving. Kanunay giminaminaw, kuya, samtang katrabaho. Shout out ko sa Maalam Family, Gisa Daini sa Nazaret. Sa shout out ko Galindo Family. Red ko diya Santa Filibuna ng Bibi Ilibera. June Dulana, Ondoy Tabasan, Pupong Alisir, gikan ni Tutong B. Unsa day nang magbawas ni sagol dugo kuya Almoranas daw na kuya unsa herbal product niyo para ana basin puno mag Almoranas pwede ka mag wonder himui no kita ko akong uyab dia sa Basilan si Arlene malumot gikan kay Rooney salamat kuya shout out ko ni Mama Joy ug akong bana akong papa ug sa akong mga anak it's me Jinky from Sharmi pagaray mi Esther Pitalino ni Lilyungan Carmen Cotabato. Kuya, si Junix ni sa magsaysay Davao del Sur, maka-addict man imong programa, Shout out na ko si John France. Kato mga hayblaron na minaw na to karon, ay lang mong kahayblad pag inom lang mong Wonder Cardio Care. Kaya ganyan Wonder Cardio Care, dako ning tabang para nga malikayan nga kanabitang atakihon ka sa kanang taas nga blood pressure. Kaya kanang taas nga blood pressure, ang in English na high blood, mamana, high blood pressure, taas ka og blood pressure. Mao na hinungdan nga mahiwi imong dagway, maotro imong linakwan. Og di gyud ka swerte on, pa siguro babalhin imong birthdays November 1 og 2, ana ba? Mao nang bantayan na nimo nang kanang blood pressure, mag-inom kag Wonder Cardio Care. Ayo kag kwan, ayo kag kumpiyansa, no? Oh, dili ka magkumpiyansa kay kanang Wonder Cardio Care makatabang na nimo. Aron malikayan nga kanang birahan ka stridor nga high blood. Unya, katong mga almoranason, di mong gipugaganahan mo istorya siguro na akaana, limod mong gipugka kay uwa mo nang naka almoranas, pero pag naa ka ana, sikreto lagpalit og Wonder Himo Aid. Kay kanang Wonder Himo Aid, makatabang na anang imong almoranas, ha? Oh, pwede ra, may problema, pwede ra man kung nag-isuat ni mong papel, unya, itunol ni mo sa muang kanang mga sales representatives diha sa tindahan. Aron nga di nakaay ka mo vulgar og istorya bang mo palit kag himuid, pwede pa mo imong kagisugo lang ka ana. Kay kanang Wonder Himo Aid makatabang na sa dunay mga almoranas, ha? So palit lang kanang testing gud, pwede ra man gyud di ka magpalit og daghan usa ka stable sa palito nimo. Napuo man na kabuok unya, purbahan na sa nimo gud kung panalitan og makita nimo nga may magidig epekto ning Wonder Himo Aid, balik-balikan lang gid po nimo palit. Ana ra may sekreto ana. Kanya katong ato makaigsuonan nga mahiligon kay kape. O kay murag coffee is life naman gyud sa halos daga mga tao, murag siguro 95% sa mga tao coffee is life, no? Pila ra man kabuk tao di ka kape, gamay ra man kaina katong kulbaan. O katong magpalpitit, parehas man no, kulbaan ang magpalpitit, no? Pero halos kada tao naagyoy kana bitong desire nga magkape, labi na bugnang panahon, labi na sa Bukidnon, no? Sa uban pang mga lugar. Sa una po, ako, kagi magigukan ng kinabuhi nga sige pangapi. Katong commercial pang akong gigamit, katong wala pa ng Wonder Herbal Coffee. Mga ginagamit ako sa una, kape. Abot ang panahon, nagpalpitate ko, ato ko doktor, ipaundang ko kape. Nakaundang ko, pero pagbalik, aning Wonder, pagbalik, pag-abot aning Wonder Herbal Coffee, balik po kong kape ay. Manang Wonder Herbal Coffee. Kanang Wonder Herbal Coffee na to mga igsoon. Nindot kinakaayos siya kay nganuman. Dili ka magpalpitate, dili po mutas imong sugar, stevia ang gigamit pagpatamis. Unya nakanindot sa Wonder Herbal Coffee kay bisag herbal sa dili sa lang to. Una advantage niya. No? Dayon katupong ato ang mga kaigsuonan nga sigilan taog kainitan, kaulanan, kana bang imong trabaho bitaw nga kana bitaw naka sa field bitaw? Kung naka sa field, field works ba? Mainitan ka, maulanan ka, maabugan ka, unya, dali kay kasubawan, dali kay kahilantan. Ang imong gamiton, kanang ato ang produkto nga Wonder C Plus. Kompleto ra ba na ron? Okay, na ano may drops? Naabot naman, so kompleto na. O, kung bata nga bago na tao, man 1-year-old, imong paimnon og Wonder C Plus, datay drops. Pero kanang imong anak nga duha ka tuig ta magdusi anyos, paimnon nimo og Wonder C Plus, natay sirap. Pero kanang ikaw 13 anyos pataas, apil na si nanay, tatay, lolo, lola, pag mo na atong gikinahanglan natay Wonder C Plus nga capsule. Mo na ginainom nako. Ako gainom ko nang Wonder C Plus nga capsule kay say ni pumuli kaya ni atong kabisi unya na po dagang ginatrabaho say maulanan po ta taliksikan po ta mainitan po ta unang kinahanglan kita ng Wonder C Plus mga pinalanggang tigpaminaw mao na atong ginagamit kanang Wonder C Plus mao na ato ang gamiton so para sa bata nga moy pagkatao taman 1 year old natay Wonder C Plus nga drops para sa mga bata nga duha ka tuig taman og 12 anyos natay Wonder C Plus nga sirap. Para sa mga 13 anyos pataas, apil si tatay, si nanay, si lulog, si lula, natay Wonder C Plus nga capsule. O, kompleto, di ba? Masa pa may imong problemahon na lang, kompleto naman na. Wala naman kay angang problemahon. Taray ko akong hobby di Div, di ini sa Bizuangan Likod, sa Mbuanga del Sur. Salamat sa pagbasa akong pamilya sa Malanga, sa Mbuanga Sibugay, sa Abira Family. Kaninsya Family o Bangkeo Family, thank you again sa pagbasa. C Plus. Rag, rag, radio, magba.

0: istorya siguro naa ka ana limod bigid pugka kay uwang punang naka El Moranas, pero pag naa ka ana sekreto lagpalit og Juan. Pagbalik pagabot aning Juan der
1: si Div di ini sa Bizuangan likod sa Buangga del Sur. Salamat sa pagbasa ako pamilya sa Malanga sa Buangga Sibugay sa Abira family. Kanin siya family og Bangkeo family. Thank you again sa pagbasa ko yan. O yan, aminaw ginipirmi ni mo si Disa Daini sa Kaloknayan, Lugait, Misamis Oriental. Karera ko sa mga igagaw si Michael, ang kapagaray si J.R. Audihi from Malu, Siato, Negros Oriental. Salamat. Kuya, hasta makapalit og Bitron Drop sa Kuruan, Marvin Biraw, na ini taga Kuruan, Binaloy, Sambuanga City. Karay ko akong silingan si Vilma Rusia. Aminaw karon, greet ko sa akong mga anak nilang Rosel, Justin, og John from Ames, diri sa Grima Village. Karen ako ako mga anak si Anian og Inday, sa Ring ang aminaw si Binji Dennis sa Pulomulok. Garay ko sa Kalugmanan, Manolo Fortits, Mayantaw Family, Villara Family. Kumbana nga always naminaw sa imong program, nagpagaray si Juna diri sa Kibuda, Kibangay, Lantapan. Ako sa mong balakan ha. Alang ni kaninyong tanan. Sa linghod kong panghuna-huna, nadungog ko ang mga pagsangpit sama sa huyuhoy sa hangin kanako daw nagadapit. Aron bulawanong tingog sa mga titik nga gitagik, mahimong simbolo sa pagpakat-on ko nga himpit. Pagharong ko kaninyo ni ining halapad nga hawanan, di ko mabuhat kung wala pa'y nakatunan. Sa akong mga magtutudlo sakripisyo dilihitop nga, inayudahan sa giya ni ining tungaan. Lingguwaheng gigamit sinugbuanong Binisaya, din hinanukan ang akong pagkabata. Tunghaan nga maligdo din ako nagtungha, gitaganang kaugmaon para kanamong mga bag. Sakay sa mga pako sa akong imahinasyon, ubanan ko ikaw dito sa laing destinasyon. Ato mga pangandoy di unta pagakawangon, kahitas anagagiya aron kita magmalampuson. Busa kabataan kita magmatinudanan, sa pagtungha kita magmadasigon. Kamo kini ang bugtong taming sa maayong kaugmaon, kinabuhi sa umaabot magmalampuson ug magmalipayon. Pangandoy ikaw akong paglaom sa tudling sa mga garay.

0: ang bugdong kong pagigugma. Kwan ba kanang basig kanang nakay abilidad nga magsuwat og balak ba? Ayo nag tagu-tagui na imong abilidad ya. Sayang ba nay. Nabiya tay balak writing contest. Huli round ba ni? Suwat lang kag balak na gud ipadani mo sa kanang programang tudling sa mga garay. Dali ra man pugay gud. Pwede ra man gud nimo i-address sa kanang RSV head office ana o Purok Uno Barangay San Jose Malaybalay City ana raman. O na raman midiri sa kanang RSV head office Purok Uno Barangay San Jose Malaybalay City Bukidnon ara midiri. No pwede ra gyud kay address nimo sa mo. Kay ato nang hatagan og kuan kanini ang pagtagad ang imong entry kay mapilian na to na ika kinsa magoy buhatag pulintawan nimo first prize 3000 na ray matag nimo nang 3000 don second prize 2000 oh napatay third prize nga usa ka 1000 basta kay magpadaam og balak unang bantayan ninyo dapat ang inyong balak moabot siya 5 ka istanza. Oh, 5 ka istansa ba? Kasabot mo na istansa siguro god. 5 ka istansa. Niya dapat ang kada istansa niya minimum 4 ka mga sentences. Mao ginay inyong kan ba? Mao ginay inyong hanga basihan mga pinalanggang tigpaminaw. Atong gidasig atong mga kaigsuonan nga kan gyud kanang paningkamot mo nga makapadamo. Makapadamo og entry sa balak dinhi sa balak writing contest, no? Bisayas ug Mindanao, oy, Bisayas ug Mindanao no sa demo. Basta kabalo ka magbinisaya, no? Basta kabalo ka magbinisaya, pwede ka magpadaon niya. Pwede po nimong i-messenger sa RSB Broadcasting Network Incorporated. Pwede po ka dito. Adto na ko. Kuya Cardo Villaronte mingon ang Dios atong alagaran, pinagis tinuray nga pagserbisyo sa mga katawhan. Maayong pagpaminaw, Bisayas ug Mindanao.
1: Radyo Magbating.
2: Oras, alas 2.
1: Radyo Magbating. Radyo Magbating.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
6: Mayong hapon mga kabagting og kabalkada sa anayan ng Daklit Balita Las Dos. Nagpahigayon og follow-up coordination ang Molabi Municipal Jail uban sa Public Employment Service Office aron ma-finalize sa mga importanteng logistics alang sa umaabot nga skills training program. Tumo sa mga programa nga mahatagan ang mga persons deprived of liberty og practical nga kahibalo og vocational skills nga makatabang sa ilang livelihood og reintegration sa komunidad. Ilabi na sa paghatag og produktibong oportunidad sa mga PDL pinaagi sa skills og livelihood development. Iyon nabati ang BBC Daklit Balita Las Dos. Ako si Bagting 27 Dari Likat aya ay Sabal FM og Radyo Bagting.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
1: Radyo Magbating.
7: Sa IBC 13, JTV and on our live streaming channels. Exciting maglaro ng lotto but the fun is even better when we play responsibly. Tandaan po na 18 years old pataas lang ang pwedeng makasali at manalo sa anumang PCSO game. And to our game players, please play within your means. Always play smart. Play safe and play responsibly. At kung ready na kayo maglaro, kami naman dito sa draw court, handa ng magpapremyo. To witness our live lotto draw, we have our panel of judges from the gaming public. Welcome po sa PCSO. Isang masayang hapon din sa representative ng PCSO. And assisting us with our draws, we have our PCSO draw coordinator. Good afternoon, ma'am. Araw-araw pong sinisiguro ng PCSO na pantay-pantay ang chance ang manalo ng lahat ng lots of players. Ito ay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pre-draw procedures. Ang highlights ng activity kanina, panoorin po natin.
8: Sa isinigo ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa Drobo 3 Selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawballs na gagamitin sa live lotto draws.
7: Mga kalaro, handa ng lahat para sa unang salbo ng mga papremyo. So ano pang hinihintay natin? Tara na, let's play lotto!

hapon, bibida ang dalawang masuswerteng numero. Easy lang maglaro ng 2D Lotto. Simply mark your two numbers from 1 to 31 sa bawat subset ng 2D Lotto play slip. You can win 4,000 pesos pag nag-match ang two numbers mo sa mapipiling winning combination in exact order. At kung nanalo via the Rumblito System Play, 2,000 pesos ang maiuwi mo. At nakapili na ng 2D Lotto winning combination.

0: Radyo Magbating Ting.
1: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
2: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
1: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sa panahon karon, sayon lang kita atakihon sa mga panuhot dala sa daotang hangin nga musulod sa ubang parte sa atong lawas. Si Tatay Beltrano Palulay ang usa sa makapamatuod sa epektibo sa Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil. Atong paminawon ang iyang kasinatian.
3: Mayong buntag, sir. Mamaliw ko si mong pangalan, sir.
4: Ako, si Beltrano Palulay.
3: Sir, nahibawaan ako nga every other day ka magpalit o bilabilang haplas diri, ah. Unsa man yun mong ipamati si mong lawas dahi, sir?
4: Ang akong lawas, pamati nga ako ng minhod, tiil o paa.
3: Paggamit nimo sa bilabilang haplas, unsa may nabag-o sa imong sakit nga minhod, imong kamot o tiil?
4: Kwan, ang akong lawas na okay na. Risko na ang kalawasan ako, nag-haplas ako sa apya sa bilabila. Sa wala pa yung nakasuway sa herbal bilabila haplas, suway na ka mo. Makatabang sa inyong kalawasan.
1: Daghan pa ang makapamatuod sa kaepektibo ni ini. Busa, palit na sa inyong mga suking butika. O, kamudiha, sulay na! Maugad ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag ganato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
5: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
6: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
7: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
6: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
7: Mm-hmm.
6: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Tapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang...
7: Mm-hmm.
6: Nakakaginawa, Kuya Boy.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
9: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
10: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
11: O, nang gamit na po, Ma'am. Paglikat na po sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
10: Huh? Dili hapdos.
11: O, kira ka ayo, good, Ma'am.
10: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
11: Wala po, Ma'am.
9: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, kutis celebrity ka!
12: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
13: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawa naman yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
12: Said Kugon Herbal Capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
0: Radyo Magbating Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Si Nanay Pene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takuing ipangbati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka. Sisa, yun, siwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, og nanaw.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Are you planning to build your dream home?
5: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
6: MC1 Hardware.
7: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita.

0: pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Magbating.
1: What's going on?

0: Radyo Bagbaging.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Sana all.
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no.
4: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital, Luzal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
0: Radyo Bagbaging.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Zed Living Testimonies. Ang Zed Panyawat Coffee Mix na pamatutan kay makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
2: Ako, poriba ko ala, ang kalin Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, labang tila, kay mababa man ang imong lipid.
1: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Zed Marketing, ang Zed Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
2: Sigurado na, kung tasi mo bibig, mababa na iya, Jaime Verano.
1: Living Testimonies.
0: Radio Bagbag Ting Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Council Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Certified din ang PCSO lottery draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na bantay-bantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

2G Lotto fans, narito na ang papremyo ng two numbers ninyo. Sa halagang 10 piso, panalo kayo ng 4,000 pesos kung mag-match ang two numbers ninyo sa mapipiling winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play, 2,000 pesos ang panalo. Paalala lang sa lahat, only 18 years old and above can play any of the PCSO games. At nakapili na ng mga numero para sa 2D Lotto Draw. For the first number, we have 24.

Ang magic ni Bruha. Sugilanon sa yanong pangandoy nga nagbunga sa tamis nga gugma. Apanausab ang tanan sa dihang ang kahiubos, mao'y mipasuwabi diha sa kasing-kasing. Mausab ka ang tanan, pinaagi lang sa magic. Ang magic ni Bruha. Writer, June 30. Director, Alan Gulyat Nacurda. Spinner, Aldwin Nacurda. Audio editor, Randy Tayad. Dalit sa SED Marketing Incorporated. Just

0: o karon sa sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang magic ni Bruha.
1: You're my fantasy.
2: Siya, bakit ka itong akong nakita sa... Pero, murag siya, cute. Bisan ko nagtalikod siya nga ako nakita, pero... Dili ko mahimong masayop. Siya to. Pero katong babae, kinsa man sad ka siya? Malagmit, mauto iyang amo. Pero, nganong ingon og lain ang akong gibati sa kong nakita? Mura og nahasol ko. Ngano man ka? Huwag ko makasabot sa kong gibati da. Mura ba og makaingon ko sa kong kaugalingon nga tingali og magkalagyo na kitingali ming duha? Pero nganong mo ninisantop sa kong unahuna?

0: isan usawa ang gini dapat siya lawas. Ug ang iyang kusog, hilapihan niya kakuskan. Nagtuo ko nga, salida lang sa sini akong makita. Ug ingon niya itong isina. Pero kaganina, nakakita yun ko. Para na ako, imposible ka tumahi mo niya. Pero nakakita ko. Unsam ka detong tawana? Superman? Dili katuoan.
1: Oh, di ba ako naman kang gisultihan nga bisan pa og unsay mong plano nga daotan para niya na ako nga manalipod?
0: Unsa ka to? Murag may nabatik ng tingog. Yan na. Kinsa tong tingog nga akong nabatik? Ako lang usang ni sa tirasa sa Mumbai, pero iyon lang sa nakabati ko babae nga misulti. Oh, binuang. Dili itong bungas kong una-una. Ako ang iyong nabati. Ingano sa liga lang sa likod ang tingog. Yun, ang babae. Naasa siya. Naasa siya sa gawa sa among gate, nagbarug o nagtanaw na ako. Dili. Dili kini bungas kong una-una nga ako nakita. Naagid siya. Bisan kung layo na siya na niya ako na himutangan, pero maklaro ko kayo siya. Manaog ko. Kanaog ko na ko siya.

Eric Thorne. Be sun ang among CCTV din ispay. Huwain na ko ang tao nga nagbarog diha sa mong gate. Pero imposible nga dili siya makita. Makuha ang sibisan kinsa nga mupadool sa mong gate. Kinaan nakafocus ang usa sa mga CCTV. Pero nganong wa siya makita. Dinimay mo. Sa ipasabot ini, nga maligno ka tong ako nakita. Nga usa siya ka espiritu? Husan ka na kong binuang. Dinimay mo nga, bunga lang ka to sa kong una-una. Nga usa lang ka pananaw, usa ka turn-on nga ako nakita.

0: sa man. Okay ka na?
1: Ha? Ako ang kining... okay na. Okay na. Nganong gitutukan mo kanyang magmayo?
0: Nangutan ako sa gwardiya nga nakakita gid sa nahitabo ni mo.
1: Oo niya. Unsa iyang gisulti?
0: Sama sa gisulti sa uban niya nakakita ni mo sa dihang giparidlahan ka. Silang tanan, daw dili makatuos ilang nakita. Hilabihan kuno ka kamaayong makigaway. Abdi ka kuno kaayo. O glabaw sa tanan ang ilang nabilipan. Tuod kay, yan lang kuno ni mo ang gipangbunal sa yuta ang imo mga kontra. Nakadayag silag maayo ni mo.
1: Ha?
0: Doon naman ganyan nagkasultin ako nga wa kuno ko masayop sa pagkuha ni mo isip akong bodyguard.
1: Bodyguard?
0: Pero doon na lang sila hinahibudgan.
1: Unsa?
0: Tuwid kay human sa maong hitabo, ingon usa na wad-an ka sa panimuot. Ug sa dihang naulian ka na, mura og wa ka na sa imong kaugalingon.
1: Ha?
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Nakagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
4: Mm-hmm.
3: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuha. Namang ko po'y mga milasma sa face.
4: Mm-hmm.
3: Murag dark spot siya, ana.
4: Mm-hmm.
3: Tapos ninglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose the pit. Karun, wala na kay. Wala namang punti ah.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap. Ang kahimsog, importante. Mao ka ng angayan ng ampingan. Ang SED Marketing, ang tighimo o tigapunapod sa mga nagunang mga produktong herbal na tinuod gayon yung makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka ninyo niining 2 minutos nga tulumanon. SED, alam sa kahimsog.
5: Mga kapanyawan, sa kamayang adlaw kaninyong tananog, welcome na usap nining atong tulumanon karon sa mga ayong panglawas at kinikanato sa mga kabubuton sa SED Marketing. Ano yan na po si Mr. Panyawan? Alam sa paghatag ka ninyo sa mga impormasyon, kaalam mo kay Balo.
6: Ang future. Taguan siya.
5: Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Kining atong SED Gogon Herbal Capsule mga igalagiso na pamatudan kini nga daghang ikatanya nga benepisyo sa atong kalawasan. Ang SED Gogon adunay gahom sa Gogon plant, adunay kini banaba ug usab adunay panyawan nga tanom nga di na pamatudan nga dakog ikatanya nga kaayuhan sa atong mga kalawasan. Napamatudan sab kini mga igalagiso nga maayo kini mutabang sa atong mga liver kun kining atong mga atay. Adunay kini ginatawag nga hepato protector effect sa ato ang kalawasan. Hepato meaning to say liver or kaning atong atay. And of course, aduna gani siya pagtabang o pagprotektar nga maampingan niya ang ato ang mga atay. Kung ikaw higala igsuon, medyo may pagkahilig ka sa ato ang pag-inom sa mga alkoholikong ilimnon, timani kanunay mga higala igsuon nga dili maayo ang sobra. Mag-amping o kanunay gyud nga i-moderate lang ang pag-inom. Timani usab mga higala igsuon nga kanunay gyud pag-inom ang atong SED Gogon Herbal Capsule, gumikan kay kani ang kapsula nga makatabang sa mga bisan unsang matang sa mga problema nato sa lawas, ilabi na kung kini naglambigit sa ato ang mga atay. SED Gogon Herbal Capsule.
2: Inyo nabatian ang programa nga maghatod ka ninyo dugang impormasyon o kaalam. Hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay pagtabang. Ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Gogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, ug ang SED Panyawan Coffee Mix. SED, alam sa kahimsog. At ang ilang hapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Mone lang nakita?
0: Nga nung ingon ni Adto ang nahitabo? Ha? Randy? Nga nung ingon anang imong reaksyon?
1: Tungod kay dili ako ang nahimo ato.
0: Anza? Ano sa imong isalti?
1: Di ka makasabot, ma'am.
0: Usay dili ko makasabot?
1: Bisan og unsaon ka na ko pagsulti, maglibog ka lang.
0: Unsa? Kaya nga naman di ay, may mo ba og sultihan ko ni mo?
1: Di ba matod ko di ka makasabot? Maong ayaw na nagpangutana, huwag kapuslanan.
0: Randy?
1: Malakaw na ba ta, ma'am?
0: Wapakumahuman. Doon na pa ko'y gustong ipangutana ni mo.
1: Onsa man na?
0: Kinsa itong mga tawa na? Ngano ila itong ibuhat? Imo ba silang kontra?
1: Ah, wa ko mahibaw. Wa ko makaila nila. Huwag labaw nang wa ko'y nahinumduman nga doon ako'y kontra.
0: Basig nalimot lang ka. Huwag nagdumot sila ni mo.
1: Uy, wa ko'y kontra mo eh. Huwag gani eh. Nalibog ko kung anong ila itong ibuhat ako. Huwag wa ko makaila nila. Maputay akong pagkakita nila.
0: Wa ka mamakak?
1: Oo, ganun ako sa lang buhatan, ma'am. Kung doon naman ko'y gikaaway ka niya ito, ako ginagang sultihan, ma'am. Di sa gusto nga may maamong laing tao.
0: Tinuod yun ka nga wak kay gidudahan?
1: Oo, wala lagi. Wak'y kontra.
0: Kung mao nga wak kay gidudahan, ako doon na.
1: Unsa? Kinsa?

0: Ah, okay. Ihato na ng tanan akong da sa taas.
1: Pero di ba ma'am, kanto mang imong yaya ang makuha na?
0: Mareklamo ka?
1: Akoan, uwaman ma'am. Nibuong lang ko.
0: Dali na gato da, kinakinahalan ko anak.
1: Ay, ako nanday na isa kas taas eh.

0: Mauli na ka?
1: Oo. Gawas ko, doon na lang kailan yung sugo.
0: Kung mao, pag-amping.
1: Ha?
0: Kinsay na sayod nga at gan kanila. Mang ayala pagkumpiyansa.
1: Oh. Ha?

0: Nganong mao man itinan awan ni manako?
1: Ay, kay siya alam ba din ako tinan awan ron?
0: Nagtuo ka ako makasabot. Bisan ugwa pa kay gisulti pero naibaw ko nga doon na kay gihuna-huna nga rin ako.
1: Ah, doon na lamang ako na matikdan.
0: Ngayon sa naman sa...
1: Murag! Murag lahi na sa una. Gimuhag linaktan ka ron kay sa una.
0: Unsa? Ugusam ko na kalahian.
1: Sa bago ka pa nga ng opisina, mura og bugat kaayo gimulinaktan inig abot. Bisag tuwa pa kaslayo, dungog na kayo gimog tunab. Pero kanan, murag nigaan naman.
0: Unsa? Ikaw ba? Makalagot yung kasa? Bisan unsa na lagi imong gibantayan ako?
1: Ang alang, niago ko din eh. Ako go makakita sa tanang mahitabo din eh. Mao ka na makamatikod gid ko sa mga kalainan ng mahitabo o labaw sa tanan.
0: Unsa?
1: Dili lagi ka ay bugat agi mog nawang kauban kasi mog driver. Kani adto no nagabot nimo din eh. Halos dili ka mo tan-aw namo. Karon nakamatikod ka nga mura og makaharong nakaog tan-aw niya.
0: Makalagot yun ka sa himantayon kagit kaayo.
1: Alang-alang nya karon siya na agimog pahatdan sa imog dala. Sa una lagi, ako man nagimuang pakuhaon sa sakyanan.
0: O gano mang hasol pa mangyut ko ni mo, nga naa naman siya.
1: Lagi na. Nyasalan mo to sa una, wala dahi ka makahuna-una at to.
0: Diya ka na, uy.
1: Shhh! Hay!
0: Himantayon!
1: Ay! Ay, baya na. Siyalan kay gibuhat ang nagiyag driver. Ngamurag, nakuha naman niya ang pagtagad ni Rina.

0: hin minum ko ni kape eh. Lago kini tindira hinay lihok mau kini makaingon sa imlangan ko napa ko ilay mo palitan sos ako palitan tindiraha eh. Ngayon ni akong gipalit pero hangtod alas 5 minutos gitaon ko naghuwata ni taon matagaan ko ay muli lang ko eh oh uy surandi siya nang lakaw mas mayo siya madungan may pauli na ayun na anong lakaw ni siya naglakaw siya nangilingi ano man siya purdun na igibataya na eh unsa ka.
1: Kas lang na ko sa imong naw. Niyatong unang buwan, nakita at ikaw luspad o nangupong ang imong itsura.
2: Tungod to sa problema na ko sa kidney, pre. Kundi ba tungod ani?
1: Wala na ko karun. Ha? Usa mo na?
2: Kidney, pre. Ang Cocon Herbal Capsule sa Zed Marketing. Makapauso sa creatinine. Makatabang ni sa problema sa imong kidney. O maayo kini kung aduna kay sintoma sa prostate. O sa prostate cancer na ganmismo. Mong ikaw, pre, dipinsa na lang daan. Inumog Cocon Herbal Capsule ka na adlaw. Samtang wapa kay gipamati. Nusa mo tamanagang ka nang may tama na.
1: Sakto ka, pre. Sukay ka ron magminti na Cocon Herbal Capsule kay itahan ni mga damtang daan. Salamat, pre.
2: Pasalamat sa Zed Marketing, pre, na nakaimbento sila sa Cocon Herbal Capsule. Cocon Herbal Capsule, hinimo sa Zed Marketing Incorporated, mapalit sa inyong masuking butika.

0: mga higana sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang Magic ni Bruha. Sugilanon nga sinuot ni June 30. Ubos direksyon, Alan Gulliet de Gorda. Spinner, Aldwin de Gorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gihapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.
1: When I feel your music next to me.
2: Mga kapanyawan, aniana ang secret to sa maayong panglawas. Kung nagakapi ka sa SED Panyawan Coffee Mix, pag-abli sa SED Kogon Herbal Capsule o itaktak ang sulod sa kapsula sa imong SED Panyawan Coffee Mix. Dobling bisa, dobling pagtabang. Kape o kapsula ang secret to sa maayong panglawas. Kalami. Ang SED Panyawan Coffee Mix ug ang SED Kogon Herbal Capsule, mga produktong ginama sa SED Marketing, mapalit na karon sa mga butika.
3: Radyo Magbating.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
5: Ano?
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Radyo Magbating.
4: Oras, alas 5:30.
3: Radyo Magbating.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Radyo Magbating.
7: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
8: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takuyong ipangbati, tanan, naghan yun, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisagun sa pagparagis na ka. Sisay yun, isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa malay. Pero pagsugon na og inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagyo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
7: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Radio, Radio. Radio. Bad, bad. Ping, ping.

0: Radyo Bagbag.
1: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa said panyawan garlic. Maukining klase sa said panyawan capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sad kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ampingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga sa said panyawan. Said Panyawan Garlic Capsule, a quality product of said marketing.
0: Radyo Bagbag.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6.
2: Radyo Bagting.
3: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done unto me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh,
4: and dwelt among us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ.
3: Let us pray.
4: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Saint Cecilia,
4: pray for us.
3: Saint John Baptist de la Salle,
4: pray for us.
3: Leave Jesus in our hearts forever.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: Ang matagbutang kibuhat nga may nagkadaiyang kapuslanan, ang tao sa gihimo sa Dios, aromasayon, muhangup ug mahigugma sa kamatuoran, kayang Dios kamatuoran man. Kami nag-awhag ug nag-agda kaninyo sa pagpamati nining tulumanon, ifata nga sa ato pa maablika. Nga gipasugan sa sulat sa San Marcos Kapitulo 7 Versikulo 34 ug mihangad sa Jesus sa langit nang hubaw ug mingon sa tao, ifata nga sa ato pa maaplika. Tumong nining tulumanon nga ablihan ang putahan sa pagpaminaway ug bintana sa pag-inambitay sa mauswagong pagpadayag sa kamatuoran sa Dios. Karon, adia ang atong mga kauban ug ang inyong tagdumala.
6: Santo Amin. Welcome na usab mga kaigsuonan ko diha sa ato ang nagtagsatag sa kapanimalay. Mayong hapon na usab kanatong tanan. Mayong gabi sa ato ang mayong sayong kagabion sa ato ang mga tigpaminawan dinhi sa pinakakusgan nato pinakakusog nga sibyaan ang Radyo Bagting. Sa dili pa kita mopadayon atong itunol atong pagtimbaya sa kadumalahan nining ato ang pinangga nga istasyonan ang DXBJ AM 756 sa dial sa inyong mga radyo o ngun man sa atong Facebook Live sa Radyo Bagting News. Mayong gabi ka na itong tanan. Si ma atong ma'am atong igreet si ma'am Vanessa Tumakmolog sa iyang na staff, atong technician nga nasa atbang si Sir Nicky, ang atong security guard nga nasa gawas ug kang ma'am Che ug kang ma'am Annabel, si ma'am She ug sa tanan gayud nga dili lang nato tagsa-tagsaon kay mubo rang atong oras. Mayong sayo nga kagabion kanatong tanan. Welcome sa ining atong programang ipatang ang gasato pa maablika. Diin gikan sa sulat ni San Marcos kapitulo 7:34. Mga igsuon, gidapit ko kamong tanan sa pagpaminaw ni ining atong programa, din aduna kini dako kayong kahimuan or makatabang sa atong tagsa-tagsa ka o galingon kay maokani ang pagpanudlo painay sa ato ang simbahang Katoliko. Ato usab nga ituno lang atong pagtimbayan ngadto sa ato ang kura paroko si Father Gilbert Hingune ug sa tanan nga mga sa yang staff diha sa parokya ug sa mga chapel presidents nga naa sa nagkalain-lain nga mga kapilya nga sakop sa parokya sa San Jose. At usab nga itimbaya nga to ang spiritual director si Father Rene Herrera nga naa nakabasi sa Vincenzo Sagon mayong gabi eh, Father. Og ngun man si Father Rolando Rafol nga naa sa Pitugo. O ang atuang mga officers sa CFD Diocese sa Pagadian, pinanguluhan ni Bro Rogelio Caliso sa iyahan sa atuang duha ka presidents, external and internal affairs, si Bro Kinit Alben Bustamante o si Bro Stephen Niharda o sa atuang treasurer, si Sis Ilmi Enriquez og sa secretary si Brad Rutsam Lauranilla og sa og ako ang PIO nga diri sa San Jose Bicariat og ato usab nga itunol ngadto sa ato ang nagkalain-lain nga mga chairman mga president sa diha sa nagkalain-lain nga parokya nga mga sakop sa nga mga CFD nga sakop sa diocese sa Pagadian sa ilang tagsa-tagsa ka mga parokya. Unang-una atong itimbaya si Andres Bergado sa Santo Niño, si President Retired Colonel Nolito T. Navarro sa SVF Mulabe, si Pres Gino Satsat sa San Pablo Parish, si Ima Sarcauga sa Balungating, si President Franklin Sardinia sa Labangan Paris og si Danilo Pilari sa Danlugan bago daw ni siya nga napili sa taga Danlugan nga CFD president si

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
2: Radyo Bagting.
5: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E.
2: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
7: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
7: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
2: Nationwide.
7: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa Animalado doon ang tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating bulamang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating bulamang baladudunan. At yung siyempre yan sa atin ang ating bulamang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan ang ating bulamang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello?
1: Hello po, Kuya Boy.
0: Yes po, nanay. Sino po sila?
1: Si Erlinda Panes.
0: Erlinda. Okay, nanay Erlinda. Taga saan po si nanay Erlinda?
1: Taga Kalinog, Iloilo po.
0: Kalinog.
1: Kuya Boy.
0: Yes po, Kalinog, Iloilo. Okay po. Ilang taon na po si nanay Erlinda? Ilang taon na po?
1: 61.
0: Okay po. Sige po, nanay. Go ahead po. Ano po yung tanong po ninyo?
1: Eh, pwede naman ako kagamit ng sabi nung ano ba yun, nung ginapatalastas nung ano?
0: Rice coffee?
1: Oo.
0: Kung pwede kang, ang tanong mo sa akin, kung pwede kang uminom ng ating rice coffee?
1: Oo. Ano ba yun, Kuya Boy? Bigas ba yun?
0: Hindi po yun bigas, nanay. Opo. Ang ating po namang rice coffee po, opo, nanay, ay binubuo po ng 15 herbal na nakakatulong po sa ating po namang kalusugan. So, nanay, ang spelling po ng rice natin ay R-I-S-E. Hindi po R-I-C-E.
1: Ah, akala ko bigas yun eh. Kasi marami nang sabi bigas yun eh.
0: Ah, hindi po yun bigas. Hindi po, yung ating po namang produkto, nanay, ay hindi po bigas. Hindi po yan gawa doon sa sinunog na bigas. Opo.
1: Kaya ang sabi ko, yung number ko na isa, naka-block din sa'yo, hindi ako katawag. Kasi dalawa yung number ko ito eh.
0: I see. Opo. Basta nanay, yung ating po namang rice coffee.
1: Hello?
0: Nanay?
1: Ano po? Ah?
0: Yung ating po namang rice coffee ay R-I-S-E. Hindi po ito bigas.
1: Ah, okay, Kuya Boy.
0: Opo.
1: Sige, tanong ko lang po, yung number ko na isa dyan, naka-block, hindi ko katawag po yun eh.
0: Hindi ka makatawag?
1: Yung dolo, 2-0.
0: Okay po. So nanay, dapat nyo pong simulan na yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Oo.
0: Opo, simulan nyo na po yun yung pag-iinom po nito. Diyan po sa Kalinog, marami po tayong mabibilhan ng ating rice coffee. Kaya po kung hindi pa po kayo nakakita ng ating po namang rice coffee, hanapin nyo po yung tamang produkto natin. Kulay gintong dilaw na karton, nasa kulay gintong dilaw na karton.

0: Okay po. So, yung po nana, yung pong puntahan po natin at hanapin natin yung tamang produkto natin, RISE na sa kulay gintong dilaw na karton. Sa karton po nana, meron pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabi pong parang dalawang hotdog. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Okay po. Oh, yun po yung okay. Ating rice coffee, ha? Oh, tapos kapag okay, nakabili salamat. Pag nakabili na kayo nanay, tawag ka po uli sa akin, ha?
1: Okay.
0: Sige po. Maraming salamat po nanay.
1: Okay.
0: God bless po. God bless po. Maraming salamat po sa inyo.
1: Okay.

Tawag po muli mga kaibigan sa 0969-226-9623. Yung adi po namang numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po sa ating balado doon. Itawag nyo na po yan dito po sa ating programa.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Hindi mo na ako kilala.
0: Ano pong pangalan?
1: Nanay Rose po yo.
0: Nanay?
1: Rose?
0: Nanay Rose ng?
1: Nang?
0: Odjungan. Nanay, tama. Nakausap ko na po yung Adi Bulaman Deliveries. At ang sabi po nila, nanay, second week po naman itong June ay darating na po dyan sa inyo yung ating po namang sabon.
1: Nagsabi?
0: Yes, nanay. Diba? tinawagan ako, nanay, kasi sabi niya, narinig niya daw na sabi ko, tinext ko kasi kahapon, anong tumawag ka po sa akin? Kailan ba yung tumawag ka sa akin? Nung isang araw. Tumawag ka sa akin ng isang araw na sinasabi mo nga na wala pa rin yung ating po namang sabon. Kaya po tinext ko po na sabi ko, galit na po si Nanay Rose ng Odjungan Romblon at kailangan na po niyang ng ating po namang sabon. Ang sabi sa akin, second week po, nanay, kasi papunta na po dyan sila. Medyo malayo lang po siguro talaga yung biyahe po nila. So, second week po, nanay, nitong buwan ay most probably next week po or sa susunod na linggo, nandyan na po yung inyo po namang sabon, nanay.
1: Dahil kahapon, nagpabili ako ng ng resto pinalimang box doon sa Gonzal Gustor.
0: Apo.
1: Sabi ng ginsabihan ko yung apo ko nga nagbili, sabihin mo kung may sabon sila na sa rice cooker. Sabi, anong sabon? Bakit may sabon sa rice cooker? Sabi.
0: Uh-huh.
1: Sabi ni Ron. Sabi ng apo ko, mayroon. Bakit alam mo? Yung lula ko ang nagsabi.
0: Opo. Sabihin po ninyo doon sa Gonsalvo, paparating na po yung sabon na in-order po ninyo, nanay, na dalawang po.
1: Opo. Di ngayon, sabi naman ng may-ari ng may tindahan, ma-order na lang tayo.
0: Oo, tama.
1: Ma-order na lang sila.
0: Opo. Pero, pwede naman po sila mag-order ulit plus yung darating po sa inyo na doon po yun ibabagsak sa Gonsalvo. Doon po yun. Kasi diba sabi po ninyo, doon na lang sa Gonsalvo. Tapos pangalan na lang na para kay Nanay Rose. Okay po. So, tanungin nyo na lang po doon. Siguro next week or sa susunod na linggo para makuha pa na po ninyo yung sabon.
1: Opo.
0: Okay, nanay. So, solved na tayo.
1: Okay.
0: Okay na. para hindi na tayo, kumbaga, sabi nga natin, hindi na po kayo mag hanap pa ng ating po namang sabon at paparating na

0: po dyan sa inyo. Okay po, nanay.
1: Opo, marami na nga ang pinagsabihan ko dito sa amin eh.
0: Opo.
1: Nung sabon na yun. Pagkabibigin sila.
0: Opo, thank you very much po, nanay. So, yun na po. Paparating na po dyan. So, okay na tayo, nanay. Okay po?
1: Okay.
0: Okay po, nanay. Maraming sa... Tapos balitaan mo ako kapag nakuha mo na, tawagan niyo po ako muli.
1: Opo.
0: Okay. Yes, nanay. Sige po. Maraming salamat po, Nanay Rose.
1: Sige. Bye-bye.
0: Thank you very much po, Nanay Rose. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Ayun po, mga kaibigan. Si Nanay Rose talagang hindi tayo tinantanan. Eh, dapat lang naman. Ganun po dapat, mga kaibigan. Ano po, kapag nag-aantay tayo dun sa atin po namang produkto, at wala pa rin sa inyong pong lugar, sabihin niyo po sa amin at ginagawan po yan ang paraan ng ating po naman mga deliveries at tayo po mismo ay kinukulit din natin yung ating mga deliveries. Nang sa gayon, ay makuha po natin yung kailangan naman talaga na meron dyan sa inyo. Ganun po, dapat kay Nanay Rose.

Tawag po muli mga kaibigan sa adi mo namang numero 0969-226-9623. Yung adi mo namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating baladudunan.

0: Tawag po 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagin sa ating mga palatuntunan. Ganun po dapat, di ba? Natutuwa kami kay Nanay Rose talagang hindi niya po binibitawan yung kanya po namang sinasabi na kailangan min ng kailangan namin ng ano ng sabon dapat eh. At hindi niya po talaga binibitawan, tapos yung pambili niya daw po talagang tinatago niya para dun sa atin po namang sabon. Nakakatawa din si Nanay Rose, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po.
1: Apo.
0: Yes po. Sino po sila?
1: Si ano, si Sita. Taano po?
0: Ah, si Nanay Sita. Taga saan po kay Nanay Sita?
1: Taga Digdi po, sa San Rafael.
0: San Rafael Kararayan?
1: Hindi. San Rafael Tigaon.
0: Ah, Tigaon. San Rafael Apo. Tigaon. Okay. Tigaon, Camarinesur.
1: Opo.
0: Ilang taon na po si Nanay Sita?
1: 73 na po.
0: 73. Umiinom na po kayo ng rice coffee? Si Kuya Boy po ito, ng rice coffee, Nanay.
1: Ah, ito po, itong apo ko po, nakakuha ang number, nagtatanong lang kung ano ba yung kung saan bibili ng rice coffee daw.
0: Opo.
1: Apo ko.
0: Yes po, Nanay. Kayo po ba ay hindi pa nainom ng rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Baka gusto po ng apo po ninyo na kayo po ay uminom na din ng rice coffee. Mahal na mahal kayo ng apupunin nyo.
1: Oh, yung nagtatanong po, kung saan daw makabili niyan?
0: Sa Tigaon.
1: Oo.
0: Oh, sa Tigaon po, Nanay, napakarami. Diyan po sa Our Lady.
1: Ah, mayroon pala sa
0: Tigaon. Opo, diyan po, Nanay, meron po ng rice coffee sa Our Lady of Mount Carmel Pharmacy, Forest Drug, Amisis Pharmacy, Nix Pharmacy, JC Atienza Pharmacy, Generic Pharmacy, St. Vincent Pharmacy, Dane Natalia Supermart, RCM Store. Lahat po yan sa Tigaon.
1: Opo.
0: Okay po. O, puntahan niyo po doon. Nakakita na po ba kayo, Nanay, ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po. Kaya nga, nagtatanong itong apo ko kung saan daw makabili niyan.
0: Opo. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, Nanay, hanapin po ninyo yung tamang produkto natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E.
1: R-I-S-E.
0: Hindi po, R-I-S-E. E.
1: Ay po.
0: Okay po. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Ang spelling po, R-I-S-E.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Opo, maghahanap po kami dyan.
0: Yes.
1: Na Natalia po pala.
0: Opo, basta kulay gintong dilaw na karton.
1: Opo.
0: Okay.
1: Salamat po.
0: Okay, Nanay, ha? Yun po yung rice coffee natin. Dapat po makapagsimula na kayo. Nakikinig po ba kayo sa ating programa lagi?
1: Lagi po itong apo ko, kaya nagtanong siya.
0: Tama.
1: Yung number, kung paano daw makatawag. Nung nakuha niya, yun ang
0: nagtawag
1: sa gabi.
0: Oo, tama yun. Kung dapat po.
1: Makabili.
0: Tama yun. At para sigurado po kayo ng bibilhan ng ating rice coffee, dapat po talaga tumawag kayo para sigurado po kayo. At yung paghahanap po kasi ng ating rice coffee, Nanay, baka po makuha po ninyo bigas. Hindi po ito bigas.
1: Pagdating po ng anak ko, sabihin ko sa kanya na diyan makabili kasi ang nagtawag itong apo ko.
0: Opo. Basta po, Nanay, ha? Kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po yan. Opo. At baka po iba yung mabili po ninyo. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Okay po.
0: Okay po, Nanay. Sige po, ha? Okay.
1: Kasi sa Tigaon po, nagtatrabaho yung anak ko ngayon, nakaalis na kaninang umaga. Pagdating niya mamayang hapon,
0: opo.
1: Yun ang sasabihin namin.
0: Basta R-I-S-E po, Nanay, ha? Kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po yun para hindi kayo magkamali. Tawagan niyo po ako kapag nakabili na po kayo, Nanay, ha?
1: Opo.
0: Sige po. Maraming salamat po, Nanay. God bless po.
1: Salamat po.
0: Thank you very much po, Nanay. Bye-bye.
1: Okay po. Bye-bye.
0: Thank you very much.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng po ninyo tawagan sa ating po namang palatuntunan.

0: another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po, magandang kalusugan po.
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Nanay Gloria.
0: Nanay Gloria. Taga saan po si Nanay Gloria?
1: Milaon.
0: Ay, si Nanay Gloria na Milaon. Nanay, kumusta na po?
1: Maraming po.
0: Okay
1: kaya
0: naman.
1: Boy, kumusta?
0: Okay lang naman po, Nanay. Kumusta po? Kayo po ba'y patuloy?
1: Nag-upload lang po, Kuya Boy. Bakitin mo man si Adom. Birthday mo niyan.
0: Happy birthday to you. Gusto niyo po bang patugtugan ka? Pagitarahin ko si ano? Si... Si... Si Paring Elvis.
1: Ikaw na lang, Kuya Boy, magkanta.
0: Nandito kasi si Paring Elvis, Nanay. May dala po siyang gitara. May dalang gitara. Tapos, ansuot niya po kulay puti na long sleeve. Ang init pero naka long sleeve.
1: Birthday mo niyan, 70 mo
0: niyan, Aldao. Nako, ano po yung handa?
1: Pigandaan ko man, Kuya Boy.
0: Ano pong handa?
1: May spaghetti, may bion, may fried chicken.
0: Wow.
1: May pakwan.
0: Wow. Ang dami.
1: Pigandaan ko, Kuya Boy.
0: Opo, tama yon. Tama yon, Nanay. Eto na si Paring Elvis, Nanay. Nakikinig ba si Tatay?
1: Iyo, one.
0: Tatay, si Paring Elvis po. Okay.
2: Kuya Boy, magandang hapon.
0: Tatay, happy birthday po sa inyo.
2: Salamat, Kuya Boy.
0: Salamat po sa inyo at palagi kayong nainom ng rice coffee. Patuloy po sa pag-inom ng rice coffee. Salamat po sa inyo.
2: Firme.
0: Thank you very much po, Tatay. Tatay, eto po si Paring Elvis. Na maghahandog po sa inyo ng awitin.
2: Opo.
0: Okay, pakinggan po ninyo, ha?
2: Salamat po.
0: Opo. Eto Tatay, wait lang ha. Paring Elvis. Si Tatay. Ano nga po yung pangalan po ninyo, Tatay?
2: Fernando.
0: Okay. Tatay Fernando, happy birthday po. Eto po si Paring Elvis. Dalian mo na. Teka lang po, Tatay, ha? Medyo tinutono pa yung gitara kasi. Wait lang po.
2: Opo.
0: Happy birthday daw po sa inyo.
2: Opo, salamat po naman, Ray. Salamat.
0: Opo, pakinggan po ninyo muna. Huwag nyo munang ibababa yung telepono. Pakinggan nyo muna po si Tatay Elvis. Sandali lang po. At nagtutono ng gitara. Wait lang po. Bilisan mo na.
2: Opo.
0: At teka lang, Tatay. Nagsusuklay pa. Nagsusuklay pa po, Tatay. Teka lang po. Wait lang. Ano anong ginagawa nito? Paring Elvis, ano na? Pasok na. Teka lang, Tatay. Inaayos pa yung damit. Hindi ka naman makikita. Yun lang gitara mo. Saka yung... Teka lang, Tatay, ha? At papakantahan po kita kay Paring Elvis. Dalian mo na at aantay na si Tatay. Okay na? Eto na po, Tatay, si Paring Elvis. Happy birthday daw po sa inyo. Opo, eto na po. Paring Elvis, pasok! Pasok na! Teka lang, Tatay. Wait lang po. Hindi pa daw nakasaksak yung... ano ba to? Napapahiya ako. Paring Elvis, eto na, Tatay. Pasok, Paring Elvis.

0: you. Happy birthday po, tatay. Ayan po si paring Elvis. Apo.
1: Salamat po. Salamat.
0: Thank you very much. 70. Okay po. Very good po, tatay. Dapat abutin niyo po yung 150 years old.
1: Sa ano? Sa school eh. Yun ang nakakapalata sa atin.
0: Salamat po, tatay. God bless po sa inyo. Maraming salamat. At kay Nanay Gloria, salamat po sa inyo.
1: Opo. Opo. Salamat.
0: Thank you. Happy birthday po ulit, tatay. Maraming salamat. Bye-bye. Ikaw, kung minsan pahama ka, dapat lagi naka-ready yung gitara mo kasi pag may nagbe-birthday mga listener natin, pasok ka agad. Hindi yung magtotono ka pa ng gitara mo, magsusuklay ka pa, hindi ka naman nakikita dito sa ang init-init, naka-long sleeve ka ng puti, naka-pantalong kang puti. di ko maintindihan sa'yo paring Elvis kung bakit ganun. Kailangan na kailangan ka ng kumanta e nag-aantay na yung ating mga listener na may birthday. Antagal mo pang magtotono ka pa ng gitara. Ang sa akin paring Elvis ganito, di ba magkasama tayong pumasok dito kapag papasok tayo ng dapat kapag dala mo yung gitara mo kasi di ba sabi ko sa'yo kapag may nagbe-birthday na mga listeners natin, na mga, lalo na yung mga umiinom na ng rice coffee, dapat nating kantahan. Kakantahan mo yun ng happy birthday. Yun lang naman yung request ko sa'yo. Lagi ka namang may rice coffee dyan. Hindi ko maintindihan sa'yo na kailangan mo pang tonohin yung gitara mo. Magsusuklay ka pa. Lagi pating naka-brush up yung ano mo yung di ko maintindihan sa'yo paring Elvis. Pag sabi kong pasok, pasok na. Gitara na kaagad. Hindi yung magtutono ka pa, magsusuklay ka pa, aayusin mo pa yung damit mo. Hindi ka naman nakikita. Ayan po, lumabas din si paring Elvis, mga kaibigan. Medyo nag... Ay, nako, nako talaga. Anyway, maraming salamat. Sa lahat ng mga nagpa-birthday, happy birthday po sa inyo. Galing po sa amin ni paring Elvis. O, talaga si paring Elvis. Eh. Ang tangos naman ng ilong. Tisoy nga, itisoy eh. Tangos ng ilong, tapos yung sapatos naka balat na itim. Nako, ang ganda. Pormang porma yan lagi kapag papasok dito kasama ko. Nagmumukha akong alalay niya eh. Anyway, maraming salamat po naman sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon. Happy, happy birthday po sa inyo. Lalong-lalo na yung mga umiinom po ng rice coffee. Tsaka kay tatay, dyan po sa Milaor. Maraming salamat po sa inyo. And happy, happy birthday po and more to come galing po sa amin dito. Alright, wala na tayong oras mga kaibigan. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating paradudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
2: Si Nanay Vicky sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
3: Dati Kuya Boy, may high blood ako. Nasa 200 over 100. At yung cholesterol ko, mataas din. Ngayon, nung magmakal na ako ng rice coffee, mag-inom na ako, lalo na may rice capsule na Kuya Boy, ngayon magaling na.
2: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar. Rock, rock, rock. Radio Magbating.

0: oras, alas 7 y media.
1: Radio Bagbagin. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghakay kong bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, o ako ang takoy gipang bati, tanan, naghan yun, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayan na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, o nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Sana
0: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
0: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tag-dumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.

0: panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tahagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og pagkatansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
5: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
9: So, nang gamit na po, Ma'am. Paglikat na po sa kumbanin, Ma'am. No, ka nang humok ayo.
8: Dili hapdos.
9: Okay na tayo, good Ma'am.
8: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
9: Wala po, Ma'am.
7: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
10: September is Prostate Cancer Awareness Month. Ngayong Prostate Cancer Awareness Month, paalala sa lahat ng kalalakihan, alagaan ang inyong kalusugan. Ang prostate cancer ay isang uri ng cancer na maaaring tumama sa prostate, isang maliit na bahagi ng katawan ng lalaki na tumutulong sa paggawa ng similya. Ilan sa mga maaaring sinyalis nito ay hirap o sakit sa pag-ihi, madalas na pag-ihi lalo na sa gabi, mahinang agos ng ihi, o pagkakaroon ng dugo sa ihi o similya. Pero tandaan, maaaring iba rin ang sanhi ng mga sintomas na ito, kaya kung may napapansing pagbabago sa pag-ihi o iba pang hindi pangkaraniwang sintomas, magpakonsulta agad sa pinakamalapit na healthcare facilities sa inyong lugar. Huwag mahiyang magtanong. Huwag baliwalain ang mga senyales. Mahalaga ang maagang pagpapakonsulta.
11: Adelico Optical Anniversary Sale Buy One Take One nga antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paris Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Your vision is our passion.
12: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Zen Living Testimonies. Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
5: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
4: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
5: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kong kakitahan tungod karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
4: Living Testimonies.
0: Radio Bagbag Ting Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
3: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa agricultural

0: Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ETI in Zamboanga Peninsula.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede ka nga makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
3: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
5: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud niya nga paragis bila-bila niya. Pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dayon na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumuha ganin na no, nga magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga nagparagis na ko, dita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ako diyan ang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya unto mo inom na pugko. 3 times ini kape gyud ko na paradis bila-bila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
4: Busa sa unsa mang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
7: Paragis bila-bila.
6: Paragis bila-bila.
8: September 26 is World Contraception Day. Nagpaplano ba kayo para sa inyong pamilya? Mahalaga ang tamang impormasyon para makagawa ng tamang desisyon. Ang contraception o family planning ay mga paraan na makakatulong para mapagplanuhan kung kailan at kung ilan ang nais ninyong maging anak. May iba't ibang paraan tulad ng pills, condoms, injectables, implants at IUD. Para malaman kung alin ang pinakaangkop sa inyo, kumonsulta sa healthcare provider. Magplano, magtanong, pumili ng tama para sa planadong pamilya at mas malusog na kinabukasan.
2: Radyo Bagting.

0: Rádio Vapim.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Hello, hello, Lotto Philippines! Isang masaya at maswerteng gabi po sa inyong lahat. Alas 9 na at nandito na tayo sa exciting part. Oras na para sa pinakahihintay na 9 PM edition ng PCSO Lottery Draw ngayong Sabado, September 5, 2026. Big time jackpot prizes, check. Exciting digit pa premyo, check. Tulong at kawanggawa overload, check na check. Kaya naman Lotto players, huwag bibitaw ha. Samahan nyo kami sa 30 minutes na kasiyahan, excitement at swerte ng atin ng mga numero. At syempre, hindi naman kompleto ang gabing ito kung wala ang kapartner ko sa pag-atin ng lahat ng yan. Good evening, Jay! Ready ka na bang magpakilig na ating Lotto players tonight?
2: Ready na, Ashley. Magandang gabi rin sa'yo. At magandang gabi rin po, masayang gabi rin po sa lahat ng Lotto players natin nationwide. Ready na ba kayo para sa 30 minutes of non-stop thrill, fun, and good vibes? Well, buckle up Lotto players! Tonight, sure na all out ang Lotto experience ninyo. Dahil hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi limang exciting games ang maghahatid ng swerte, kilig at papremyo. Kaya stay tuned lang po sa IBC 13, DATV at sa ating official live streaming channels on Facebook and on YouTube. Start manifesting the luck, guys, and get your tickets ready. In just few moments, magsisimula na po ang exciting games of the night. So to everyone with tickets for tonight, good luck po sa inyong lahat.
1: But before we start, responsible gaming reminder po muna. Alam nating laging excited maglaro ng Lotto ang mga players natin. Pero syempre, ang lagi namin paalala, let us all play responsibly. 18 years old pataas lamang po ang pwedeng sumali sa kahit anong games ng PCSO. Kaya huwag na pong iutos sa mga bata ang pagbili ng Lotto tickets. At higit sa lahat, maglaro po tayo ng ayon sa kakayanan ng ating budget. Panatilihing masaya at ligtas ang paglalaro ng Lotto para sa lahat.
2: Alright, para mas pasayahin ang gabi natin, i-welcome na po natin dito sa PCSO Draw Court ang ilan sa ating mga kalaro who will serve as Lotto Draw panel judges.
1: Also here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. And to assist us in our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
2: And to ensure transparency and credibility of our lottery draws, PCSO conducts free draw procedures every morning. Ang highlights ng activity kanina, panoorin po natin.
3: Sa isinagawang free draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
2: Lotto fans, ready na ang mga papremyo kaya dapat ready ka na rin humakot ng panalo at maging susunod na Lotto milyonaryo.
1: It's time to play and it's absolutely time to win. Tara na mga kalaro and let's play Lotto!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Magbating.

0: Con Maiduato ng mga tiyong sa kungalan, ako ba ang kalila? Sa ngalan sa man, sana sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Sa makausap pa, may buktan sa tanan, atong palakpakan o daigon ang Ginoo. Sultihi ang imong tapad, yatiman ka sa Dios. Sa may ilang reaksyon. Yatiman ba sa Dios? Huwag ani ko atiman na sa kong asawa, ako man ang Dios na madoon, hindi makita. Pero sa tinuray, bisag walay matiman nato ang Ginoong kanunay nag-uban. Hindi nato siya makita. Apan kung suod kita sa atong Ginoong Jesus at umabati ang iyang presensya. Bisag ikaw na lang usa nabiling siya uban kanato o kanayang ipasaling niya itong mito o kaniya na nakadawat sa mong sakramento sa bunya kay kita na imong mga sinagop na anak sa Dios adopted children of God. Sa atong mga pagbasa karong kadlawon ining kabuntagon kinatibuk-an na unod mao gyud ang paghigugma sa Dios. Natungod siya paghigugma kanato bisan kita makasasala sama kaninyo mga ginikanan na nahigugma sa inyong mga anak. Nabisan unsa nga klase ang imong anak imong ginang paningkamutan na magkaiusa ka mo diha sa pamilya. September, pag-abot og ber, December, nagpasko na ang ato ang diwa, no, magpagber, na may nung dumta, ang atong Ginoong Jesus, nagpakatao, sumala sa pangandoy, mga pag-ampo sa atong katigulangan, kato mga badlumon na katigulangan po nato, no, mga batang na diaspora, ang Israel, tungon kay pagkasinupakon sa sugo sa atong Ginoo, bisag din niya gusto nga mag-antos siyang katawhan, kahit chosen people good, pero nahambugiro, nagahing ulo, di na mamati, di na mutuo kaniya, mas mutuo sila sa ilang mga hinimo, mga butang, kung nalimot sila ang tinubdan na magbubuhat ang Ginoong Diyos na nagbuhat ka na itong tanan. Tungod nini, kay sa una, gubat-gubat man siya sa una, hangtod karon gubat-gubat ang hapon, no? Pero high-tech na sila karon kay sa una, panaraman ito, bangkaw, no? Karon mga missile naman, no? Na tungod nini, nitugot ang Ginoo na sila mahimong ulipon sa dagkong mga nasun. Una nga diyan sa history, sa Biblia, kanang diaspora, nabungkag ang piniling katawhan sa Dios. Ang mapildi, bihagod man na, unang dunay sa history, ang mga Hudiyo, nagkatakot sa kalibutan karon, nabihag sila sa Jordan, sa Lebanon, sa Assyria, nabuban ang famous kayo, at itong mga naulipon sa Egypto, mga gulipan ito matagtuhin. Natungod sila mga pag-ampo, gidungog sa Ginoo, na doon ay usa ka Mesiyas na muluwas sa katawhan, kung ito man kini sa atong Diyos na mahan, pinagi sa pagpakatao sa batang Jesus, na siya ang magdalaog kalinaw, bitaw sa prinsipe sa kalinaw, Prince of Peace. Kay gubot kayo ang kalibutan sa wala pamataw ang Ginoo, hangtod karon gubot ang gihapon ang kalibutan. Pero samtang ito sa kalibutan, ay pagdam ko nga maangko na ito ng kalibutan, ng kalinaw sa kalibutan. Kay niamanta sa kalibutan sa mga tentasyon, no? Sa devil, evil ways. No? Pero ang sigurado nga maangkon sa Ginoo nga ipasali ka na ito, inner peace. No? Ang kalinaw sa imong kahiladman. Dili man ato makabot ang kalinaw sa kalibutan, nabis mo ganit sa itong pamilya, di nga nitamaan ko na bulahan ka mo kung malinawan niyong pamilya. Pero kung dili man gamit mga kanikamot ato nga magkalinaw ta, mo man niyang ibanghilyo ka ron. Pero ang i-assure sa Ginoo kung magtuo ka niya, magtuo

tamaan ko nato ang peace, inner peace, kung naan nato ang atong Ginoong Jesus. Ano man, kay sumala sa Ginoon ni San Pablo nga tos tagaro makaroon, kung nanay mo o malimot, natungod sa gugma sa Dios nga mahan. Kung tinuduo nato pagbansay ang sugo sa pagigugma, ug atong kaugalingon nga angkod kini manggugma, ang gugma dili maghimog dautan ngadto sa risi ka tawo. Labi na sa imong kaugalingon. Muna kung dili ta makabuhat og dautan tungod kay kita ang larawan sa gugma sa Ginoo, naa nato ang kalinaw bisan pag nagubot ang atong palibot. Ano man, kay secure man tayo sa atong Ginoong Jesus. Munang malinaw ta, munang matulis San Pablo sa iyang kasinatian, na kung naa nato ang Ginoo, wala tayo angang pangitaong pa nining kalibutan na kay siya tanan ang maghatag nini o kinigikumpirma niya sa Ebanghelyo karon. Pero kinanglan, na doon ay duha o tulo makatigom siya ngalan. Kung kining duha, makauyon sa pagpangayon, bisan sa butang na uban, sa akong pagtuo o pagdugma sa Diyos, ihatag na natin. Ngutaan na nilang, sige na may gampo, napalat ang mong tuho doon ni Lord, huwag mong yabog-yatan. Tumagay, wala mo magkauyon. Wala mo magkauyon. So, mga challenge natin sa mga magtutuwi. Natin ang magkauyon ang sakot sa pamilya. Magkauyon ang sakot sa Kristo. Magkauyon ang magkauyon sa isa ka pupisina sa isang pamilya. So, kung hindi ka magkauyosa, hindi madawat nato ang grasya. Kaya ang kondisyon na maangko nato ang grasya kung kita magkauyon, magkauyosa. Muna nga panikamutan nato kung atong gitang pangayo sa Ginoo wala pa madawat, kasi wala pa sa magkaiusa. Na doon ay mga butang na matingala ka, ito ang blessing this guys, sabi sa buhay ka mga ayon, ihatag sa Ginoo, ano man, na magkaiusa man mo diyan sa pamilya. Kasi magkaiusa ang pamilya, tanang na ihatag sa Ginoo sa inyo. Kaya so wala pa kami ka mga ayon, so wala pa kami ka mga ayon, no? At Ginoo na ibalik ang sinas. Best alam ka na ito. Sabi na karoon ka na muna sa palisod sa itong pinaburi sa mga Pilipino na nagatubang kaumbaga ng mga cases na bisa nga itong gobyerno, paglamanan, hindi mo ito o hindi sumadawat na natin cases, no? Kaliwala sa palisod, wala na ito'y crisis. Siguro, kay suro naandan ka, naandan ka ba, no? Wala na ito itong panis function. Kung nga mga dautan na kamunay nga itong mga ginahin mo, wala may nagpugo ka na ito, nagtuot ka nga normal na siya. Nga example din eh, ito mga katulik ko, ay ang isa kabataan mo, magninyo, kailangan lang gudawat sa konektor sa kamilyon. Kaya ito nga mga puyo-puyo. Nga wala may nagbadlong nila niya na, wala ka itong gudawat na nga normal. Pero sa mata sa Diyos, abnormal na. Naisip na naman ito doon. Kita kang tayo itang ang ipanggihin mo nato na nagtuot ang normal, pero sa kahit na sa Pablo kong sarili, kung na nga importante tayo ang panag-iusa, inyagyasa ng pagbasa, ipahinong duman kita. Kaya sa makadumugon ka nga, ubadlungon di tao ta, ah, makilabot, otro, buka ubadlungon, no? Yahay di tao ta, luwas, makadumugon ka na kanunay, dili na siya sinpanugtiyon sa dunay pagtuo. Kaya sumala sa nga doon mo karoon, ang dunay pagtuo, doon ang ito'y tulubagon sa ating sikritaw. Dili lang sa kanta nga, mga nga'y tulubagon na kanta. Itang ka na, dunay tulubagon sa ating sikritaw, lagi na sa ating siyang pamilya. Sa inyo siya'y katuling panigipuyan. Dili mahi mo nga, opera, dunay tulubagon. Kaya matutasan ang pagbasa, kung kanang tawhana mamatay, o kanang pagkabana, walang natiman, ikaw doon ay tulubagong responsable ka sa matayon o nang tawhana. Sakop ba na sa iyong pamilya o may sakop, pero kauban ng lalang sa Jesus Christ, is patulimban, doon ay tulubagong ato sa Ginoo. Pero, sabihin ko na, wala tay gahong pag-usap sa tao. Siya mismo ang mag-usap. Ang ato lang, kumbinsihon siya sama

0: sa Ebanghelyo karon ang proseso sa atong kanaitawag fraternal correction. Kay puros man kita makasasala matod sa Ebanghelyo karon, kung kita dunay sayop, abot mo angkot ba mo dunay sayop? Kaya kasagaran na ba na, may hindi nga umanudlo dahil sa uban, kung dunay sayop, kita mo angkot na yun. Ang dunay kong dunay sayo mo isang katao, sultihin siya, ayaw imaritis. Ikaw mismo nga nakakita sa dili maayong abuhan, ayaw imaritis. Sa hilong, duula siya. Pasamta siya. Pakita siya nga sayo ang iyang ibuhan. Dili mahimuot ang Diyos. Labi na usap ang yapsakong sa pamilya. Matod pa si Ebanghelyo, kung ma-convincer ni mo siya, umumati siya, mutuo, salamat sa Diyos, magkauli yung may relasyon. Pero, kung dili siya mamati kanimo, kay kita sa sadol bata, ah, badlong-badlong, otro, mong kabadlongon. Kung yun na itong prinsipyo, puros na maimpirno. Doon na kita itulubagon sa isa-isa. So, kung dili siya mamati, matod pa sa ito ang proseso ng isip Kristiyano, pagdala usa og duha ka suod nimo nga suod niya nang tawana una no tay mga manindig maninay sa kasal og sa bunyag nagituwa na to kini manindig maninay respetuhan gyud ni nato kay ato gud silang ikaduhang ginikanan dadaan ni sila usa ni sa mga role papel kay mga to manindig maninay murag decoration ra ko to para sa lamisa no, sa atuangan sa litson, dili na ang tanan. Pero sa karan na tumunig maninay, mara dekorasyon ra. Abot pila kaninyo, congratulations. Kung inyong gituman yung sahas o maninay, maninoy sa inyo sa kasan, o sa bunyan, o sa kumpirma. Kay mo na ipapil na to, pag siguro nga nga itong inanak, maglakaw sa kahayag, dili sa kangit-ngitan, sa matulig nga dalan, dili sa liko-liko nga dalan. O manay atong papil, nagisaan niya sa mga sakramento na itong isaan. Dadaan na siya, kuha ng manig-maninay na iyang saligan, iyang tuhuan, iyang espituhan. Karoon nga minaunta siya, pakitono sa sayo. Kung makumbinser, salamat sa Diyos, mauli siya ng iyong relasyon. Kung dili bang yun, magahi siya sa katilingban, no sangot si Ibig, itawag na simbahan. Kung niya sa simbahan, di pag yun siya mamati, matod pa si Ebanghelyo, isalikway siya sama sa usa ka hintil pagano o kanang kuprador sa buhis. Nga kaniadto, mo na yung makasasala kay itong panahuna. Mo na nga, mo na yung proseso. Dili kay diritsuhon ni mo magtiwalag na matod pa sa uban. Kinahanglan atong paningkamutan kutol sa mga mabalik ang mga relasyon. Dili unta magmarisol, masulsulan ni noon ni mo ang tumalayo ang mga relasyon. Atong katungdanan, responsable na to kay kita doon ay tulubagon niya sa atong isig katao. Amot, gihimo baka na to na. Sa'yo nasuntihon, pero lison na buhaton. Labi na ko ng tao na kita ni mo nagbuhat og sala. Mas taas ni mo o granggo, mas taas ni mo o kahintan sa susidad. Dili kahit na makahimo ni ana. Ikinanan to ang grasya sa Diyos. Mabitaw ni Unani, siguro na itong naso, gadang graban corruption, kanyang flood control, abisag walay bagyo, naglunog dito sa Antol karon, at ang iampo dahi ang mga iksoon na ito sa Manila, labi na sa Pampanga, sa Tarlac, no? Sa Central Plain of Luzon karon, na naglamoy-lamoy pa sila, kada ulan, handlog sila kaayo, ay musulod sa balay. Binta ang patak, ay nakatulog patak sakto siguro gabi eh. Hiling siguro tanan, no? Pero bulahan kaayo kita. Tungod niya ini, kahimtanga, na wala ka aktibo na atong gihuban ang atong pagtuo niya sa pagkorehir sa atong isikatao. Kaya usahay kita po mismo, maupoy mo dugang pahinoon sa pagpadayon sa di maayo ng mga buhan. Kung na nga kanungigyaan po nato, na doon ay pagbago ang ta. Pero ang pagbago, dili lang sila ng atong ipili atong niyaging eleksyon. Pero una ang pagbago niya kanato. Kay karong December, kung saan marong December? 27 na. Kano sa mga eleksyon? 28. Doon na po kay panahon pagbago sa itong bumalingon. Nga doon ay labi na panahon sa eleksyon sa 28. mabago na ka ata. So ang karunyuan, kanon na gitawag ta sa Ginoo, sige tagampo alang kanila, pero kita may nagpili diya nila. Kung nayonana ang karoon ng atong nasod, kasi sila atong dipili, ngayon ta nag-antos ta, kaliso, nagkatagbagulbol, mareklamo, ang merisig ta. Kaya ito man silang dipili. Kanya, uban kaninyo, nagbagot-bot-bot, kaya ang baking, walang kanyang makuha ang itong karoon. Mabuta na ang sunod eleksyon, ang baking, mapadyon. No? Inunana, kung di kita magbango, ayaw na lang paglaon mo na yung mahitabo ang kausaban sa Pilipinas. Pero, kung kita magbango, mahigmata sa itong pagalingon, sa sayop na itong gihimo, lalo sa Ebanghelyo, kung dilita mo ang kung nasayop pa itong gihimo na itong eleksyon, magpadayon, yapunta sa karaan ng pagkatao, walay kasulbaran ang atong nasod sa Pilipinas. Magsugod din sa atong pagkagamu, angkon kita na nasayop, nakasalata. Kaya hangto dilita mo angkon, walay mahitabo nga repentance. Pero bisan gani mag-angkon ta, aksepta, pero digapon ta mag hinulson, digapon na pasaylo sa Ginoo, wala ba grasya mo po sa atong kinabuhi. Kato pa ngayon sa Ginoo, ining maong santos gamisa, kay sayon ra tayo ang mga pagbasa karong Domingo ha. Pero ang hagit, kung saan na ito paghuban sa atong kinabuhi. Magsugod diha una. Maglisod tagkurik nila sa atong senador o congressman na maglisod na tagkurik sa atong kauban sa pamilya. No? Kaya ang gobyerno nato sa Pilipinas, sama po ng gobyerno na sa pamilya. Kung dili maayo ang management pagbadagan sa atong pamilya, saan ka ang Pilipinas kadakpo niya na, no? Pero Kristiyano man ta, Katoliko man ta, malaomon uban sa pagtong pagigugma, adita pasandan sa Ginoo. Usa atong paningkamutan sa makaninyong ginikana, no retreat, no surrender. Naminyo mo, wala man mo'y kasabutan sa Ginoo. Ginoo, maminyo namin. Pero tigay, bibig anak ka pors, buhutan ha. Nabo, may kondisyon na wala man. Bulahan ka mo, ginikanan, na mo'y buhutan ka mga anak. Pero saan ka mga ginikanan, adagang madlumon? Saan man ito na pagdumala? Atong isurrender? No surrender, no retreat. Kaya yung ini-inter man mo ng kaminyo, hala, aguanta ha. No? Pero inumdumi na ito na ang kaluwasan na sa atong ising katao. Hagit na siya challenge sa atong pagtuo. No? Saka lahaw mo atong pagtuo. Ngayon na ng atong mga anak, na atong yan, ubanan yun na ito, ginikanan, di mo magsikaway, maglalis, usahay, ikaw man God, no anak, ayaw na nang lalis-lalis. Mag-iusa mo mag-ampo, tabangin inyong anak, makabig balik sa Ginoo, na mabalik inyong mga relasyon, isip pamilya. Kaya ang tuyo sa Ginoo, manong yan is yan, nagpasakit, aron maangko na ito ang kaluwasan, o maangko na ito ang kalinaw. Malinawan ba itong pamilya? Kung wala, tungkol kayo wala pa itong managiusa. Kung lisod kayo, diya sa Ebanghelyo, iisog, yatag sa mga puses, ika ni Jesus ang sakramento sa pakiguli. Moduol ta sakramento sa pakiguli, pagpamumpisan. Natumano na to ang mga pinitinsya na gihatan. May kanak mo ay magadalan, magpaibalik na to sa Ginoo, kung sa ating isi katao. Sa ngalan samahan sa anak Espiritu Santo. Amen. Ibala yung tubuhing pagtuo. Nagatuo kami sa saka Diyos sa namahan.
1: Nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o sa tarang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo si Jesucristo, ang bugtong anak sa Diyos, gianak sa amahan sa walapay katuigan, Diyos gikan sa Diyos, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Diyos gikan sa Diyos nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya nang ahimo ang tanan, tungod ka na itong mga tawag alang sa atong kaluwasan, may kanag siyagikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya ngay lawas gikan ni Maria nga ulay o nahimong tao. Tungod ka na ito, ginansyang sa krus, sa sogo ni Poncio Pilato, nag-anto siya na matay o gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya, aromatuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuho samahan, mubalik siya nga mahimayaon, aron pag-upom sa mga buhi sa mga minatay. Pagang yung gingarian, walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoong magkahatag sa kinabuhi. Nagayikan siya sa manog sana, dungan sa manog sana, gisimba siya o gihimaya, o misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos, Katolikog Apostolikong Simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umabot nga kalibutan. Amen.
0: Magampo kita, pinaagi sa grasya sa Dios, iyang tubagon atong mga pagampo, atong ihalad karong kabuntagon. Amatan, kamuyo kita mutubang, Ginoo, patalinghogi kami.
1: Ginoo, patalinghogi kami.
2: Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan, kanunay untang maglakaw diha sa kaiusahan. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghogi kami.
2: Nga ang mga pangulo sa mga nasod, buhatag unta og dakong bili sa tawhanong katungod, aron magpatibabaw ang kaangayan, kalinaw ug gugma. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghogi kami.
2: Nga mahiusa na unta ang atong mga kaigsoonan nga mipahilayo sa Dios tungod sa ilang mga kasaypanan. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghogi kami.
2: Nga kitang nakadungog kanunay sa mga mensahe sa Dios, magpuyo diha sa pagpakigangay ug pagpakigdait ngadto sa atong mga kaigsoonan nga nagpangita pa sa kabatuuran. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghogi kami.
2: Ang atong mga igsuon nga mihali na, makabato na unta sila sa kapasayloan sa ilang mga sala, aron makadangat na sila sa kayusahan, uban sa atong mapinanggaong amahan. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghogi kami.
0: Atong ipasabang ang pamilya ng Pilipino sa loob sa gawasan nasod karon, labi na itong nagbangutan tungkol sa kamatayan sa mga kinabuhi, na makamubon ang sa misyon nga gihatag kanila sa Don Jesucristo, magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghogi kami.
0: Atong iambo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na ang padayong nagbubad karon sa Iran o sa Middle East o sa Amerika o sa uban nga mga dapit. Mga kagubot, diha mismo sa pamilya, sa Senado at Kongreso, ang tangkalinaw mahuptan, aron maabot ang mga grasya, ang rinimudukan ang kalisod sa atong kinabuhi, kami sa mga kabuso mga timawa, magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoong patalinghogi kami.
0: Sa hilong at iparang atong mga personal ng intensyon, na walang mabasa, walang bunga sa pangamuyo, karong buntaga. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoong patalinghogi kami.
0: Ginoong Diyos, ang ihalad ka nimo, ginihamong mga pag-ampo, ninyong kabuntagon, labi na sa mga panginahanglan, dili sa mga butang ng kalibutanon, labi na yun sa butang na relasyon sa pamilya, diha labi na sa pagigugmay o pagatiman sa usag-usa. Diyosa kami, diha sa imong gugma, umaban sa iyong taanamo, ang pagpangay pasaylo, paghatag pasaylo, aron mahiuli ang relasyon diha sa usag-usa tanamo, labi na sa pamilya, sa GSP. Pagtabangi kami nga makunanayon sa dakong pagtuog pag-ugma diha kanimo, magkasaling sa imong langiton na panabang o grasya. Uban sa panabang sa inanga si Maria, huwag sa mong matro si Senyor Santo Niño, Dios Katedral. Kiniyamang ipangayon ni Kristo ang among Ginoo.
1: Amen. At isunod karon ang paghalad nga gisponsoran sa GSK Purok Santo Niño o Purok Bayanihan.

Santos ginatuburan sa tanang kasantos si padalayan mong Espiritu para pagsantos aning mga gasa para may makinialang kanamo malawas o dugo ni Heso Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, may kwa siya ugpan, may pasalamat kanimo, may pikas, may hatag ato sa mga tinunanong mihingon. Dawat akinin ninyo nga tanan, ugkan a, kay kinimaw ang hakong lawas, na itugyan halang.

Sa samang pagitapos ang panihapon, may kuasya sa kalis, may pasalamat pagkusan, may hatangat to sa mga tinunanod may hingon. Dawat akinig Panginoong kabungatanan, gikan ini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa pagkutunhay nga kasabutan, ang dugo may ulalang kaninyo, ugalang sa tanang mga tao, aron ang mga sala, mapasaylo. Buhat akini haron sa paghando.

Mangay kami kanimo Ginoo kaming luwason sa tanang kadautan. At agi kami sa kalinaring panahona. Aron trabangan sa mong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala. Mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot ng malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo.

0: Mga minahal ni Kristo, kinisiyang kordero sa Diyos na kawagtan sa mga sala sa kalibutan. Nagdasig ka nato, pagkumbinse sa ato'y sikataw, na ato'y nasiluan o nabuhatan sa sala. Arumaan ko nato ang kayusahan o kalinaw. Bulaan kita ang idapitan sa bangkete sa nabanhaw nga Kristo.
1: Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo. Apan ipangulong mo lamang o mamaayo ako.
0: Sa kanato, ang sinabuhin dayon. Lawas sa Kristo.
1: Amen.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Bagting.

Ikaw unong tinitigir pa. Tamit iyang gihambugan matur niya. Ako nagsunit.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alasays imedia.
2: Radyo Bagting. 106.2 FM. Radyo Bagting.

take. It's already 6:31 in the morning. Hello to everyone. Happy Sunday. It's September 6, 2026. Kumusta ang tanan, Pagiliano, sa Zambosurians? Sa tanan niya mga ginang, sa tanan niya mga ginoo, mga lulog, mga lula, mga sidorog, si Inday, nga nagpaminaw garon. Sa kamayang buntag, ganin yung tanan. Welcome na usap sa programang Huni sa Kagahapon, mga musikang kinaraan. Alang sa tuwang mga apuhan o mga ginikanan nga natawo sa dugay ng katuigan. Or taas ng katuigan. Abanay ko ninyo hangtod sa alas sa 7 media ang tag na sa buntag sa programang Huni sa Kagahapon. Ang nag-iisang koy sa balat ng radyo, ang yung koy si Jay sa Kahanginan. Good morning and happy Sunday! Sa tanan nga mga gawing og simbahan, halasagi amping mo, apan sa katong humanaw og simba, maing buntag. Thanks God! Sa lain na usab nga adlaw nga imong gihatag, aron makapadayo na usab kami sa imuhang giapiyal nga hikanamo nga mga tahas. Alang sa inyo mga mensahe karong buntaga, pwede mong mutawag or di ba kamutext. Itong text line number ang 0938-077-614. At ang usbon kabagting o kabalgada sa nga itong text line, 0938-077-614. Pwede po sa 0954-286-3758. 0938-207-7614. Or di ba ka, message lang mo, pinagi sa kong official Facebook account, ang Koy sa J. Ang Facebook account na ko is Koy sa J, K-U-Y-S-J-H-A-Y. Mana ko ang Facebook account. Alang niya itong gusto nga mupadangat sa inyong mga mensahe. Aron niya to ang mahatagan kay nagpagtagan. If ever nga wala mo ipan-text or di ba ka wala mo ipan-tawag pero naka-online mo today. Again ha, 0938-207-7614 and also 0954-286-3758. O sa itong Facebook account, ang Koy sa J. K-U-Y-S-J-H-A-Y. It's already 6:33 in the morning. Good morning to everyone.

0: It's already 6:36 in the morning. Ayan, Forever Cagayon. The Forever Cagayon nga single, Forever Cagayon nga pasakitan sa mga taong imong gihigugma. Bitawid, ganin yung danan, maing buntag, maing pagpagampi sa mga nangapi karon. O gingon man, kung sa man yung ipangbuhat, hala sige, i-enjoy na yung ipangbuhat dihang dapita. Caller from the line tayo, hello, good morning, kisa ni Palihog.
1: Good morning, yeah.
0: Yes, good morning, kisa ni Palihog, atuwa ka caller karong buntaga.
1: Jeremiah.
0: Taga-asa?
1: Dumingag, yeah.
0: Okay, Dumingag. Sige, guwahit sa mga mensahe.
1: Muna lang, kuya. Una-una, good morning. Sa imong kaubanan, horot. Dayon. Sa akong mama, di ay, good morning. Dayon. Sa akong mga eksoon, horot, good morning. Dayon, eh, Julie Batmonsalaw, di ay, good morning. Dayon, mag-request, kuya.
0: Ang sa request ni mo?
1: Kanang guba ng dughan.
0: Guba ng dughan. Pabuta lang, ha?
1: Ano lang, yeah. Salamat
0: okay.
1: Sa pagtubag.
0: Okay, salamat kayo. Goodbye. It's already 6:37 in the morning, guys. Pwede pa ba ma-repair ang gugma kung ang dughan kung guba nagyod? Ha? Pwede pa ba i-repair ang imong dughan? Or else, kay dili na, pasagdaan na lang imo nga nagumus na yun. Hala, sige. Sa gusto nga mo tawag, tawag lang mo. Karoon na ito nga ma-entertain. Next caller from the line tayo, 604. Hello to you. Good morning. Kisa ni Palihog.
2: Hello. Good morning, Quest.
0: Good morning, Julie Bird. Kumusta ang kabuntagon?
2: Pilar kayo, Quest. Murag init-init na rin. Wala na yung gapon, pero hinera po siya.
0: Sige, mas
2: maya. Kasama rin niya, bahinay kayo ang pagbati niya na ako.
0: Sana on. Mohogot pag yun ay basigloag na.
2: Okay, loag na. Ucha man day, ucha panto day. Kanang okay na tani.
0: Loag ang tornilyo.
2: Pwede na, hugot pa kayo kung breakfast day. Kapanit kung breakfast brapo na sa pagadian.
0: Sana all. Sige, Gilbert, go ahead sa mga mensahe.
2: Una-una, pauni lang ko ni Mudia. May buntag ni Mudia. Eh, labi na sa imong matobanan. Labi na sa mga cute kay tingog mga reporters niya. Sabi na kung dalaga, minyo mo na ito.
0: Kasi may minyos eh.
2: Kasi yung mga kauban.
0: Pag sure din ha, uy.
2: O, tanaw. Kada laga si Kwan, si Rin Odiot, tirasan kay Mina ko kay dalaga kayo. Tantawad si Kwan kay Kimberly mama, kaso sa ona, kita dugan, ikaw na, dahil bagong dalaga niya. Tapos mingong ka, oh, minyo na di ay.
0: Huw, dalaga man to si Kim. Gabot, ah,
2: dalaga na ito.
0: Gabot-buot, saan ka na?
2: Abi na ko nga. Abi na ko, ikaw ba na ito? Uy.
0: Tamo ka ni mo ay. Sige, padayon na, Jolibert. Ako kang lumsan ron.
2: Sige na, dayon. Congrats na, paunin lang ko sa akong uyab niya sa Tigbaw, labi na sa iyang pamilya.
0: Ay, naka-uyab na ka, Julibert?
2: Naka-uyab na dyan ko kadugaya, natigwang na kong pag-uyab, karon pag yun, dumikan sa imong programa.
0: May ganin ako, nakapangilad po ka?
2: No, ganin, nailad pag yun. Niya kay wala na kumilad, please, dili, yun siya madala.
0: Niya, wala po siya nagmahay ni mo?
2: Wala man siya nagmahay na ako kay, kaingon man siya, matilawan din ako ng kagwapo kong ba?
0: Uy, hagod! Ang pagod na nakaroon, kung kabalo ba siya ng uyab mong duha?
2: Ano na akong ipagutan na ko, kabalo ka na uyab tada. Ingon siya nga, amot lang, katong uyab ba siya, wala ba siya nag-uyab. Ingon ko, si Kisi na ingon na ng uyab
0: na. Okay, sige, padayon.
2: Ayan, sa tanan ako, mga kaprinsitan ni Rian last year dia sa Dumingag. Ayan, ni Ma'am Joy, ni Gaga Batal, ni kinsa pa ito ba na ito? Diyan sa mulabi nilang ina, Juniper Diaz, sa nilang sulit. Sa tanan na lang na ko mga business friend nilang Aljo na Mukatkat, Maika Andales, ni Juan Pod, Diego Puerto, Arlene Puerto. Sa tanan na ko igagaw din sa bulan na, igagaw na ko sa Lison Valley, sa Baklaan Family Dia, ilan din na ni Angkon. Dayon ni Wittin Labano. Dayon sa Juan Pod, diyan sa Bayog. Sa akong mga itsoon tanan, sa Malaja Pamili, Bunta na Pamili, Neri Pamili, Alunto Malaja, Ligo Baklaan, Maghanay Tugunan, Kanyete, Nabaro. Sa tanan na lang nako mga pamilya, nilian po niya sa Mulabi. Ayun, Chris, eh. Parikwisa sa Chris, baby.
0: Oh, sorry, Chris, di mo.
2: Katong Dili mo mong sa adaran ng pakyasa. Eh, katong taga Tabina, di ay.
0: Kasi nga nasa Tabina.
2: Kasi Martin Pog.
0: Ha? Ambot ni mo.
2: Katong taga Tabina, bakit sa day nga lang ato quiz day.
0: Ambot ni mo.
2: Ikaw taga Tabina ata. May pa palayo ka sa dagat kay makana ko ni lungsan pa kadya. Good morning mo diya kay. Mga si quiz ni kay mo ana ra si quiz ni yawa nanong manok.
0: Mga ikaw may malumsan ba kay di ka kabalo mo lang oy.
2: Ay sa di kabalo mo lang oy nga kabalo ma ko mo lang oy.
0: Mura og kwan gyud ka kining ituwad lang ka murag ma di nakakaginhawas to.
2: Dili ma ko di na quiz kay kita man duwa mo ato dito kay di ba ko bubala nimo.
0: Di pa ko bakuyog nimo oy.
2: Unde ka pakuyog ato bakarya ba ta duwa mo ato na ni.
0: My god. Pero salamat sa Libert.
2: Okay, Quesley. Salamat kayo. Bye-bye. Good morning. I love you so much.
0: Salamat sa Libert. Kabag nag-ibulgada sa ang badlungong pundako. Anyway, sa tanan, may buntang. Salamat sa inyo ang pagpaminaw. Dito ang pagpanaguban sa programang Hunis sa kagahapon. Ex-scholar from the line tayo. Hello, 487. Good morning to you.
3: Hello, first game. Mayong buntag.
0: Good morning to you, Katarina. Kumusta niyo ang lugar? Gaulan or wala?
3: Gaulan gahapon, first game. Hindi ramang kita kayo, first game.
0: Terus pagay yan gahapon. Kaya murag ibuubo ang ulan, oy.
3: Hinay man tayo diri sa tindangan.
0: Sige, importante kay nabisbisan og jutay. Katarina.
3: Oh.
0: Ikaw nabisbisan ra ka diha.
3: Wala ko jud price. Kay wala ko anjod, wala ko mapabisbis.
0: Ha? Ano wala po ka nagpabisbis? Ano wala po ka nagpabisbis?
3: Dili lang gusto ganahan mong pabisbis?
0: Ang sara usara day mong gusto, nagyong bason yung taman sa buwagan.
3: Dili ko magpabisbis, dili ko ganahan ng masakitan lang ko.
0: Ha? Masakitan rin ang bisbisan?
3: Oo. Kaya ikaw man, mawala raman ko ang ulan.
0: Dili man nasakit ang ulan na yung mo dapat sa imong panit.
3: Tama, gusto ba ang manggot ko?
0: Sige, go ahead sa mga mensahe, Katarina.
3: Okay, magpahunay ko una-una ni mo ko, SG. O sa ako ang pinalanggang friends ni Aisha Maghanoy. Manawagan lang ko ni mo, Aisha. Kuan lang, whole friends lang. Ako ang tawag lang diri sa ako, ah. Dili lang ta mag-tik. Kaya ko, kuan man, busy kayo ko diri sa ako ang trabaho. Kaya na ako'y gibantayan ng bata diri. Kuan man, good. Kaya kuan pa mani, 2 years pa ni ang bata ang ako ang gibantayan. Kaya ako aning pag-umangkon. Makuan man po, mula ko man po siya, mahulog man po. Maayo man po kung tawag. Kay bihan asa na ako, ibutang ang akong cellphone. Inig tawag niya, matubag raman po na ako. O sa ako ang mga friends, nga si Aljo na Mukatkat, o ni Dato Kali, o ni Brian Undong, o ni Aldrin, o ni Maureen Buwan, o ni Nistor Kanjia. O ma-request ko, Kois G.
0: Ang sorry, Christy mo.
3: Inday in town balik na.
0: Inday in town balik na. Sige, pabuta lang ha.
3: Salamat, Chris G. Bye-bye.
0: Oh, goodbye. It's already 6:45. Naho ng umaga. Dito pa rin ako nakikinig sa himpilan na 106.3 Bell FM. At sa DXB Z756 sa Radyo Bagti. Dugang lingaw lang ganin yung danaan. Mga pinanggan na muntik paminaw. O sa kamayang buntag. Atong ipang-play niyo mga request songs. Basta na lang dali sa tuang playlist. Good morning po.

0: Radio Bagbagin.
1: It's already 6:54 in the morning, guys. Balik ta sa itong pagpanaguban sa programang Duahuni sa kagahapon. Ning sibyan paghihapon sa 106.3 Bell FM and also DXB 756 Radyo Bagting. Hello, sige, next caller from the line tayo. Hello, 253. Good morning. Kisa ni Palihog.
2: Hello, Kuya Koys. Good morning.
1: Yes, good morning also. Kisa ni Palihog. At ang caller karong buntaga.
2: Si Gaga Batal sa Pandanan is in Lanao del Norte, Kuya Koys.
1: Okay, good morning, Madam Gaga. Go ahead sa mga mensahe.
2: Magpahuni lang ko sa ako ang mga friends. Adyo ni Mukatkat, Londoner, Giselle Martel, J. Kali, Julibert Gonzalao, Joy Sanugal, Delia Credo, Nelin Mirali, Nisur Kanja, Rosa Organiza, Camila Pinoso, Merlin Tatas, Giling Trasona, Lover Boy, Giselle Macam, Din Ama, Arlene Angelico Puerto, Ogo Malone, Ogre Yanjid sa Miss Amis Oriental. Kanalang Kuya Koys ang nagpahuni si Gaga Batal sa Pandanan is hindi Lanao del Norte. Request ko Kuya.
1: Ang sa request ni mo?
2: Walog sa luha by Rosalie Robles.
1: Walog sa luha. Pabuta lang.
2: Okay, Kuya. Dalang salamat.
1: Okay,
2: happy Sunday, Kuya. Bye-bye.
1: Goodbye. Happy Sunday also. It's already 6:56 na ho ng umaga, guys. Okay, next caller from the line tayo. Mga pinaganamong tigpaminaw sa kahanginan. Agay, kadali lang. Next caller from the line. Wait for a while. Nawa na hinuan. Okay, sige. Tawag lag balik. Okay, 1, 2, 3. Hello to you. Good morning. Ayan. Nawa na pa. Tawag lang. Sa gusto ka mo tawag, ha? Sorry, yung gayo. Okay, 2, 3, 6 muna tayo. Hello, good morning. Kisa ni Palihog.
3: Hi, good morning, Coach J.
1: Good morning, mo brakyat.
3: Wow, nagigid naman ito ng brakyat pa. Nagigid na ko.
1: Kumusta yung mga kabuntagon?
3: Okay lang, bisag-bili okay. Magpa-okay lang lang daw.
1: Ano, again, ganun na yung magpaka-okay. Kaya lisod na kayo. Sige, go ahead sa mga mensahe. Go ahead.
3: Okay, salamat sa pagtubag mayong buntag ni Mudia Koy sa kanang mga kawani diya sa Radyo Bagting o sa Bell FM. Good morning! Anak kay Lagaga Batal, JJ Batal, Rian Lai, ang kami, Marian Rabanuel, Mike Andrales, Lidiet Amor, Ivan Doong, and to Rosa Organiza, Ding Awa, kay Alin Puerto, Gigo Puerto, kay Secret Girl diya sa San Pedro, Cagayan City. Good morning, Joel. Patano na lang, Coach Jane, na naminaw sa akong greeting. I can visit my field ability sa Barangay Punawan, Mabuhay, Ulutanga, Sambuanga, Sibugay. Good morning, Coach. Hindi na ako mag-request.
1: Ang request ni mo?
3: Unang luha.
1: Walang, unsa?
3: Unang luha.
1: Unang luha?
3: Oh, by Bernie Marchand.
1: Kisa may gipatuloan ni mo kinaunhan.
3: Ang akong ex, then ikaduha, ang ikaduha, ngaon ta, dili na ko po, anan, luiban, sige na lang, doon na lang luha, una, ikaduha.
1: Kisa may ikaduha, unta, katusiya?
3: Unta, pero, na naman iyang lain.
1: Okay!
3: At mahal man to niya kay nako, una lang.
1: So atong pabagtingan.
4: Radyo.
1: Radyo. Naminaw iyang
3: mama. Naminaw
1: iyang mama itimbaya.
3: Masukoan niya.
1: Dili kita masuko.
4: Radyo.
3: Ingon pa lang siya ulugulugan.
1: Ang iyang mama kay gusto naman to siyag magkaapo. Gusto na iya mamagnay apo.
3: Dili na magkaapo kay ni mamukho na man. Good morning, ni Madam Ilin. Last one niya, Habagat. Sa mga Habagat pamili. Last one niya, pamili. Good morning, everyone. And happy Sunday.
1: Itimbaya po siya. Hingan lipod.
3: Hingan lang ako?
1: Oh, hingan li.
3: Itimbaya.
1: Lagi. Bas naminaw to ron. Kaya Sunday man ron. Sige dahil, agoy. Ah,
2: dito.
1: E, di ba yan, dayang, gisa to yung alan?
2: Nam, inon niya ko niya, tabian, duka ito.
1: Di na mo na tabian. At least, maka-express kasi mong gibati sa iya, ha? Kasi pangalan si...
2: Di lagi ko.
1: Ay, padili-dili, pakalamong gusto ba yato? Imo na gihingan lang ang ihang ang imong
2: ang ayan na lang good
1: guys. Gihingan lang gini mo ang ihang mama, ang imong umaabot nga mama, unya siya dili hinuon na.
4: Radio.
1: Oh, kisa ngalan.
2: Kisa
1: oh, kisa may ngalan si
2: Marcelo Rayentos, kunya habagat.
1: Marcelo? Kisa mo na si Marcelo?
2: Ito, mag-request na ko ba? Kato ba kong request, ha?
1: Ay, na, hinoon nga si Manuel.
2: Kato ba, nakusang luha.
1: Marcelo, lagi. Sige, si Manuel, lagi. Kayo na in love, ganyan siya tama ni
2: Manuel. Marcelo, lagi. Obanhin mo, Marcelo.
1: Dali, ah, si... Ay, pwede man mo lago si Manuel diya sa Kuan. Kaya naman siya diya sa Ipil. Dool na sa inyo, ha?
2: Na, ang pagbalik, 600, what? 300, may padalong dito.
1: Dili na isa pa yan ang pamasahe basta kay sa pangalan sa gugma.
2: Ah, gugma na turo-turo.
1: Pwede naman kay haton ni Manuel de sa inyo, ha? Naman to siya'y brum-brum.
2: Nasa yung brum-brum?
1: Oo, nasa yung brum-brum. Ini yung gabot sonang kay brum-brum.
2: Oh,
1: nadali ra kayo ka magtulay-tulay na din mong doon.
2: Ay, di ba isa ba? Tumal ba? Di ba?
1: Oh, layo man. Siya may dool sa imo. Layo man good ko. Pagadian to.
2: Layo may ako sa interior. Kasi kabalik.
1: Na. Makabalik rin po interior. Ay, managkot man. Sige, regards. Regards. Ito, papagtingan si Manuel Lascunia. Nga hinautunta. Nga di na mo pakyaso. Nanggugman din lonely girl.
2: Yan. Ano magpakyaso. Okay naman na.
1: In love nang taga ni si Ron. In love ragi kini si lonely girl yun. Sige na.
2: Sige na. Goodbye na. Kung twist, ha?
1: Sige, goodbye na. Kaya magdaklit balita na ko.
2: Luha.
1: Ah, katapusang luha giday para kay Manuel.
2: Mama!
1: Goodbye. It's already 7:02 na ho ng umaga, guys. Diri pa gihapon sa pagpanaguban sa programang Honey sa Kagahapon. Ako magdaklit balita sa ko, diretso ang tulumanon ang Honey sa Kagahapon. Stand by, I'll be back.
5: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: BBC daglit daglit balitang balita.
1: Kabalik-balik ka damay buntag, ganyan ang BBC Daklit Balita alas 7, nasibiyan sa 106.3 Bell FM, huwag sa Radyo Bagting. Padayon paghihapon, yung makasanatig pagbundag sa ulan, ang akong bahay sa nasud, gumikan sa presensya ni localized sa thunderstorms, naglakip na sa habagat. Sa weather forecast, nga gipagula sa pag-asa, karong buntag, apektado paghihapon sa localized sa thunderstorms, ang akong bahay sa Mindanao. Bisan pa man tuod nga dunay may magragiting nga kainit sa panahon nga masinatian panahon sa buntag lahos na sa udto. Apan lauman nga pagabot sa kahaponon ug kagabhion adunay mubanos usab ang pagbundak sa ulan. Hinungdan nga gipasidan-an ang publiko nga mag-amping sa mga posibilidad nga masinatian pagbaha ingon man pagdahili sa yuta. Samtang ang Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro ug ingon man ang nahibiling bahin sa Luzon ug Visayas. Gingon nga apektado paghihapon usab sa habagat mo hinungdan na nga makasinati sa kinik pagbundak sa ulan nga mulungtad ngadto sa usa paingon na sa duha ka oras. Posible paghapon nga makasanrik pagbahaw pagdahili sa yuta mga katawhan nga limoyo sa mga low-lying areas. Samtang usa ka tropical storm or tropical depression na ang padayon nga gibantayan sa pag-asa nga sa kasamtangan na kinigawa sa Philippine Area of Responsibility. Nabati ang BBC Daglit Balita alas 7. Ako si Bagting 17 Florence sa FEMA, maayong buntag.
6: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang 106.0
0: Radio Bagbag King King

0: 106.7 Radio Bagbag.
1: It's already 7:07 in the morning. Balik tayo sa Tulbanon na mga kabagdag kabalgana sa walog sa luha ng kalakihan ni. Ala sige, padayon tas paghatag pagtagad sa inyohang mga mensahe diri na punta kamintras sa paninawag. Okay, good morning. Pahuni lang ko sa Tudlasan family. Request ko gamatod mo. Para maghalag ka, gikan ni Umeng Carlos tubod Lakewood sa Buanga del Sur. Ala sige, pabuta lang imong request ha. Kaya usas imong mga request ato ang i-play later mga kabagting ug kabulkadas. Engon man, lain pa pahuni ko sa kuang mga higala like si Merlinda Bintulan na si Nolan Pactol, Felipa Diven, and also Mylene Albios. Teresa Paila, nagpahuni si Dangs Asoy from Bacawan na Dinas, request ko imo pagkaron. Salamat kisa pagpaminaw. Caller from the line tayo, 123, hello to you, good morning, kisa ni Palihog. Hello? Ala sa 7:08 na tong oras, kabag di kabalkada, sana kayo kung mustawag, Palihog, tingog dayon ha. Hi guys, good morning. Magpahuni lang ko sa Atata family, Labigan family, Nagaw family, Bundas family. Nagpahuni si Giselle Jean Taata from Pichanan, Don Victoriano. Request lang kong song, Gugmang Limbungan or baka Himayang Nahunlak. Salamat kayo sa pagpaminaw. Another one ito magkabasahon. Good morning ko si Jay. Magpahuni lang ko sa kuang self nga happy rapod o sa kong lola si Karing Buhos. O sa wigsoon nga si Eric Buhos. Sa tanan na lang nga Buhos sa family. O sa tanan lang silingan. Good morning ninyo diha. O Delicano family, Revilla family, Babor family, Sumadera family. Good morning sa inyong tanan. Nagpahuni si Jello Buhos sa may mutusawa dumalinaw. Kagasalamat taga mutusawa dumalinaw. Good morning, the Ice Abaldi family dihang napita. Si May Ana Baldi, good morning. O ingon mas Jameson Sugabo. Kumusta na mas Jameson Tuoldron sa mutusawa dumalinaw. And good morning po sa ang kuan. Correct me if I'm wrong. Si Villejo family. O Meng Buntag. Salamat kayo sa pagpaminaw. Hello guys, good morning sa imo ha. Magparahonin lang sa Bularon family, Caballero, Zaraga family, Pausanos family. Ingon daw ni Ging Flyzer, Inday Angel, Dong Francis, si Moy Moy, si Jojo Weirmore, alias Titik. Giga ni Erika Caballero sa May Daxol Gipo sa Mbanga del Sur. Request na siya ituyok-tuyok o gugmang gaso-maso. Dito pwede ang mga request. Good morning, Kois J. Request lang daw siya o ga... Saan siya? Saan siya? Ig... Ha? Usay, egnat. Usay, egnat. Palagog play, ambot lang o kasabot sa imuhang text dyan-dyan. Good morning sa imuhang. It's already 7:10 and the morning, dari pag ihapon sa to nga pagpanaguban sa kahanginan sa nag-request sa unang luha. Ala sige, good morning. Ipakyas ka man sa una, unta sa ikaduha kay dili na.

It's already 7:24 in the morning. Ayan na po, managingon nga. Dito na mugna nyo hang gugmang gaurus-urus itong napita sa Luyos Buntot. Auban kay tungod sa punuan sa kahoy. No, samtang gatabi-tabi, dito na tibok ang gugma nila. Sini ul. Good morning, Quiz Jay. Pahuli lang ko sa kong ati Del, Chikog and family. Request ko habang ako'y nabubuhay. Iganiinday o Oxima from Cheyenne, Zamboanga del Norte. Hello to the people of Cheyenne, Zamboanga del Norte. But dito pwede si mong request, ha? Hindi mo na siya karaan. Good. Kining habang ako'y nabubuhay. Oh, sa Tunog Pinoy, ranta. Ugma na lang ni sa Tunog Pinoy. Anyway, salamat kaysa inyo nga pagpaminawa. Hello, Quiz Jay. Good morning. May buntag taga Bigong Tigbaw, Zamboanga del Sur. Good morning din natin po rin na Oberes Ripoponyo. O ingon man, ang Kulay Mi Ripoponyo. Good morning. Ni Ikang. Good morning, Ikang. Good morning po ni former Mayor Danilo Dani Dalid.

Madam Lidja Dalid, good man sa Gentleman Nash Show. Good morning sa tanan nga taga-Bigong Tigbao. Wala ko yung oras. Salamat sa pagpakiguban ka na ako. Hangtod na lamang sa sunod Domingo pohon. God bless everyone. Happy Sunday. It's a family day.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM.
1: DXBZ AM.
0: 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw.
1: Mas gipaligon.
0: Ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Radyo Magbating.
3: Oras, alas 7 imedia.
2: Radyo Magbating.
4: Radyo Magbating.

0: antusa kining nag-aliwaros kong dughan. Ayaw gitugot nga mahulog ako niya ng bungaw sa kapakyasan. Usbon ko sa paglito, tinangga. Gigugma ko ikaw.
1: Radyo Magbating.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatulog.